0: Oleto. God bless our great nation. Eje nu fun yin lele yi ani bi teri o e ki gbe awa lo eba
1: ibi won ri o kan ki gbe mi lo ibi won ba ti won
0: kan ki gbe awa lo
1: ibi won ri o
0: kan ki gbe awa lo
1: ori
0: ki fa un
1: e do
0: bi
1: otutu ki meja
0: kimu kimu
1: odo e ko di di made o ku roju
0: aha
1: igi baroro oni lati ba gbogbe
0: ezale
1: iwaju iwaju
0: nlo pe bi ti nre si ayun lo ayun bo lowo nyenu
2: atebi
0: eje wo human capital development
1: atebe ni laye
0: amofin melo la ni nere 60
1: nlo ba si orogo
0: melo la ni leni
1: ni ba si omi
0: dokita onisegun yinbo melo la ni 1960
1: awon lo te
0: ba si ni won sa lo to melo ni won di leni
1: o se pada won se won se pada won se
0: oni mero melo la ni 1960
1: akumayo kondo
0: melo la ni bae
1: kondo won fe wole ola won ni kaka kegun majere ka fi sawada
0: sa dagba ba dagba
1: dari pata oro se podudu wa
0: e ba la dagba e fun mi no reason
1: o ba se senu
0: te ba wa la dagba e fun mi no reason
1: o ba to le won lori
0: won ni e pe mi
1: e
0: lori kan ba ndore ni e sawari lagi lori Facebook ibi kibi te ba wa lagbaye
1: ibi won
0: mo fe mo gbo Happy Independence Day Nigeria
1: gbo won loki
0: a o ma lo lodi kan o
1: akun le yo
0: ohun la daye ba
1: o dele aye o ja itan lo owo owo ki
0: Ernest Christopher
1: oboloko mo ja ti ya ise ise ya mi were were
0: mo ja to gede
1: ko le de mi lorun
0: mo ja ti tan na ope o
1: ope ni so re ku ba ori a
0: eyi to wo leto
1: amo mi
0: lagelu ni won pe bi 96 or 7 FM God bless our great nation happy independent Nigeria
1: eni ba won wo se
0: ju e ma won wo se ju akan Nigeria yo pele ti odo

0: galinha culê. Ago kan lo wa di ta wa e. Koja seju medogun. Ati bere. Iyanu ni.
1: Ati dumo mo mi kanga.
0: Aje du ko nbe, makiyan mi. Amon kan ti mo fe ke jajo gbe yewo nu bi ta nlo po. Apollo Nigeria will grow. Mo ni lo to mo ni be ni. Apollo Nigeria dagba. Apollo Nigeria dagba mo ko ni nka agba. Ki le ro ti yin. So mo Nigeria ni yin sa. Orilede bole wa. Happy Independence Day to all of us. Oluko melu la ni 60 melu la ni bai teachers, how many lecturers do we have in 60 melu la ni bai la ku de si bi kan o sugbon e ja celebrate my view. Ene gani kini ndono wa. Tan kasorun tan yagele. Tan gefila. Ha, ene kalawani nani? Nani nani? Taba nila nani o. Mwalo mase gita. Mkwariye. Mwani nani ipogi. Kosibi akpili ule debo mi. Kwa ule di Nigeriani. Alima wambu kama wambu. Happy Independence Day, Nigeria. Mokinye, ekabo sori eto. Ni pa, pa, pa. Ti wan shen, pa, pa. Ta agbodo fara.

0: awon amo ke to di pe yan ma pe e je e gba won information kan yi na e ja bodo awon ni awon lokada awon lokada alokada olokada olokada olokada olokada olokada awon lokada o da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da I gave me some men, don't we? Go me near, I hear you. And you don't want to cut a cake, Billy.
1: Hello, Sao, a castle, Sao, a cushion, you. And just have my fair quiet case in sink or con you. I want to look at that to my girl, almost schooling. I want to look at that one before calling it to my girl, almost school, at it for call. What she said, lay high school, okay, I do high school. I direct to fin sare o ti poju to ye ko ton ba koja ba ewu gan ma nbayun ejo e ba wa kilo fun e sanu wa to ni awon mo yi won le to bi merin marun lori okada ere buruku ni gbogbo bi bomb yen gbogbo na ma sare gun ta mo ya fe le jabo ejo e ba wa pa kesi fun won ki won kan sanu wa o tori ikunle abiyamo e se o
0: tori ikunle abiyamo bi won gbeyan Many a man lay way a body by man with any kind of what bought dress here into one song. I have his agree you. If we need that, tan nick with lamb look at the law joa. I first agree you worry. Legend over here to add to a jag willy.
2: Okay, so good morning, everyone. For those I want to apply for new phone.
0: The phone will leave him also. Oh, mommy, come on. All over down with your leco. But I'm moving like a boy. Mbada, eji agboli.
3: Cherry or nti uma e so pe lati foko lo si pe awon lokada e ma sa otito lobirin e so even lati Okeado lo si Liberty Road exactly bo se ma se na ni awon ki se awon agbaragba lokada ni awon mo boys on young boys no ni awon lokada ti ma gbe awon mo yen but to ba tun sire gan awon mo ma ta o soke to ma tun ma doing no more paro eh bi awon lo kada se ma ngbo won to ma tun sai buku e ma tun ma just paro no ni iwo en ga janu n ten moment e ma gba sonu ni otito lo bin yen so oto ni okay I do I school asaudin Liberty Road mo se ma se ni oto ni
0: se gbo won lo oto ni e wa je soju opo le Se ni challenges pe lawon olokada. Kini challenges te ni? E te wa lokere, eyin o won tin jo olokada. E won ja mo de yin lamu, e si ni e farabalẹ ke mo gbo wa na. Am eyin na mo le leko kan o. E wa ni mo gokada ntin yin. E ra wa o ti ma la kolon sanu. Number te pe si ni 091-23-70-8675. 091-23-70-8675 Eja yala yan ta wala lwe bo nan lo Eja yala yan yala lo Awon lepe waporo ni yan Awon ni shu lo kada Eja yala Eja yala Eja yala Eja yala 081-42-49-1006 Aya lo ba yin yo Kesi te man pebo wabaw 081-42-49-1006 any can you hello?
4: Hello, I'm a quito.
0: I'm a quadio.
4: I want you.
0: Who call you bulletin? Be was, sir.
4: Who called me? Gammy alone, the Latabecuta.
0: Latabecuta.
4: Then, sir.
0: Say, no, nipping in the found look along, look at the Labecutani.
4: To look at the conmover, so see.
0: It will have a soul.
4: In that very. It will any general, the land is joined to see what you.
0: A ma so yen dijo mejo mo le nba lori ofe ati
4: oni di ti mo fi so oro yen
0: e mo ti
4: oro pe so to ke to so oro lokada ni isin
0: en yo
4: bi pe awon kan won ni ko yoju fun boya court bill ati
0: en o ba fe sise gege bi ko o sise court bill awon adajo awon adajo kotu bi lenu
4: e wo ba ti yoro e gbe ti sele titi di isin ti ko de ti o ri nkokon pa e ara pe Nigeria n tesi waju niyan
0: ara e na ni gomina busy ni
4: ara e ni o e ba won lokada e soro dada o olorun ja sofo emi o
0: ami o ha eyin de wa ni pele oyo e ja fi pele oyo se case study hello ah ore ori bi elomi di wa nbi hello
5: hello
0: hello sir oruko yin bo le tin pe
5: e pa yin o
0: yes sir
5: oruko mi ni mi lati pa
0: se ni kini pe ni jate ni pe lawon lokada abi ki lawon lokada se
5: emi fun alaya mi bike man le mi na
0: bike man le yin
5: be ni sugbon se ri lati melinde melinde ori ta merin
0: yan yo
5: pe lawon mo ti mo ngbe lo septinari yen na ku si rombe sa se ti en ba koja mo kola na pe lawon boys yen ti gba won ti mu kulu ni pe lawon mo student yen ba tun wa gbe awon le se le pe marun
0: lori okada
5: be ni ni mo kola ku si ro kankan be ti en ba koja won aju wa ngba mi bayi gan ini gan ti mo je ba pa mo mo wo pe iwo olohun ti awon mo tin lo school gan sawon gan ti mu nkan ni pe lawon ti mo ngbe won mo wa ogun da si even awon ti na to mo wa la rin gan to ye ki mo to mo mu won pelu ti won mo se pelu student se mo ngbe mo ni so anything ni wa fi koja lo e jo nitori olohun ki mo gbe gbe se lori kini yen
0: se se se no mi ti lo lokada leyin na oju opo ti wa sisi fa won ga mo fi wi pege en to je bi alaga bam bam hello hello hello
6: aku hello
0: hello sir
6: hello sir aku itu sir
0: aku aje oruko yin bole tin pe wa yi to wo leto lagelu ne npe bi
6: engineer kada lo so lati yana church
0: lati yana church mo gbo yin seyin na ni awon kankan te fe so nipa isowo sisi awon lokada
6: temi kan fe pa ki sisi ni pe ọpọlọpọ àwọn aṣọ wọn yẹn ẹlòmíì ló wọ aṣọ òtútù lọ láàrin ọ̀sẹ̀ kan tí ò ní pa rẹ̀
0: tí aṣọ òtútù láàrin ọ̀sẹ̀ kan tí ò ní bọ́lẹ̀ ẹ̀yìn tẹ́ ẹ wá wà lẹ́yìn rẹ̀ àwọn ó dọ̀tí ọmọ wá já sí yín fi kán.
6: kódà ẹ ti gẹ́ ìsinmi mo fẹ́ sọ tó fún wa ṣàtúnṣe lórí ẹ ẹlòmíì dẹ̀mí gbogbo tó bá mú báyìí ó mọ gbogbo ẹnu ọmọ gbá ni.
0: ẹnu bí ẹni pé wọn ò fọnu láti bí ìjẹta.
6: ẹ wo kọlọ ṣàánú.
0: ẹ náà ń gbọ́ ẹnu ọmọ ìgbàtàkì hello.
7: akin ọmọ akin.
0: ẹ ra sá o.
7: ẹ kú àjìn ẹ kú àjìn yóò máa ju aṣọ.
0: àmì o.
7: a ní akinyin ni o.
0: àtọ ẹ ṣe o. ẹ ṣe o.
7: nàìjíríà ń tẹ̀síwájú.
0: a sọ yóò
7: àdó sójú kan.
0: a sẹ́yìn ọjọ́ mẹ́jọ.
7: okay.
0: A sọyun jọ mẹjọ mo ti wi fun yin e ma kan fe ba wa da sile lo sori kanni ba ni dore a sọyun jọ mẹjọ ma mi ye do won eyi to wo god bless nigeria e ku aisun e si ku oro aje sa ye jebu lati ododa hello odona lewe akala ro nba hello sir
8: hello kayo
0: era sir ajin lawa yo oruko yin bole din pe wa
8: oruko mi timileyin lati soka
0: timileyin lati soka se ni ipenija kan pe lawon olokada kila case te ri pelu won kila fe so
8: gbẹni even gbogbo soka bi ere buruku te ma n sani ogbo soka bi most especially awon awusa yen te ma n sare gba pe emi mi wa nibi kan fun won ni ati ẹlẹ́ẹ̀kejì mi mo boya ti awon onimoruwa naa seyan le soro nipa
0: e. ọkada lati mu bayi ọkada la mu bayi alimu to maruwa njọ mi ẹja ọkada la mu bayi hamu to maruwa njọ mi.
8: ǹjọ́ ń bẹ náà nìyẹn eré burúkú jẹ́ sani ogun tó máa
0: ń bí ìṣe ìṣe ìṣe ìṣe ìṣe ìṣe ìṣe ìṣe ìṣe ìṣe ìṣe ìṣe ìṣe ìṣe ìṣe ìṣe ìṣe ìṣe ìṣe ìṣe ìṣe ìṣe ìṣe ìṣe ojú òpó ti wà ní sísí 0912370 8675 0912370 8675 hello
9: hello sir
0: hello sir orúkọ yín bọ̀lẹ̀ tí ń pè
9: mr ibùkún aládàrọ̀ látòkè àdúnù
0: látòkè àdúnù ń gbọ́ yín
9: ní ṣiṣẹ́ sí ẹ
0: àmì
9: ẹ wo àwọn ọlọ́kadà yàwó tẹ́lẹ̀ sọ tí wọ́n bá gbé wọn fẹ́ jáná níbi yànà imt níbi òkè àdó níbi sapcon ayé wọn ẹ wo títí wọn jáná mọ àwọn onímọtò lẹnu ni àwọn ọmọ yẹn náà wọn ó tún náwó sókè wọn lè kó èèyàn bíi márùn tàbí mẹrin àdìsíńtà báyìí tó bá jáná èèyàn máa káwọlé ni pé ṣe

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo anu loni ojo ope loni ojo idariji ese gbogbo eyin omo olodun ni bo le wa by system adagbere fun osu september mummy ati daddy ni bo le wa eku ojumo o eku ojumo eku ojumo mo pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagiti tun ni ilu ibadan a nbo ninu service loni fun ise itusile nla ta ti kosi latana eyin omo olohun a da nkan meji po laaro yi because te ba wo date oni bayi bi awada bi ere osu mo tan osu elekesan dagbere gbogbo eyin te wa nilu eko emura o ngbo ba dole gba wole odekunle epaphras la lejo ni ago meji la ni gospel lati yana paja ni ke ti wo command eso ni gospel bus stop e wonu be 12 mo jeun o ngba to ba dola ma so pupo se mo po la la shidi awe but loni ope anu ati itusile la ni lawe mummy si otope ni lati day 1 ninu osu aso kale ninu osu kesan ngba ti o ba idagu mesan ale ko to di pe oni suya night wa na engineer open se mi lawe yo e ba n pe baba blessed memory kajo dupe nibi ta ba wa olohun ki ko adu ope ope ni o ti e poju laaro ope testimony ati ase isinwo oni pe ninu isin mejeji ta se laaro yi ma bo edide lati jiju

ni ka ti eka nigba ti n ba yi ewo ewo ewo gbo testimony ta n gbe ita tun gbe awon eto ti se ati ti o tun se laaro yi live le ba mi pade lori Facebook YouTube ati TikTok o dekunle Epaphras live ba yan chat live le ba mi pade ni wema laaro yi isin meji ni ikan ni ago mejo abo elekeje o bere ni ago merin a fe se nkan ta tun se ri mi lati iworodo ewo moto gbagi ele fe sokale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage ni so o fe ki n tun mo ki gbe laaro yi ni la duro gbogbo to se fun mi ati e gbogbo igba to ba ti ropin osu o mo pa anu ni olorun gbo anu ni ki se nipa agbara re oh my god bo la se fe wole na engineer e tun ba n pe baba ara e je won to yin oke e ba n gbe soke

mi se bi bo se nfo wo kan gbo nkan o lo fo wo ko wo ope na ni e so wo ope la ro mutukutu ni igbo wo meji owo ope ni o ni ba won san wo meji owo ope lo mo san gbogbo eyan ni owo ope la ro ati wo to wa ninu prison atenti nbe ninu ewon atenti ri atenti nbe o pe oluwa mo dupe pe mo ropin osu osu ropin mi oni iloju anu ta lo mo bo yo wo ope na la fi sanu re mu n to ba joju eh lati fi mo dupe dupe lowo olohun fun program ti o fojo kan fail so mo jo lati gba ta tin gbe bi awada bi ri asin lo 19 years ibo lo ri radio eyin ayan fe enikan ni 19 be ni sa be ni lati gba ta won radio ti oju merin lo ni badan da awon ti o ti mo tan mo e dupe e mo fi owo ope sinu account number 1966 36 38 73 tayo tayo o ni mo fe o ninu didun olore 1960 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade owo ope mo pe o in pe number elekeji ti yan ba wole bo mo mi legbelegbe ko mo dupe lowo baba mi baba re o ba to ka emi ati eye ha si o to pe ni engineer

0: se se bi se lo odogun le bo si be bi lu se le to o si nsa anu re olalawe wa bere bayi nisi gbogbo eyin te wa nilu eko e gba wuli odekunle epafras la lejo nje je mo pe o li communion to nbe lowo yin ye o la fi koko break eyin te lo li communion mo ngbe bo babi enikan ni o li communion lo ndi wa eh lagbara olohun pelu osan meta meta o la fi break pelu eyin meji meji in te mu dani ni ye o si di 12 independence days ni ola mo fe kede a fe kede ominira laarin osu meta wa ri ti hostel on the one ola ni one gbogbo eyin te wa ni ilu eko patapata ti olohun ba fun ni agbara te ba ti de yana paja e wo moto to nlo si command e wa le fe sokale ni gospel bus stop e wo nu gospel camp lo oh tete yara de 12 ni lagbara olohun e gba wuli odekunle epafras lalejo e je se bayi eyin na egbon ta ngbo egbo royin ayo ina baba re mo lo
1: oruko mi ni olaniran akiku owo gba ti ma gbo program yi yo n se yan kan to je pe o ma n listen si program awon pastor ma se ma se gbo ko dijo yen ni mo fe lo wo enu bedroom emi nikan mo wa nule so emi e ko ni kin lo radio e awon mi ma n lo kekere ni o ko ni kin lo switch off on mo ko switch on de o de ni kokko ti mo n se lowo ti mo n bail for olorun mo apply fun Canada visa mi mo ri pe awon marun lajo apply awon bi meta ti jade nbe won de so fun mi won lo ti jade then o ye kin ti gba lati December ko jade mo sa n gbadura pe ko olorun sa se ko jade gbogbo ti ma gbo program baba ti mo ko gbo voice won lasan voice yen lo trick mi to je ke nife
2: e like voice yen
1: beni mo wa gbo program yen e wa ni gba te ma se e ti be program yen kin to debe kin to switch on radio yen bo nko prayer kan de ko so ni pe eni ke yan lo fi ara ti
2: ara gana bayi
1: inu bedroom mo ti se prayer yen
2: eyin na to fi eyin ti gana bedroom yin
1: beni so igba ti mo ma te ma pe phone number kin to lo mu phone mi ni sitting room o ti lo
2: et mo ti pari
1: beni bo mo ko gbo message pe eni teyan ba fe wa si program 77 which is o joke je niyan so bi mo se de shop mo so fi a mo ni mo gbo program baba kan o de wu mi kin lo be o ko wu mi ni o fe lo mo ni yes ma lo so ngba to the second day mo mura mo ye de be yen so mo sha be sin gbadura mo am passport mi dani then gba te ma bere program o ko kin to de be wa ni keyan pledge for 10,000 fun program kini auditorium tan se yen keyan fi bere nkan to fe e mo wa jade mo se e de nka gbadura mo de gbadura so at the end of the thing ma pada sile ko ju be 4 days e won ko send approval letter si mi
2: ash
1: bi mo se gba Canada visa ni e
2: e ti gba Canada
1: mo tu gba mi na 1 naira
2: e na
1: 1 naira ore mi to ba mi se ajo wa ni South Africa ta don gbe tele ni o ni ki ma na o kokon igba to ye kan approve visa yen tori mo se changing of passport mi changing of name mo ti apply for Canada lemeji ngba to mo de Nigeria won fun mi mo lo se changing of name oruko to wa lori passport yen ko loruko son ni mi mo ko gba ngba yen ni so mo lo change oruko yen igba to ye kan approve e won ko send message ni pe won need the biometric mi mo de ti se kan tele to ma last for 10 years won no need mi ore mi ko pe mi ni pe ah won no need the biometric mi o mo le lo ni o ni $85 ngba mo fe $85 ka to se ma san fun e ma worry bo se san o yen ni e bi mo se bi se biometric the second day won ko approve visa yen
2: aish
1: de lo gba dan
2: e ti gba nkan yin so yin ma pade yin Canada bayi
1: eh baba mo te fe ma church wa lo
2: aisha no we ninu awon iwo ni o fe ni adu yi ti ma mu visa awon lowo bayi visa lele ninu awon ta ma ba pade US ni UK ni Canada en kan gini e wa bi kan joko si nkan be nbe mo sole kan na ki ona re o si oda bi o ba fun yin ni agbara lati se ami odun ilofo David de Canada e ni ri tiwo agbara olohun ti wa mo ji o gbeyan ko wonu yin lo ogbon te da si David tete niwe ko wonu yin bayi lara awon tajo mo nje sa mo jo sin Jesu ni ilu Canada eyin na di kan be

0: mi mọ boyo yin mi mọ boyo ndupe lowo e mi mọ boyin. Oh my God, baba re mi lo ajo pari eto ni gogo se nje ti Olorun gogo eyan omo Olorun so njiju ope so nawo ope e lo mura o bi n ba ti ku lori Facebook YouTube nisin ma bo tin ba ku nu studio nisin ma bo sori Facebook YouTube ati TikTok enikan ni a den kankan mi wo ta ba tin ku nbe ma bo sinu church so ni ago mejo abo ni lati wo ro de wo moto gba gele version we ma e bere church Olorun ojiji ni bi garage ye ago mejo abo to ba tun di ago merin a se sin elekeji an to ba di 9 lale e make sure pe get suya le se fun ayin nu le ki se dandan o se dandan ko lora eh to ba ti dale suya night wa niye Passover night a fe re koja sinu osu elekewa aye gbagbo pe wa iwa lasan so we pray and ago mesan la se yen si ago mewa bo ko ju ba yen lo but e make sure pe ti get suya yin le eh nkan kan be ti awon kan ti enikan eyu enikan mi o ti gbo dada bo o ti so fun mi in to won o se ngbe o ba dale awon eyan e won ti mo bi en se same last time ma je ngbe gbogbo speaker iyen nikan ko ni agbare ni to ni aye ato nbo lo tin gbo mi to ba wa di ola nilu eko gbogbo eyin te wa leko to ba di 12 se mo ko la ni ojo mi nira olidi o wa so ma wa ni gospel camp te ba ti wo moto lati yana paja e wo command e le fe so kale ni gospel camp bus stop gospel bus stop e wa wonu gospel camp yen lo ko jinba nlo enikan ni la ago melu 12 gere lo san gan e gbe eyin te ba loli communion ifun yin eyin te ba ni egbe ti yin lowo uli communion pelu osan meta meta osan la fi break lo la pelu eyin meji meji 2 hour pere ni won Olorun leleyi isoru awon odo ni waye enikan ni kini di tori nta fe denwo njo Sunday so gbogbo eyin omo Olorun te ni ojo Sunday ta ti jo so pa se soru awon odo 13 to 30 ati yi agbe si Sunday laaro in le so boya mo le yoju sapete na laipe.
1: Praise the Lord. Oruko mi ni Ranti Adewale. Mo dupe lowo Olorun Odekunle Epaphras. Mo dupe lowo Olorun otito ti woli mi gbe lowo. Mi o kabamo pe mo ntele iranse yi.
2: Kabamo. O si ni kabamo. Mo ntele church yi o ni kabamo. Sit down.
1: Olorun Odekunle Epaphras. Olorun otito na. Olorun aja abale. Olorun ti wi be ti si se be. Mo ti mo nso mi o ni gbagbo. Mi o ni gbagbo lu gbogbo woli. Emi kan mo lo gbadura fun bale mi ni. Mi ni gbagbo ise kia kia.
2: Gbagbo nu Olorun ojiji kan wa.
1: Mi gbagbo tori in ti mo ma n gbo pastor kan ko gbe mi ri o. Amo n temi mo n gbo pa pastor n gba yan. Ko je ki le dara le pastor kankan.
2: O ma se.
1: Mi je le gbala mi ko me ji mi lo.
2: Mama lawon oni ti an le gba lara won. Ki won mo si ji awon lo. Awon ya atakete mo sumo ba ni won egbefa. Mo jina so ba ni won egbeje. So jagbe menikan ni te le gba. Amen. E bibi ese mo so na ni me lo gan lo mo jo to ni te yan le gba. Mi si wa mo to re mi o gba yan ri. Olorun si ni je rogun to ba po la ki n gba yan. Jesu wa mu mi sodo.
1: Mo ti mo dadi yi ti pe o ni Kumasi compound seri awe ekorin amori conjoji ti wa mama ise aranse yin oni dojuru orun mo pelu yin sebi ya yi ba ti n korin awa yo awa gbo leyin n wa lo joko leyin lawa mo jo mo si mo
2: ni ibe nigba ta wa nu Kumasi compound. Amen. Awon omo be amo wa sinu service awon pastor wa mu won so si na ni so si ta ni olokohun ibi la ni owa ati keke mo ti lele ni

adopt lati le oba negun esa ti mo de bi mami akobilo na matthew eni keni to ba koko sasi yori inu ile o koko yirin ajo akobilo na eni keni to ba koko kole inu dile ye akobilo na matthew akobi kan to wa won ma npe ni olu omo iyen ni pe lowo re lowo wa so wa ri akobi kan to tun wa oni to ba koko ku ma lo ti fi ku sagba mo gba dua omo ri oni fi ku sagba re gbogbo eyin akobi ejo eyin le lo sey awe 150 days ni mo wa mo fe ke miss e lori oke no bo wo ni apatere laaro thursday ta ba ti koko pari adua ni challenge ni agbo mefa si agbogo mesan ma gbera odori oke pada latori oke ma ti wa lati wa sure fun yo dara fun be lo ma ri o matthew a lojo yen gbogbo eyan ni o je atakobi o ato sakobi o gbogbo wa n ba jo je papo lagbara olohun ileri o se fun be lo ma ri yes

0: kaabo pada latoju oja ikani ti lagelure lagelo 96.7 fm oke gajo ke ile malavelele ni le ibadan oya je kan mo leto iroyin ere idaraya to dun ti gbagbe nkan si baba igbe yin se ndarapo mo wa elewo wa 1100 ni bigi bigi kiri agba nla aye oya je lo kan ni bandore facebook ti kan ni lagelo 96.7 fm ori je kan mo fan family wa nbe lori tiktok top striker 100 at top striker 100 papa gba an esi fi gagbaga to waye lana awon esi lala kan ojo kan bawo lo se je
1: akurere wo ya tokun kilo match mpf ile ti o la nfa ni ati waye loni eyin ba international won ati shooting star oluyo ni wori ago merin ni Kasina United won ati Rivers United ago merin lo na Sporting Lagos won ati Korodu City ago merin wori wo fun won ati nkun le da ago merin bi nkan se la ni ati je ni
0: awon ifi gagbaga Nations League ati
2: akojumo tokun
0: akojumo
2: dide fe la lawo ko me so yo to lanfani ati wa lana orede Congo won ati Cameroon amaye kankan ni orede Djibouti aje South Sudan marun sodo ni Senegal fe aje Ethiopia amaye kankan sodo orede Madagascar won ati Tanzania amaye kankan ni orede Ghana won ri aye lowo Gambia mere si meji ni orede Ivory Coast fe aje Somalia meji sodo ni makan na iko Guinea Bissau fe aje Super Eagles orede Nigeria amaye meta sodo ni idije UEFA Nations League lana Czech Republic amaye meji sodo ni England fe na won lana orede Spain fe aje Croatia mere se kankan ni Scotland ri aye lowo Switzerland meta sodo orede Finland ti Belarus odo odo bi nkan se jeni
0: all right bo se jeni yen baba nso nipa awon fi gagbaga ile to waye lana okay o ya papapa lati be yen Niger Sportsmen Football Academy player of the month e ma pa ti split here awon under 13 oto under 15 oto ni ti under 13 awon meta ni ajo du agbabọlu na won pick funra won o ana won si dibo a meta ti ejo dure o Sadare Rashid Jamil Abdulkarim ati Ogbemudare Jeremiah sugbon leyin dibo Sadare Rashid on lo se ipo keta ibo meji loni Jamil Abdulkarim lo se ipo keji ibo mefa loni Ogbemudare Jeremiah on lo gba player of the month won ti osu kesan Niger Sportsmen Football Academy pelu ibo to nlo bi 20 votes loni ni ti under 13 yen ni ti under 15 Ogunlade Oladi Meji Oluwafemi Samuel ati Ali Sulaimon Sulaimon ameteta oni won jo DJ Ogunlade Oladi Meji o ni ibo meji 2 votes Ali Sulaiman o ni ibo mewa 10 votes nigbati Oluwafemi Samuel o ni ibo merin la 14 votes le nto tumo si pe player of the month fun ti under 13 Ogbemudare Jeremiah with 20 votes player of the month fun ti under 15 Oluwafemi Samuel 14 votes bo se je niyan lapa be yen o won ma receive ebun won to ba tin dojo Friday ojo Friday ebun to wọti bi 50k 50k ni won gba bo se je niyan ni Niger Sportsmen Football Academy koriya fun awon omo e ke se ball ese won nikan iwa si omo niyan wa lara nkan ti won fi mu won iwo to pe be akegbe re o ba ti gba pass si o ni training ebu lo bu mura si ma ranti para awon ti o dibo fun onu so yo le ko are njanu pe eyin ebu akegbe eyan eyan ma encourage are eyan ni bakana lateness punctuality gbogbo ebe yen ati bodu ese re gaga to ngba ni training ati bo se wa dedicated si ni papa sere gbogbo e patapata ni won ma nko papo lati pick won be yen bo se je ni awon player awon agbabalu na ni awon player yen na ni won dibo funra won so ke se pe nikan lo pick pe bayi ana won dibo funra won bo se je ni yen lapa be yen o awon ti won skipo ti set kan triple a o ti promise pe elekeje under 13 yen le nto tumo si pe ambe ijoba ti dojo Friday gift won won gba bo se je ni yen lapa be yen o ya papapa lati be prediction Paris Phones and Electronics to wa ni Adeoyo roundabout Bizarre 21 20 event center ni Ring Road o ya mi lenu enikan gba prediction yen o enikan gba o Tijani Abdul Malik Tijani Abdul Malik oni won na Nigeria 3-0 oni Spain won na Croatia ni 4-1 o gba yo wa gba phone e to ba ti di ni ola bo ba ti raye wa laaro ola o wa gba phone e lati owo Paris Phones and Electronics bo se je niyan la pa be yen o ehe bo se je niyan live and red gba mi dada agali gbogbo America aku ojumo o ogbeni sikiru ayin de oju etere awon sikiru lati lu ode ohun
3: aku ojumo atokun aku ojumo gbogbo eyan ara le aku ojumo alaye ile itumo wa le ni ojumo odoro ni o je dele
0: amina ya robi ogbeni Tijani Oloku dana
3: aku ojumo atokun aku gbogbo eyan ara le
0: back na comrade Wasiu lati ile ade ogba
4: oruko ti ni Abdul Wasi mo lo Yusuf
0: Akolade ni ade ogba ko ti wa ni
4: bere ni ma ade ogba ni o ma ni ni fowo si ni la ba re o ke ti aka ke agba le pa ku be selin gbogbo to je ni ko da ni lokun kariwa agbo je ni lokun je kan ri ni je ni je ba je
0: pa pa pa oro lede Nigeria iko Super Eagles fi gbagba to wa ye lana eh eh epele lomi o le se lana ke se wi pe won o sese ma na yan ko se nti won e na ko se ni o so mo lu mara sugbon nature ti ko Super Eagles fi padanu lana ni mo fe kawo ki la le so po sele gegegegan na akoko elekeji ni pe kini ona abayo ti run to sele lana n o fi ni sele mo
4: ta ba ko ko mi la pelu ti mi pe on se excuse kankan lori pe ona ti ma jiya to ron nkan ni so pe papa se ri ki se excuse fun si wa gbe won tin ba won
0: gugu alama pe major factor
4: I dey make major factor
0: no is not really making sense ko make sense ki oluko ni gba defeat ile
4: to gba ball
0: so only lati ginger
4: won ginger won pe o ti o fure na ti ri pe papa se ri ye oda ko to ma so won tin so pe awon ojo won nbe so ta ba wu lana ni be as be si wu ni na ti bo le ajo ka fi approve ni
0: o ya le ojo
4: ka fu so na
0: papa se re yan better da won se
4: pa pa
0: won si condemn
4: ma da won se
0: papa se re Rivers United ni
4: papa ko to da jele lo
0: da ju yen gan lo
4: papa se tin be ni asaba o da jele lo won si ni pe gbogbo won yan da emi a ma be le se da lodo ka fu o da ni pe ejo na lowo nu lodo ti won na so eni lapodo tin lo papa se re yan ba mu e keji
0: condition weather tele siwaju o le de Morocco ni won so yi pe gimi bisa ti ma ma gba o match won tele sadede la gbo yi pe
4: won
0: ti le gba mi
4: won ti approve ni mi so lapodo temi o papa se ri yen factor kokon ni sugbon bo ni wave se ni pa se le pe o gbere mi te so ni bere ro pe fate si wa lowo mi to ri pe awon last game to
0: papa se ri eyin le so okay
4: o lapodo ti temi ni ro pe ti won ba ni papa se ri mo
0: won ba ni
4: mo pe won ba la gbodo kan pe ni papa se ri papa wo awon agba ball lati orilede gini bi sao 95% won
0: dia foreign player na la won
4: je yi pe
0: ta la won na tin gba ball
4: grass ball le papa julo ni Portugal ati Spain awon agba ball le ti wa
0: ebi beto se ku ni England
4: ben
0: beto striker
4: beto ni Everton lo ti ku
0: o se lo Florentina ni grebu na lo wa
4: awon mete ta to score yen football academy kan na ti grow ni Portugal
0: abi
4: so lapodo ti temi emi o ro mi o gba yi pe boya papa ṣere yẹn ni o wa fẹ to ṣugbọn kan ti mo kan wo ni pe attitude awọn Super Eagle ko jọ pe kini o ni tumọ loju won papa julọ aṣọle mo ro pe o yẹ ki won le bi olukọ ni naa pe kini reason tori pe nkan ti mo kan wo to ya aṣọle fi wa head okoya ati okonko ju pe o da ko ṣaaju won de camp
0: okoye o okoye body language okoye outfit attitude there ko jo ten to ready lati mule fun Nigeria
4: eni to ready lati mule fun Nigeria yi mi ro pe ohun wa deserve lati wa nbe ta ba wo first goal and last goal ko se ru goal yi if at all
0: ti mu mejeji
4: o le ma le mu mejeji
0: abi mete tagan
4: o le mo le mu mejeji bo go kan ni
5: gold ball kan ni aso le mu tawo eyan fi patewo fun
0: o na save o o mu
5: lana yen lana yen lara awon to ko ba team o ni starting abaliwa
0: opinion ti yin yen
6: ta ba ni ka wo ikan ilanu gbogbo nkan ti o yi pada nu ko ilabe nkan ni emi se kuncheo tan so yi pe ko si ninu ko itele labi awon lo ko ni to ti konja gbogbo nkan ta fi ni unu ko ni nkan super eagles gbogbo so nu lana ika koko di intensity ah le compete pelu guinea bizarre lori intensity
0: o lo ga
6: awon midfield wa won gbianjo ati control pitch pe ka ma pass si awon ko si penetration
0: ko si bite nwaju
6: ko si penetration
0: ta ba ti wa gba si awon bi emeji o difficult lati complete 5 passes
6: ta ba ti pass si awon lati make forward pass ibe ni wa lara
0: ma wa gba loke awon eyan wa
6: kokon bi agba ballu yan de re olukọ ni ti won lanu bo se wi pe space wa fun iko super laye lodo wa lati ni olukọ ni yan no se nta wa nse ton ba game bo ni ka won na won se bi association ese kese won gba ball so wo kan
0: ti waju intensity yen
6: to ba gba si waju bayi nta wa wule la ki pe ah le ba won compete o ya mi lenu pe opolopo nkan ta awon player wa o ni ta royin pe won ti ni lana won ni owo kan tan ba gba ball si waju bayi ti ba se pe gbe agba ball yen gun tun ni awon agba ball to spectacular
0: ko si to ni a mo je marun lana yen
6: olorun cause eyin yen o free tan yan yan eyan kan ni mo le gbe fun leyin yen lana ko ju basi lo
0: basi ni kan
6: awon fullback wa mejeji ge o kan ya mi lenu pe ah
0: in fact Bruno o ya mi lenu pe Bruno o ya mi lenu pe Bruno complete 90 minutes because mo wo yi pe ko si left back ni because Bruno kokko tie ti kokko show pe in fact won o sin game anaye from the kick off
6: first control to ti aso le kokko ju si mo ti mo pe
0: o sin game to control ball lori line to si yo me lese lo si train
6: koda lara awon agbabo temi tun le toka si pe aku wa ku ni wa o na ni adimula
0: iye o si even first leg
6: first match ye o ti juwe pe ko ye ko hun bere fi gabaga no
0: I don't know boya coach I don't know
6: oluko ni na mo lose form bi aba na lose form lana ni
0: sugbọn ta ba wo lana agbabọlu meji mo si le toka si po si gbiyan bi ko ta ba ti mu Kevin Bassi Alex Iwobi na
5: be Alex Iwobi da
0: ko na gbiyanju sugbọn kankan ti mo wo ni pe kini iko ti won ba na lowo mo ro pe itara aje ma nwa
5: te ba ti wo lana ra pe eni kan bi lo ni itara aje nigba ti won na wa lowo ko ko ja Kevin Bassi te en fura e mo pe nkan yin dun gbogbo yòókù wọn ṣe ṣe pé
0: bí gẹ́mù yẹn bí ìgbà tí nǹkan ti ẹ̀wọ̀n at stake
5: ẹ̀wọ̀n àti ẹ̀ṣẹ̀
0: ṣe pé àsìmẹ́ntàtì yẹn lèmi ń sẹ́rí wọ́n náà yẹn mẹ́ta sódò kò ní kọjẹ́ tuntun kò ní ìwùsí mi o and kò lè jẹ́ nǹkan tí ẹ pé bóyá ti mi ò gbọ́ bí àti tí wọ́n rí o but your attitude during that 3-0 gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ mẹ́ntàtì.
5: ó dé sí gangan ń pariwo mọ́wọn akẹgbẹ́ rẹ̀ pé kí n gbogbo ilé ìtàn ṣe
6: so ifigabaga bi apẹrẹ tẹ so ifigabaga spain ati croatia lanu bo ni jẹ pe mẹrin won na croatia en ba wo game yen croatia a di value si team won yato si last game tan gbagan that's why if I play spain awon ni world champion lowo iso gba bo croatia koda gan fe le so pe performance won gan ko determine iyato je koda won gan won wo pe spain pe kini
0: won
6: fi pe alawa na le nayin ko se koda gbagbo gba ta le to mi
5: even though check to na to gba red card gan against England gan the way ba won gan se play won se response pelu England n temi ko wo po se ko super eagle ni pe won la ko si leadership la ri won ko se ni to je bi leader so spirit yen o ko si nbe
0: to si me ba wa nbe ti ma npa won ni pariwo
5: ibere pepe won start
0: bi nba ti o se nti o pariwo
5: awo ni yi wa nbe ko jo pe striker
0: ti o ti e
5: o ye ka pe mo
0: ko
5: ni ka ma pe mo
0: because
5: ko je si
0: ni o ti e deserve ko lo
5: ko ye ka ma pe mo
0: o se pe am over we ko se pa ri chance at score lana
5: chance wa pass ka won pass
0: mo si se mo nbe ri one on one inu box 60 akọ adams
7: si won lu si bo si lowo ko de attack ko de gba bo o si tun gba bo sowo defender to duro jeje
8: re o pass waju e bayi na
7: ti o ti o wa ba ti o se nkeke
8: eyin meji ke lori ohun nikan feni keji ko gba le o
7: de ko feni keji gan
8: o de tun wa lo gba si lowo funra re o ka pass lo
7: kan 12 la se ko po lojo na fa ko gba shot soju ile o si eyin si duro jeje re ko bo won won oda si tin yin o si lo gba ball fun pe
8: gba o iwo lo ni o
9: wa ba wala
8: Aquadans na ti lose form unu si dada ran unu ko so iko yin
7: even
8: to lu aruko dare gan gba to wole gan o si better opolopo won
7: o better won
8: awon to start o better o gbon to start game ni to lu gan ta se kon daniel si dada tele
7: am over we find him bb laarin yen se we
8: should emi o mo pe dandan ni o boya mo fe soro npe tele na lu oro emi o mo boya dandan ni ko lu ko ni o lu emi o ri nkan kan to kan se mo iko rafa yebi kan wa njoko titi di asiko yen so ke lo se njoko ibure ri de o kan po yi loju
7: kan ba se o last 5 matches ki we find the o to wa si national camp ni besitas ya di lo wa
8: besitas
7: ni lo wa bench lo tin gba ball bi ko wole bi
9: even gan ije balogun gan won won ti tutu ju lendo yen ko je balogun
8: a ti e mo ye ni balogun gan ti ma joko ti o ma joko
9: te ba ti ah ni dada ke jagbe mo latako abi ke jagbe mo ref sugba won teammate yin lana bo je nse gan lana gan afi gba te yan ba nbe yan ke e ja si daada
7: as in for my o tutu ju for my liking as a captain is not agbe boya wa ba ti mate eja bo wa jinja won
8: ben both on pitch and off pitch
7: let's play
8: boya to boya
7: let's play this game
8: iru e bo se wa yen en te mi ro po ye ko je wa logun kan yen te wa je ka fin besin ko si je fin ton sin me iko ta ni lowo lowo bayi o tan ba fe ki prove
7: ni leader leader to fake
8: leader to action ti san leader re o
9: se re mo se bo se ti ni
7: mi gba
9: eh re bo se ti ni
8: ref yes
7: ki lo sele rara
8: ani mo fe so fun yin pe ani
7: won ti
8: won ti boda
7: ni mo lo titi rara
8: ti mo so ko hun
7: e kan mo e ma si mi oda ko si wa la ko si wa la come on so gbogbo nkan pata la kude ba fun iko super eagles lana koda kude ba oluko ni gan sugbon ta kan le so npa to oluko ni ni pe so oluko ni o bo sori papa lo gba ball ni ebi nta ba ni na ni o lo abi nta ba sa ni na ni o sa ko kale ti o lo to oje bo se lo ngo je yen lapa be yen ansi flick ni won kede gege bi oluko ni eléyìí tó dájú fún oṣù kẹwàá àbí oṣù kẹsàn jàre eléyìí tó dájú fún oṣù kẹsàn september la liga manager of the month ìyẹn fún oṣù kẹsàn ansi flick o náà ni wọn kéde o gẹgẹ bí ẹyìn olùkọni eléyìí tó dájú òun àti diego simon ti kọ atletico madrid àti manuel pellegrini láti inú ikọ̀ ti real betis mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọn jọ du ti oṣù ó ti bọ́ sọ fún wa pé ó ti bọ́ níṣẹ́jú kan àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni ẹ jọ du ó ṣùgbọ́n o olùkọ́ni ansi flick la liga manager of the month fún ti oṣù kẹsàn september bákan náà gbogbo ẹ̀yìn ti barcelona lóòótọ́ wọn ò tí ì kéde o ìfarapa wáyé lánàá fún ràfíà o nígbàtí ó léde australia tí ó léde brazil tí ẹjọ́ ń wá kó abala àkọ́kọ́ ràfíà gbá góò wọlé pẹ̀lú penalty kódà náà ló ṣe balógun fún kó léde brazil lánàá ṣùgbọ́n ńgbà tí wọ́n parí abala àkọ́kọ́ kò bá wọn wọlé fún abala ẹlẹ́ẹ̀kejì ìdí ni wípé nígbà tí wọ́n dé dressing room wọ́n ló ń complain nípa tie pé òun ò mọ itan rẹ apá ọ̀tún ó ń complain pé ó fẹ́ mọ fa òun lolùkọ́ ní bá ní ẹ má jẹ́ ká risk ẹ̀

olukọ ni ba ni e ma je ka risk e o o ma wule pada wole mo labale lekeji gbe won o ti wa kede gbedeke eleyi ti o pada gba eyi rafia o do dide yo pada sugbon won ni pe kesi nkan to lo fa pe o complain ni pe tai yen o nfa ohun o ti so pe boyo ti du bo se ye lo sugbon o awon o se leto le ra baye wo gbogbo nto ba sele si ngba ti o ba idiro lele ni a mo gbe mo gba pe nu osu kewa e awon ati PSG champions e classico na wa lon the 26 ni October gbogbo e lo ibi lati se wele laaro e ope pataki wa won ta jo se to video ti gbogbo e kan si to ba tin di lago mewa ku seju meedogun mo gbagbe o kasi e jackpot million laaro e play 3 ticket get 30 ticket star 347 star 100 star 2 hash ni o gbe ode be half a million 1 million eh ta lo ma je ere gbogbo dago mewa ku seju meedogun edo ki royin ti wole ago mewa ku seju meedogun lajo pa

0: Dama mi.
1: Eh, je pe emi fura mi fura mi tin wa ijamba kan tin se calf.
0: Eh,
1: ejo yen mo tin tele ejo.
0: Hmm. Tale beju re. Se sa ju.
1: Ah. Ilo fi se bi pe mai.
0: Lori
1: awon iko le ra ya ko wa tan se korajo.
0: Okay.
1: Hmm. Ana wa riam sa ti wa nu awon advocate.
0: Awon ti da.
1: Iru papa te jogbo da ti gba ballu bi keeper gan ba se gbe jele lori sangusa o le mo wa ninu
0: e se awon tin ta won gba nbe se awon kunrin sara
1: won ni o ti ma won la
0: eh eyin te wa mo pe rubi te fe lonu iru Olubadan stadium ile ti lo se training tabi ke lo
1: Olubadan wa da biausin Olubadan wa da ju ba nlo
0: mo ani ke wa n to ba sunmo ke ti lo se training yin en te se lan o dun mi o si dun eleda mi olohun o si
1: mi o je kuku je sunmo
0: o je
1: Nigeria. Awuran kedere ateleseese meji arinna gija bebe di wa se meji ati joko ti pa o sika edokiroyin fun toro toni ka bere si ma fun lawon akuriroyin to wa de fun toni loko e ti mo pe ogeri ori e n la fi ma sede leyin na in la bere si ma tusu e de sale koko ta ma ku abarabo sekere yo poto fun e sile saaju on gbogbo temi tayo oye ladun aboro loko mi eja pegba kan ba pegba jini jini bi eni ojoramu aboro to fomo luabi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kakan je ko o si ni nje be koni talewa eku eti gbo wa o fun toni
0: be ni eku ojumo o eku ojumo e si ku ojumo mo lakotun gbo bi te tin lanfani lati mo gbo wa lo ro toni ka edo kiroyin ni kan ni lagilu 96.7 fm le fun bala felele nile ibadan oni ise na ni o ma la se je owo o ma asila iyike yi to wu ka temi ati yin ka kaligba la ro toni obo oke ti mo fere sise da yo fere sise wa o as ni bo ma raye 40 la se lo ba midmari abide mi lo ko temi wa kade lo ko baba to bi mi lo mo oro agba bi o ba se lo ro baba pe ti a mo se lojo ale kabo sori edun kiro yin
1: o da o e je kemi o mi le ko yin pa pa pa won pe awon osise ijoba won ma se tan o won gbara di bayi lati fe honu han lori awon gogo epo petiro ni osu kewa odun yi awon ose ijoba wo ni nigba ta ba doju agba mi edo kiroyin fun toni ibe lati ja yin tan
0: oda lori oro osilu na ni o gba si mi ki n gba si o ninu iwe royin daily post ni ayin ni bayi onanuga lo tin fi oro lede pe ohun o ti e mo nkan ti dino me laye ele tofa si agbari ni o lasiko gba tin so awon oro kan ele tin so lori egberun lona ogun naira 20000 naira ele ti ajo nefund tin fun awon akeko bo loro ti je baba darin gbogbo kiroyin e mo gba laye o
1: oda o gomina ipinle ekiti on lo ti foro ta o oye ba mi ji on lo pe se ri ibo ekiti lote yi e mo je atara wa je tinubu loni kuda egbe oselu pdp ipinle na ana tun pe ibo awon o tinubu iloni bi gbogbo obo ekiti patapata oju kan som ibe ni lo
0: oda iwe royin the punch ni ayin lori oro eto dibo si ipo are le odun 2027 ina le le kaligba o nibe ni are Bola Ahmed Tinubu tin salaye oro pe egbo mo ti pada de mo de pada si orilede Nigeria sakala rada o tori pe pirilele eye olongoji enikan ki bokunre yen lori te ba are ni ara awon da saka won si setan o lati bere se riju mu
1: o da ajo to ngbogun ti wa ibaje atawon esun mi eye to farape ni Nigeria ati le ise omogun lewa Nigeria Nigeria Army oni won pe gbogbo ona ti won gba fi owo seranwo fa awon agbesumo mi patapata on awon di awon pinwo e awon jakun e patapata ile ise omogun lewa Nigeria ati ICPC ina foro ota
0: oda omire iwe royin the nation nibe mo kama o nibe ni eni ti se alaga gbogbo fun egbe oselu onigbale APC Yetwada to tin sala yoro ni ayin pe egbo bi atiku ati obi bi kankan ninu won bo ba se be to jawe olubori to sesin jawe olubori lorilede Nigeria ni ha eyin te nbe ni agbari orilede Nigeria oni orin wa sende ni o pe e ti ri nkankan ina ni oro bade lagbon isi ati osi fun olagbon ariwa o
1: o da be okan na tun re o to jade wa o latodo enikan e to je agbenuso fun egbe oselu olowo bowo ADC iye Kenneth Okunku ilo tun fide oro mule wi pe eto oro aje e ti a nlo Nigeria ba labe sakoso Tinubu oni oni bayo bayo ni o ka mo pe ni
0: bi o se ko
1: nka yinu pa yinu pa
0: na laku ba
1: mo se ko le bo ni aba
0: laku ba ewure to lo so awu e wa ti fe mo ni eyan pada je bi se bo to lo mo ku
1: ku ale wa to pe ni eto oro aje oni dandan
0: Peter Obi Obedient Movement won ni an ti gungi orun si erongba ajo olominira ti seto dibo nile ya INEC lati se amulo ogbon atoda AI ninu eto dibo godun 2027 won ni nba nba kojo awon ofe o kini ri lobe ti an fi wa rowo baba darin gbogbedo kiroyin e mo gbalaye
1: o da be mi tun be nwaju temi o won pe gomina ipinle Abia Alex Oti won lo ti ro awon ntaja ton je ya igbo wi pe se ri asiko ta wa yi ana gboro jawe obi ko je pe ilana ta fi nsowo oloku oni ti lana ta tijo kana bere si se amulo ime ero bayi ka se wa gbajumo ilana ba se pese nkan kan le ba mo ta kan gbon pelu awon akegbe ni agbaye
0: oda iwe royi the punch ni ayin won ni commissioner ni ipele ko eleyi to nri si oro ayika atohun ati road driver won ni na ni mo ti ni yapenu lori bi an ti ni eyin imo dalenu ni ipele ko ati ekun omi eleyi ti nse be kankan gbogbon lagbon be na ni won ni ajo eleyi ti risere pajawiri ni orilede Nigeria yen nema won ni lo ti fi awon osise re to nti awon ilu o ti bi sowo si awon ipele ile ti ekun omi omi yale agbara ya sobu ile to ti lo ri ba won lalejo
1: o da wo eja tun lo sinu iwe iroyin mi e ti o nbe nwaju temi fun ti oro ni iwe iroyin Tribune olon shafomoro di mimo bayi wi pe se ri apapo owo kan ile ti o je trillion 220 naira o tun le pese pese die 32.20 trillion naira ile ti won pe o je ti eto osuna owo odun 2026 pa julo fa won si akase kan o se se ki ijoba apapo gbewo 2027 kilo bi te je pe eto osuna 2026 yo wa yi wole si 2027 arin gbogun edo ki iroyin fun toni ibe lati ja yin tan
0: aboro ye iroyin yi o da bi aboro na ni
1: okay
0: ti eyan ma so fun mo lu abi iwe iroyin the guardian loko won ni lododun lorilede Nigeria o kere tan awon mo le yi eleyi ti won le die ni egberun lona gba over 200,000 Nigerians won ni na ni ma gbe mimi latari awon aisan ele to jemo okan cardiovascular disease kawa na e ma e moju to ra yin o je nkan re o sun daada o si lo si ayewo
1: eyin te so le o kan te ma tan popo be
0: le sa ma da pe ewo le tun gbe da ni te ma ti an da nu e sa daje e so ra o mo para re si joba lo yin
1: to okan re tun be nwaju temi to n sa fo mo oro di mi ma ba kan na wipe are bola tinubu ni esimi robo rebe kini kan o le happen wipe isimi ti ohun lo ohun pari e layo atale afia pe ohun wa gbadu ara ohun gba isimi ma dale leyin ise o are in lo pe o gbo ahe soro tan kan gbe kiku e ohun ni pe ni ja eto lera ni ajara buka iro lasan lasan mo ni ohun lo france mi ni o omo to ba ise dede oye ko lasiko gbadun are lo so be
0: in lo so pe mo lo layo mo lo layo mo fu go fun mi
1: o ti pa re da
0: remix ni se o oh bi awon dj ti won this is the remix
1: okay
0: mo pe ko gbe orin mi legbe
1: ni de layo baba mo dupe
0: o win ti mo reti ko senu
1: okay mo ti join re
0: iwe royin the guardian ni ayin won ni gomina wa ni ipinle oyo onimero seyi makinde won ni na ni mo tin beri oro lori afikun ati ife loju ile ise omo ologun orilede Nigeria expansion of military division to isi asala yoro pe be se se pe pin pin sawon pinle kokan asala ye kaye gbo baba darin gbugun edo kiro yen gbalaye o
1: o do e ja lo si ipinle Ondo ati ipinle Ekiti nibe mo ti muroyin kan to npe ikun mi alagbara sose o ni ipinle mejeji won pe awon ipinle yoku e ti ajo ti on oju boju ojo se reti pe e mura o ke dena ikun mi kan ni pe lo titi lo san to bi bayi nitori pe ikun mi tin so se lasiko yi oni agbara ewe ni se ni ijoba apapo ilegbimo asofin apapo keji le wa Nigeria oni won ye oro lu ijoba apapo le wa Nigeria won ti lu won gbaya pe ewo e ba wa sapa o lati gba idasile awon akeko ele ti won je adofa to je bi men ni ogofa jare ipe se ra won yan yi to je awon akeko ile eko alakobere to ntan mi ti nbe lagata awon ajinigbe afiki ijoba apapo o san tobi lati gba won pada ile igbimo asofin apapo keji le wa Nigeria in loju oro won si ijoba apapo
0: tayo se njo lo ti de pele osun kan
1: asi lonjo ni
0: yeji mo ko se kan won ni la no day ise ni kaya soke bele nigbati awon eyan ni ilu osogbo ti solu ipinle osun won ni won fon pere pe si oju popo ti won binu won se faraya koda won ni opolopo awon eyan ni agbonbe ni wo yara keru si awon ile ise kan won ni ti won se n to wo mi ba te ma gbe
1: asofin
0: bi mo ra ga ma fa leyin ti o ni awon eyan kan ni e mo fun alonje
1: tani mo fun alonje se lapa e ni
0: papa e si fun wa lonje ha e mo gbe wa ni gogo monu ngba Nigeria ba gbe yan gogo super ego si awon
1: ni mo to ri fun akware ko se la mo fun alonje
0: ni o be e mo wu die wa
1: o be kan si
0: tayo o mo 10000 ko mo gba rice bag kan so so won
1: ni free tank mo si nkan to fi nle
0: e we fun die le pe pe
1: e ja lo polo wa ja ka mo fin lo nje la tun ja si
2: edo kini Olajide FM 96.7
3: Jesus ni gbara ba mi segun mi o kimi na gbigbo pa lori soro mi
4: mi mo ya akoko ti do gbogbo arun e di amara akoko ti do
3: e da to ba mo isi agbara adu ati awe ki fi sere o loko ojo keri se jade lenu awon eniyan to wa fadu ati awe bo lo nsoro lori oke aba si tu ori oke anu ibi omo si kere gbogbo kaluku won se nse ni bi awon adu alagbara ti waye lori oke bi soro ale Wednesday adu alagbara aro Thursday ti waye lagun mesa aro sago mejila abo san atadu agba papo ale Friday ti se soru majuma Saturday be laye se ti wa ko gbe eniyan to ba fe ri police samuel situ lori oke anu ibi omo si kere ni obo ojo Thursday Friday Saturday ati leyin si Sunday bi won ba le wa pawe ati adura bolo nsoro lose yi aragbara la lori odo la koja o lati bi kin bilu ibadan duwa odun ni ati won ko egbe da o se kere ke wa so fun moto pe ni yade bi omo le ti bole o ba je pe pele osun de tin bo iyade bi omo le ti bole o e ti ri sambo do ri oke ti je leruku tin be mede ma to bo wa sori oke bo ba wa pelu gbagbo re ogun ore ose loruko Jesu.
5: Se ìṣàkóso ìjọba ìpínlẹ̀ àbí orílẹ̀-èdè jẹ́ mọ́ọ̀rọ̀ nípa ìtọ́sọ́nà àṣeyọrí ìdáàbòbò fún ọjọ́ iwájú àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ tàbí orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀. Ìṣèjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kì í ṣòro ẹnu, ó gbọgbọ́n, ó nílò ìmọ̀ pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrírí àti ìmúrasílẹ̀.
6: Bẹ́ẹ̀ni, barista Sarafadin Abiodun Ali àti igbákejì rẹ̀ Honorable Adesanji Adedeji ni wọ́n ní gbogbo àmúyẹ yìí láti bí ìsánákí èso òkun. Ìrírí wọn bẹ̀rẹ̀ láti ìjọba ìbílẹ̀ dé ìjọba ìpínlẹ̀, láti ilé-iṣẹ́ ìjọba dé aṣòfin àgbà orílẹ̀-èdè. Ìrírí wọn yóò sọ̀rọ̀ bí wọ́n bá dé ipò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́.
5: Barista Sarafa Abiodun Ali, atófisi ogun rán, ọmọlúàbí ènìyàn, olóyè tó lóye ìṣèjọba, olóyè tó níran gidi, ìtẹ̀síwájú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló jẹ́ lógún. Ó ti ní ìmúrasílẹ̀ fún ìdàgbàsókè àti àlàáfíà àwọn èèyàn rẹ̀. Ọjọ́ ti pẹ́, yóò ṣiṣẹ́ rere fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó dára jùlọ tó bá dépò gómìnà.
6: Ẹ jẹ́ ká dìbò wa fún Barista Sarafa Adin Abiodun Ali gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ẹgbẹ́ onígbàálẹ̀ lẹgbẹ́ wa
7: APC
8: BSA
7: aṣíwájú rere ìran tuntun ìrírí ìṣèjọba ìfẹ́ ìlú.
9: Tara o ji pepe ninu ekurere alaafia nikan le da file se aseyori nipa afojusun e laye o lo ba oke fi sagbekale alara pe online mo nisan mesan bo ba ke fi ilera bi airo orusun ara tita sangun sangun keyin o ma rin koge koge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese ni keyin o ma mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruru irin sa igbalode ti won ti sayewo lodo won to tu asiri bi ta isofise buba lara eda lo mu alara pe online mo nisan mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje pajapaja aya lilu pipi abadi jedijedi idakole komo kore o ma le tapai kara o mo gbon riri oju ti wo bye bye aromo legun ati be be lo e kan si alara pe online mo nisan mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school okeado ibadan 0813-885-5308 0813-885-5308 Boba nshi obi ojojo alara pe online mo nisan mesan ni o kan si.
10: Your Nescafe is not just a drink, it's

0: adupe for lo
1: epo agba epo agba soka lo san
0: e se jare eyin te nbe nbe fun wa ajosepo wa oni baje
1: ba mi
0: e sa ti mo pe ori Facebook wa lagi 96.7 FM ibe leti lewo wa bi iran te si le 30 si wa ba kan na lori radio yin pelu lagi 96.7 FM eyi be to ba ti do be ma da radio la mo e fi be e ma je e ma gbe ku nbe eja agunle soju agba mi edokiro e foto ni akomo e tun be nwaju temi lo npe awon ise ijoba public servants labe abrada kan to pe ni Joint National Public Service Negotiating Council o na ni won tin pe seri leyin gbedeke ta fun ijoba to bi tenu bodu ni ogbonjo osu kesan orun ta wa yi lori bi epo petiro se ngbo lo oke ti ngbo lori le to si je wi pe owo ya ta won gba to je owo osu to kere julo ko ka nkan kan mo awon ogun le iyan awon fe wonu han awon wa gun le iyan se lodi ele ti o gagangba seri awon ose ijoba yi labe abrada JNPSNC o na lo je pe egbe awon ise ijoba mejo ototo onun be labe re 8 public sector unions ile ti won fi gbedeke ojo meta nle fun ijoba apapo lewa Nigeria ile ti won pe bere o lati ojo keji osu kewa odun ta wa yi pe bi ijoba ba wa kuna lati gi owo epo petiro wale si 500 naira 500 naira per liter ki won si to kede afikun owo osu awon na ele to fi je pe ori ti nta won yo ti e yo ni ta mo tabi ko je pe irora won yo lole die tabi ki won gbe gbe se mi e ti o je ki ara o tun die awon tabi ti o ni je ki nkan o nira fun omo Nigeria lapapo seri awon ise ijoba yi labe aburada JNPSNC eje nto pe JNPSNC leta tri Nigerian Civil Service Union Ari Medical and Health Workers Union Association of Seniors Civil Servants of Nigeria ati National Association of Nigeria Nurses and Midwives awon ni won bembe yoku ona lati ri Amalgamated Union of Public Corporations Civil Service Technical and Recreational Employees Nigeria Union of Public Service Repertoria Secretariat Data Processors and Allied Workers ibo won iko National Union of Printing ati Ontewe Publishing and Paper Product Workers ati National Union of Agricultural and Allied Employees awon onsele ka ise agbe ona wa nbe gbogbo enu okura won jopo ti won pe gbedeke ojo meta tan fun ijoba apapo inu iwe ta ko sowo si are Bola Tinubu to be tenubodu ti ijoba o gi owo epo petrol ko ja wale si bi 500 naira liter kan 500 naira per liter awon ogun leyan se na di o
2: oda iwe royin di gaija ni ayin nibe ni won ti mu royin akoko ka o nibi to tin sala yoro wi pe sakala rada o oni are Bola Ahmed Tinubu lano de yi ina lomo bale bage si orilede Nigeria nigbati omile nge awon omo egbe oselu APC to nti awon ololufe egbe oselu awon won ni won wo aso egbe joda egbe oselu APC ti ko wa awon ti won si wa duro biba de are Bola Ahmed Tinubu ni papo ko ofurufu saaju eto dibo gogogo ele ti nbo lodun 2027 won ni bo ti le je pe are Bola Ahmed Tinubu ina lo lo bi osu kan nile okiri lati lo re se isimi le won ni isimi lenu seu won ni opolopo awon eyan na ni won ti wa nwoye ti won si nbere oro wi pe se ilana ile ti are Bola Ahmed Tinubu soto se ilana ohun si da pelu bo se nte waju lati mo duro si orilede Nigeria won ni omi le ngbe awon olutele egbe oselu APC ohun won ni na lo re duro ni agbon presidential wing ti papako ofurufu ile ti nbe ni ipinle ko won ni nkan bi ago meta osan won ni ko wa won ni ti wa nbe ti won gbe orisirisi akole dani ti won si ko awon onidu dani ti won jo ti won yose pe are Bola Ahmed Tinubu nbo pada ni orilede Nigeria won ni la orisirisi akole ti won gbe dani won la re lati ri are Bola Ahmed Tinubu e kaabo pada si orilede Nigeria o lara re lati ri are e mo se nwo te ba wa gbe erongba kale lori ile ise olopa ipinle o are se o te ni oka kin o lati yo wo iranwo ori epo te yo danu gboga won ni orisirisi awon akole yi ni won gbe dani o ti won si bere si ni korin ti anjo won ni koda won gan awon kan ti pe ni city boy movement won na darapo ma won ololufi ohun ti won si fi awon ise leto abu ti won fi ya gbogbo koro kondu papako ofurufu na won ni amosa ni gbengbeyin ise ni are Bola Ahmed Tinubu bale bage ni nkan bi ago meje oku iseju marun leni ogun 6:35 pm ni role won ni ti ohun ti awon won ti awon ohun ati awon eyan ile ti je alatele re won ni leyin isimi olose merin na won ni nigbati o bale tan ni orilede Nigeria won ni lawon oniroyin na ba sare si baba e mo ka bo pada si orilede Nigeria baba ni esun si daada la ba yin ekule won ni baba ma bi ni tenu ni ya pegede bi gba won soro pe bo ni ilera ara yin are ni ha ko si nkan kan to se won o saka lara hun da eyin te dololufe hun te npe pe bo lara bo ni gbo nkan o ni esun hun dupe lowo yin o amo sa sa rogun bayi ko si nkan kan ti o si ohun o se wa ri oro ti awon alatako so pe pepese o ara hun se bakan ni ha ibo selu ni bo le ti ni won o wi ngba ti nkan obo si agbon odo won won mo fa pa janu na ni won si mo fi ejika won e mo reti oni irin ajo eleyi ti ohun se lo so ile okere ohun ti pada de o sorilede Nigeria won lara awon eyan eleyi ti won wa nibe pelu are Bola Ahmed Tinubu lara won lati de abenugan ilegbimo asofin ni abenugan legbimo asoju sofin nile yi Tajuddeen Abbas igba keji are ilegbimo asofin nile yi Barau Jibrin temo gomina won ni ipele ku babajide sanwoolu temo oluku re lati ipele kwara Abdurrahman Abdulrazak won ni ati awon eyan mi be na amasa o ijoba apapo orilede Nigeria won ni ewo bi are Bola Ahmed Tinubu o se sirin ajo lo tawon kan ni kan sa tari agbara sigba keja ko ni ko nilo lati se be tori pe ko si bi to wa ti o ti le se joba o
0: oda lafikun royin yen lo npe sakala rada otutu omu mi mo nje ka mu nje yen ada mo ro nu omo mi ogo mo ro nu o se baba e pe so to ja si yen
2: so wa ru kini ba awon lu
0: e se kile yan owo ti awon jo ti won mo lu ni pe are Bola Tinubu se wa gunle hun won pe sinema kan ile ti won se won ni won se afihan re le ti won se sinema na lati Buola fun MKO Abiola won pe are lewa Nigeria Bola Tinubu yo wa nbe ile ti won pe ni wole Soyinka National Theater to wa ni Igamu ni Eko ibe won ti fi han gbogbo aye to je pe are no wa nbe won pe lati tun se ami ayeye ojo ti ati gba ominira ni Nigeria ati pari biribi eyi ti Abiola gan to ko inu isejoba wara wa Nigeria nbi yi to je ko n lo ja olubori ninu eto odibo to waye ni 1993 to n tenu e okan re to gbe mi lo Sekiti ni ile yen lohun gomina ipinle Ekiti bi odun oye banji in lo ti fidi oro mule lana ode yi wi pe egbe oselu APC egbe olosusu owo ati egbe oselu PDP egbe alaburada ni ipinle ohun wi pe won ma se tan o lati ko ma olubopo wi pe e ma ya o omo ya laja won obo omo ya lele ati imo odo wi pe okan soso bayi o ni awon baba to ba so in lo bi sokoto e ma ya wi pe okan so la won o oju kan in la won dabo si ninu eto ribo ti nbo wi pe are Bola Tinubu in na la won o tun fi ibo soro fun ta won o gbe wole wi kawon eyan kan ma reti o wi pe ibo ti nbo lati Ekiti bayi ninu eto dibo 2027 oju kan dari bayi o ni lo oye bamiji o lo fidi oro imule to wi pe ko ti si are kankan ni Nigeria lateyin wa ti nbe laye tabi to ti dagbere faye e to ti se guruguru meje aya mefa to ti laye pare Nigeria lati igba ti bi eti Tinubu ti se laarin 2023 si asiko yi gomina ipinle Ekiti o wa ro awon oludibo ni ipinle na wi pe ibo ta fe fun are lasiko ni January osu kini 2027 ma fe ko je bi 900,000 on lo gboro je 900,000 foot oni o wa fun are o gomina ipinle Ekiti eyi to soro ohun iyen ni Adu Ekiti lasiko ti n ba ma egbe oselu p PDP soro opo labe aburada oluyede Progressive Alliance ile ta du gbangba gidigba fun irunba ireti otun renew hope agenda le ti won si n safomo wi pe oludije fun ipo gomina labe egbe oselu PDP ni ipinle ikiti nu eto ribo to koja iyen omowe oluwole oloyede inoko gbo won jo papo pe se ri eyan alatileyin temi tinubu oni amon tele o fun di eleyi ni se ni oyebamiji o ti wa ba soro to npe atun oyebamiji o inu egbe oselu APC ati oluyede tinu egbe oselu PDP an ti fi mo sokan lati ri pe ida aadorun obo ti o ba jade ni ipinle ekiti tinubu la di fun punch onloko
2: oda iwe royin the nation na ni otari royin le sode o nibi ti won tin fi oro lede wi pe eyin awon ti o je ololufi ati olutele Peter Obi ile ti won pe ni obedient movement won ni na na mo ti fi oro lede wi pe e gbo eyin awon ogba o awon osi ko ti an lorun pelu erongba ile ti ajo lominira ile to dibo ineki to ni nile yi tin salaye oro wi pe kini awon mo samulo ogbon atoda iyen artificial intelligence ninu eto dibo gugu odun 2027 tabe se lorilede Nigeria o ninu oro re eni ti se adari gbogbo fun igbimo ohun iyen national coordinator omowe Yunusa Tanko o na li omo foro lede leyin ti eni ti se alaga fun ajo lominira eleto dibo INEC ojogbon Josh Amukitan to di salaye oro wi pe kini awon di se tan o lati se amulo ilana ogbon atinuda artificial intelligence ki eto dibo 2027 ko le ba moyan lori dada oni gbogbo awon to ba je mo ispasipayo oni na ni ogbon atinuda ohun ina ni won se amulo re ti o si mo kefin re pe e gbo o eleyi o je mo nto ye ko wole si ayin oni ta won o si se bo ti to ati bo ti e lori ngba ti o mo foro lede lori oro na oni a sinbe like brother si tanko lo salaye oro pe kini ajo lominira leto dibo INEC opolopo soro ile ta ni gan pelu yin oni e ti ri ojutu si gbogbo awon isoro ohun e wa ni AI ile be mo samulo oni e wa salaye fun agan bo le ti fe lo AI ngan awon lana wo le tele lati samulo re awo ni gbagbo to gumo kankan ninu yin e gbodo lo AI kankan o titi ti e bi si alaye be ti fe samulo e ati wipe gan bon ni bolon ba ri oje eyin ori oni e ku akoyawo kankan bi ti wuli omo tonti imo tari esidibo si oju opo ayelujara yin result transmission won ni ko moye lori pin bi ti wuli omo awo gba artificial intelligence o INEC ke lo gbo se ti awon obedient movement ni foro ni de be
0: e ya polowo jan pada.

0: kaabo pada leka ipuru oja wa kolon ko sanu ni itayi ro la kola o ba jina ta to yo do gini eja te waju laarin gbogbo edo ki iroyin foto ni iroyin kan re tun be waju temi o tun safo moro di mimo wi pe ajia bi odun ali ile ti won pe ni ajia bi odun ali support group o na ni won ti kede o wi pe eto ilera ofe yo wa ile ti afojusun re to je o lati pese eto ilera fawon eyan tun gbe ni ese kuku paapa julo awon opo awon agbalagba ti yen awon arugbo to nta mi ti won ori owo ori lawujo wa paapa julo lawon agbegbe kan ile ti won ti foko re ta nile ibadan seri egbe yi ile to pe o ti man sise anu lawujo tele tele ti ti man nawoja si oro omo niyan to si se atileyin fun igbaye gbadun omo niyan tipe tipe gbogbo awon nkan tawon yen nilo o na ma pese fun won o ni eto otun ile ti won gbe le yi o ni lati se atileyin eto gbangban fun oludije fun ipo gomina labi ase egbe oselu APC ni ipinle Oyo iyen senator Shafadin Abiodun Ali gege bi egbe yi se fi oro ta o won pe awon to je olugbe lawon agbegbe e ti won ti muna oni won olori ofe si eto lera ofe ayewo iba lofe oni ayewo oju yo waye be no ma fa yen ni gilasi awon to ba ye pe oju won ba ri na daada won fe lomi ni gilasi ti o ma wo ti o ma gbe soju ta ti le ma ri na daada be ni ipese ogun fa yen to ba wa nbe yo tun waye won si ayewo fun ifupa awon eyan mo yo lo le ni aboga to nti awon eto ilera mi ile tawon yo fi se ifaje ni bi eto ti won ti gbe kale se ri owo akoko eto ilera ofe yi oni o waye gege ba se fide oro mule bi pe loni ogbonjo osu kesan 2026 oni o waye o ni agbole kan ti won pe ni nita agbole dele solu ni ago mewa aro gerege ni oje be lawon ti won se agbekale eto yi won ti wa ro awon olugbe lawon agbegbe na paapa julo awon arugbo awon opo atawon mi ton ba nilo eto lera ofe o lati ri pe won yojuta lati ja anfani eto lera ofe na gege bi won se wa tun filede wi pe eto lera ofe yi o tun te waju olola ti se ojobo ojo kini osu kewa 2026 ni orita muslim odinjo lohun oni o ti waye o ni agbegbe ibikan ile to pe ni lawyer Akim Lawal ile to ye pe ona ni won soju ekun dibo oluyole ile igbimo asofin ipinle Oyo oni awon agbegbe mi ti eto na oto ti waye oni oja orita merin ni ojo kefa osu kewa odun yi yo waye ni oja oke adu ni bada bakana ni ojo keje osu kewa odun yi ajia bi odun ali support group ona ni won pe gbo bi eto ba se tun ma lo amo tun ma gbe sawun eyan leti te je pe gbogbo awon eyan ti won nilo eto lera ofe lagbegbe na oni won ja anfani eto online na kobo kankan o be ba wa gbagbe won pe eleti o waye loni ni ita dele solu compound agbole dele solu ni ago mewa aro gerege loje oni o ti waye o
1: oda je kin se be kin mu iroyin yeye won ni ilegbimo asofin ipinle Oyo ni ojo isegun tuside ti se ojo kokan ni ogun osu kesan odun ta waye lo mo ti buwo lu aba itunse kefa si iwe ofin orilede Nigeria ni odun 2026 ile to n gba le ero lati mu iyipada de ba iwe ofin le yi ko le se igbalaye fun idasile ile ise olopa ipinle ni tibutoro orilede yi abo ohun won ni na ni won mo buwo lu ninu ijokole ni eyin ti won ti yewo ni eyo kokan fene fene ti won si se be won ninu ijoko ohun lojo wi pe abenugan ilegbimo asofin ipinle Oyo right honorable Adibo Edward Ogundoyin na lo lewaju ijoko na o won ni leyin eleyi ti eni ti se akowe ilegbimo asofin fi agba lorilede Nigeria Kamoru Ogunlana Esquire to ti tari abana si legbimo asofin ipinle Oyo lati se agbeyewo kan si jan lo nte won ni ilegbimo asofin ile yi won ni na lo mo ti buwolu aba ofin na ni ojo kerin le ni ogun osu kefa odun ta wa yi ti ilegbimo asoju sofin ile yi tan na si jan lo nte ni ojo keta le ogun osu keje odun ta wa yi ti won ti wa ro awon ilegbimo asofin ni ipinle ni ti buto orilede Nigeria lati tete si agbeyewo re ki won si ri daju pe labe abala kesan iwe ofin orilede Nigeria won se atupale aja atungbeyewo si lagun abe won right honorable adebo ogundoyin lo wa sala yoro bi pe imo jan aba ofin ohun ilonte ina ni yomo ni pare ninu igbesi aye ilegbimo asofin ipinle Oyo ati ipinle Oyo gangan lapapo papa julo ninu mo se agbekale idasile olopa ipinle ni ipinle Oyo gangan funra wa won ni be ma wa fe kini ohun loju so waju si nigba tin ni soro won ni abenu gan ilegbimo asofin lo wa sala yoro bi pe iyi abo ofin ohun bo ba ipari tan ni o se igbalaye fun idasile olopa ijoba apapo ati olopa ipinle tan mejeje ojo wa lorilede Nigeria ewe ilegbimo asofin ipinle Oyo ona ni wa ro ilegbimo asofin agba

0: o ni bi awon ijoba ibile won se le sakoso ara won to ti won pe ijoba ipinle ini so iye ti won na fun won ni ti won pe leyi o mu ki ebuyin ko ba awon idagbasoke lese kuku opopolopo na lo ti di panpe ku kokotori gegele ri opopolopo oju so mi ino ti si opopolopo mo ile ti won le lo si inise won mo ni ti butoro ipinle oyo opopolopo e ti nwaye sugba o mo ko ama lapere e ti awon asoju agbegbe to wa sibi loni ta soro npa e oni agbegbe orita merin amoni araromi abese akubo panuso asaka ibiahun ati bebe lo gbogbo e ti mo gbajugbaja agbegbe kan ile ti o wa ni badan elebu ona be ni agbegbe on wa tawon yen ki gbajare pe bi tawon gbe yi awon ni lole awon le ta e ma ti wole o le jade mo papa julo lasiko tunju ba ro ati wi pe ijoba n gbianju lati se awon okukona e sugbon o awon alagbara kan tun gbe igbese lati da ri ona gba ibomi to fi je pe ibi ti ijoba ti buwo lo pe won fe se ona de orun ni le de ibe awon kan re lajo gbe yewu loni ki gan lo bi ehunu awon eyan ton wa lati agbe lebu yin lo si idiahun mekun awon to je onile lokunrin atun obinrin ibe oni ngba lalejo loni awon to si soju won won lajo wa lori eto laaro yi awon ni Mr. Ina Williams Alhaji Tanvik Adisa ati ogbeni Dauda Ramon Oluwo awon la soju agbegbe ile itajo wa lori eto laaro sugbon mo ko mo lapere o temi ta yoye ladun aboro loko mi iti se nsele loju awon ona won mo fe ki agbe yewo na ko to ni pe awon yi won so nti won ba wa gan lori eto je ka jo so laaro yi ayo mi deluxe yin te nbe loju opo itako agbaye wa e ba mi fi awon foran sita ki ugbo omo Nigeria ki won ri bi ti nkan o de duro ni be ni oju opo na e ti mo ti daruko yen e se tem ti ta ki ugbo omo Nigeria ki won ri bi ti nkan o de duro ni be ni oju opo na e ti mo ti daruko yen
1: aje ki o
0: se tem ti ta ki ugbo omo Nigeria
1: bi lole
0: ki won ri bi ti nkan o de duro ni be
2: Gestimani la wa yi oni badon lelebu oluyole ibi ta nge ni o ibi ta kole si ni o
3: sorry Facebook TikTok enjo be jo ba se yi ba ki jo ba sha
0: lo la o
3: mi ta gbo gbo wa lo lelebu Gestimani o won lo se titi bo la telebu ko ba wa se de idi ehun abese o
2: ejo e sanu wa wa lona meji ta npa o ko soja ko si koko ejo e sanu wa o Gestimani elebu ni a wa yi foto yi ti poju every blessed year la ma experience ibi awon lekoro ejo eyi ijoba wa ero wa lowo nipa ejo tori olo e ma wo te se wa si everybody are standing nobody can move nobody can cross ko si moto moto le koja okada o le koja elese gan o le wonu omi yi ejo e
4: moto le le yi o ori e la wo yi o
0: ati bu awon
4: o le moto se ko le se ri dada ni lati de fe o mo fun mi ori be ori
0: ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori ori
1: awarded from ibatin lati kama ibatin wo eleburu ni titi de ni am babu so original 2.5 project you look 2.5 kilometer project but he late governor senator general ni bi bere wo bi de health center ndo e ba ke ba mu to ba drive lati ni agbese e drive de ni kama in less than 30 minutes gbogbo táyà òjò dé òjò bá wọn òjò gbọ̀nà jẹ fúnkìlẹ̀ wá bàjẹ́ gan àwọn ẹ̀kàṣì tó ń dá sí ọmọ ẹ̀sìn ní ṣe ìdáklọ́kì gbogbo ẹ̀ àwọn kòmítì ṣe ṣáàjẹ́ rẹ̀ wọ́n tó yá ojú nǹkan tí ìlú lè ṣe according to gbogbo plant touch ibo ṣáàjì ọ̀nà wa láti ibi oríta mẹ́rin yẹn títí dé àgbẹ̀sẹ̀ àti no more than 15 million naira àti ṣe bridge partially half land because but this lati gather 50 million. So in bati engineer Seyi Makinde the president governor Tonwa commission health center yen won wa wo ran lo ba won ni awon be sir awon be lojo yen am so for pe sir excellency kide yin ibi te ko duro ko ni le yin the governor said is going to continue abi be ko won ma continue first time lo second time ni lo ti gbe lo ti di less than 1 year and true to it wa bere si ni se ona yen a ko ri bi pe yes center na lo ni and dar ko o ye ba pe ori ta merin
5: harmony
6: araran ni
5: abese
6: abobo
5: banuso asaka idiahun abayo abadu
1: mekun
5: Bola
6: Akala
5: Osipolobe ni e
1: titi debe yen akori mo ko stop zani the same health center I don't know do dey dey wa discover for kon awon kan ti ya jake
0: awon oluwa e jake awon oluwa e jake
6: nkan ta ri ni pe nigba ti won se ona e DX center aripo ye kan continue si waju ni gege bi governor ti so fun wa pe awon a si de waju 2.5 kódà wọn ti wá wọn tó
0: ẹmí 2.5 kilometer
6: ni wọn ní wọn máa ṣe fún wọn máa ṣe wọn dẹ̀ ti wá wọn tó ẹmí jẹ ta sáà ń dáàmú pé at least kó lè débi tí gómìnà ni ó máa dé but a kàn rí pé wọn ti stop níbi health center yẹn again wọn tún wá padà sẹ́yìn wọn wá yàwó bìkan ibẹ̀ yẹn báwọn ṣe ń pe
1: adipe
6: golden palace adipe wọn ti ń ṣe ọ̀nà yẹn pé àwọn ni pé ọwọ́ tí wọ́n mú yìí wọn lè má fẹ́ padà débi tí governor wa nikan si
0: ati
6: yasibomi lo je kaye ti wa pariwo sita pe governor gba wa ona yen ti baje de bi pe olorun se fiduel awon eyan wo lori ti screen tawon eyan ti won show kan wo bi oro en se se ni because health center gan ti governor ko ti won ni kawon eyan ma lo gan ko se en to le debe mo fi yeyin pe awon eyan to sick sinu le to je pe emergency to ba sele won o le de health center nibi tona e baje de ẹlẹ́sẹ̀ gan ọlọ́kadà gbogbo àwọn èèyàn in fact ọ̀nà ẹ̀ wọ̀s débi pé nígbà tó súwa community àparapọ̀ láti jẹ́ pé bóyá káti ẹ̀ sí bí abri láti fi máa kọjá pé a lè máa táàbí máa kọjá but in thirty ná ní bridge yẹn kì í sọ̀rọ̀ 15 million látàyà tó ti wá kọ́ntì láti máa fìlẹ̀ ọ̀nà yẹn bá a ṣe ń fìlẹ̀ agbára wò wí làwọn àwọn pé tá a bá pariwo sí ìta tí wọ́n á lè stop ọ̀nà ẹni x center tí wọ́n tún fi lè lọ a jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ wọ́n á ti stop pé abẹ gómìnà wa ni kún jọ àwọn tí wọ́n gbéṣẹ́ yẹn fún kún jọ kún bá a ṣe débi tí gómìnà wa ni kún wọ́n ṣe dé.
0: Ká máa yà bomi.
6: Ká máa yà bomi kọ́kàn àwọn aráàlú because ìdí àrùn ìbò tí wọ́n rí táwọn yẹn tá a dì fún wọn bẹ̀ yẹn kéré kéré ìbò dẹ̀ tún ń bọ̀ báyìí.
1: Ojúkọlọba
6: dẹ̀ sí. Níbo wọn ti bọ́ọ̀lù àwọn gajọ fẹ́ ráyè débi tí poli unit wà nídìí àrùn kò sáyé because ní ọ̀nà yẹn for now sì ibẹ̀ yẹn dá tó sẹ́ni àkàtọ̀ lè jáde gbogbo àwọn socks tó wà ń bẹ̀ gbogbo business ilé epo kò function mọ́ everybody kò sọ́jà wọ́n ń pariwo nígbà tábà rí ọ̀nà débi iṣẹ́ àwọn èèyàn tó wà nílé oníkálukú ẹ̀ lómi ìgbà ti fi lélẹ̀ ó ti lọ rent ilé sí gbogbo bùkọ́ á ti wà lẹ́nu kínní ìsìn ó ti lé ní 15 years sẹ́yìn 70 tẹ̀mí ti kó dàdúgbò yẹn tá a ti mú lẹ́tà lọ sí kí n tí wọ́n náà bá ṣe láyé gómìnà wa lè gómìnà ajúmọ̀ bí wọ́n ti promise pé àwọn máa ṣe gbà yẹn kó tó di pé wọn ò ṣe so látàyà tó ti lọ sí local government tó jẹ́ àwọn èèyàn tó jẹ́ àwọn àgbààgbà tó wà ní local government ìdó local government so a ti mú lẹ́tà lọ ń gbà yẹn tá a mú lẹ́tà lọ sí secretariat tá a káàkiri pé kẹjọ kó ràn wá lọ́wọ́ but bí wọ́n yẹ dé inú wa dùn pé gómìnà wa ti rántí wa pé bọ́n ń gbà tó wá sí wúwo sí pé pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń ṣe ọ̀nà yìí o tí àbáyètè kí gbé pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń gbé ọ̀nà yẹn yà tí wọ́n tún stop ọ̀nà yẹn ní air center wọ́n lè mọ́ débi tí gómìnà wa nìkan dé abẹ gómìnà wa ń jọ kí wọ́n bá wa gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀ kò fa ọ̀nà yẹn tí ó ti worse débi pé ó lágbára.
0: Ní ìjọba ìbílẹ̀ ìdúró ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà òní ọ̀dà kí n tiẹ̀ sọ èyí tí ó lọ láti àpáta lọ sí Abẹ́òkúta gan tẹ bá ń lọ sàá ọ̀nà yìí ọ̀dà páńpẹ́ kúrúkẹ́ tó dọ́mí àdìó àwọn àdípa tó jẹ́ pé àwọn tó ń bọ̀ láti Abẹ́òkúta ò ní lè wọ̀ Ìbàdàn àwọn tí ń lọ láti Ìbàdàn wọn ò ní lè lọ sí Abẹ́òkúta gan mọ́ wọn wà á ṣojú ọ̀nà ìró wa pọ̀ pé tìǹbù tiẹ̀ níbi odò kan bẹ̀ náà tí omi máa gòrí omi máa ti tójú bá ti rọ̀ báyìí àwọn tó ń gbé ní gbogbo ọ̀nà mímu àná tó ti wọ̀ọ́nù bákan náà ló jẹ́ pé wọ́n ní odò kan wà wọ́n ń pè ní gbẹ́lẹ́dẹ̀ omi àdìo gbẹ́lẹ́dẹ̀ pé àwọn èèyàn lè gba ibẹ̀ kọjá náà mọ́ gbogbo ibẹ̀ náà omi ti já tí ẹ bá sì wo bí Ìbàdàn ṣe rí omi ni ó yí gbogbo Ìbàdàn ká léè tí a ń rọjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ pé àjọ ilé tó máa ń rí sí ọ̀rọ̀ ṣíṣàkóso àwọn afárá àti ìkún omi ní Ìbàdàn bíi tí wọ́n pè ní Ìbàdàn flood management pé kí wọ́n rí sí àwọn iṣẹ́ yìí tó fi jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n ń gbé ní ẹsẹ̀ kùkú tó dò gbabẹ̀ kọjá náà àti jáde wọlé wọn yóò lè rọrùn tí ètò ọrọ̀ ajé tiwọn náà yóò fi tún gbẹlẹmukẹ mo fi ní máa pariwo ìjọba lónìí ìjọba ní ọ̀la now ẹ wípé wọn ti approve ọ̀nà yẹn ṣùgbọ́n wọn á divert ẹ nígbà tí wọn divert ẹ àwọn tó ń ṣe mẹ̀ṣẹ̀ ti lọ meet wọn.
5: a ti lọ meet wọn.
0: Ok
5: lẹ́ẹ̀kan ní tí a fi wò pé bẹ́ẹ̀ ọ̀nà yẹn wọn ti to at least bí wọn ti fẹ́ bá wa ṣe tẹ́lẹ̀ mọ́ ṣe promise wa tẹ́lẹ̀ because ọ̀nà yẹn nǹkan promise wa tẹ́lẹ̀ ni pé àwọn máa ṣe dé kódà abayọ ọkọjá ìdí àrùn làwọn náà máa wá sí ọ̀nà yẹn dé ṣùgbọ́n ìtí ń jẹ́ káyé fì fún wa ni pé láti bíi more than 15 years tẹ́tí ń promise wa lọ́nà yẹn láti express ní ìjọba ajúmọ̀bí ìgbà tí wọ́n wá síbẹ̀ yẹn wọ́n sí ojú ọ̀nà yẹn díẹ̀ center ńgbà yẹn wọ́n sì ṣàdéhùn fún wa ńgbà yẹn pé àwọn máa continue sí wájú ni ṣùgbọ́n wọ́n rí pé ẹ̀yìn ìgbà yẹn tí wọ́n tún dé náà ibi wọ́n ti mú ọ̀nà yẹn náà wọ́n sì tún mú un dé bí àwa tá a wà níwájú yẹn láti ẹ̀ńsẹ̀ ìta yẹn lọ ta bá ń sọ ìta mẹ́rin bí ipa àjẹyàn.
0: Náà àwọn contractor tí wọ́n ṣiṣẹ́ yẹn
5: nígbà
0: tẹ́ lọ bá wọn kí
5: wọ́n sọ ìgbà wa lọ bá wọn wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí wọn kí wọ́n tó dé ẹ̀ńsẹ̀ ìta yẹn wọ́n bá ní ká mọ̀ wọ̀rí wọ́n sì wà níbẹ̀ wọ́n tẹ́pù yẹn wọ́n wọ̀n dé abẹ́sẹ̀ nígbà yẹn ìgbà wọ́n dá abẹ́sẹ̀ I expect pé iṣẹ́ yẹn máa continue akọ́rí pé ìgbà tí wọ́n ṣe dé ẹ̀ńsẹ̀ ìta yẹn báyìí wọ́n kọ́ stop bẹ́ẹ̀ ni mo continue lo siwaju in ta ma ri ni won ko to pada seyin ni iyen ni won fi wa lo si street ti bi estate tan pe ni body balance yen ibe ni won ya si
0: okay awon alagbara be lo wo
5: ah ba se ri won no awon mo bi oro yen se je awon okay in to ye ke awon tun lo ba ma yen pada wa ni in to se le pe for now ibe la ma ti stop na
0: you know body next stage
5: ibe ni awon ebi center yen la won ti ma stop na
0: pe e ti ya wole si estate mi
5: o ti ya si estate mi
0: won si ma se lo
5: be si se lo be won si se nbe ba si nsoro yi lowo lowo
0: in estate
5: in estate yen
0: e won pa won lagbara lo
5: wa le ya wa ta ibi ta si nsoro e yi gbogbo kilometer yen ko fe ju boya bi 15 kilometer lo
0: 15 kilometer bo
5: bi
0: abi meters
5: bi mi bi
0: kilometer kan mo po
5: 2.5 ni original gaga gbogbo nti won wa mu yen ke ti ju ko to 1.5 gan ko to 1.5 kilometer
1: ko ti le ju 1 kilometer
5: lo ko le ti ju 1 kilometer lo iyo ku to wa se si waju bayi won stop en be sugba case ta ri ni pe ibi to ni drainage
0: ni
5: won se oju ona yen de ibi o ni di drainage gangan mo se ni be
0: okay iro odo yen de ni ko si
5: drainage be
0: won se ni drainage
1: won se drainage be won ta ti da soju ona yen
5: ke se kekere laye ijoba ba Hussein to wa campaign lodo wa
0: ni di
5: re mi Hussein
0: re mi Hussein
5: okay koda awon gan promise wa pe ibo wa
1: won se 100
5: ibo wa ni letter awon to ma dodo awon ade n ton se fun wa niyan akori as so fun pe kini won si be lowo gbogbo an gba ton fi wa ni di awon pe kini nje wa ni ya asiji oye mo pe ko si nkan afowo yin e ma fun wa ni nkankan koda transformer e ma fun wa community ikapa wa ngbiyanju fun awa lara transformer ni di awon awa ni ku won jo n to nje wa ya ni oju ona yi n lo kan wa won si ni ka mo wori won si sadukwa wa niyan fun wa pe ka mo wori pe isugbe bo wa ni letter awon ni letter
0: awon ti wa leyin igba yen
5: si lele asise fun won igba ta ko ton ri ni pe entire ni pe oju ona ti won se won ko mu lati bi akala ta nsoro yen won ti e se debi elebo oja won stop e ni ka to debo fast
0: okay
1: yidi
5: won ti
1: yidi
0: won ti stop
5: won ti stop e ni won ti e de odo awa gan won o de odo wa gan ta soro idi ahun o dodo wa rara
0: kilo ita fi stop e se won di won lowo ni
5: abi nigba na nta gbo ni pe won ni awon kan be won se bere pe awon pdp ti wa o awon pdp ti stop won iyen ka kiri awa ka ki lo sele aleyan ni do na to na si ni le ni bi awa lo ba iyen wa kan an pe ni eni otunba awa be ko iyen wa ni lai pe gomina eni kankan local government gan chairman pe ko godo stop eni kankan se bi won sise ise ijoba ni owo ilu ni pe won stop eni kankan pdp mi campaign o pe ko stop eni kankan pe poda fude eni yen to gbera lojo keji a ri pe ke se pe won fe stop eni won stop eni kankan eyin igba yen ni won ese pada wa na won da oda won a da oju ona yen nigba yen tan so pe ya bi party kan stop awon won wa pada wa nigba yen won a se debi ti ibi won stop e de yen
0: okay
5: last bi won a stop e de yen la wo okay fine number tun continue boya won o ti e de odo wa so ba ri ke boya omi po ju
0: okay
5: lo a se di japa
0: ijoba te tu wa
5: wo ijoba mi ta wa tun wa ri to wa de bayi to je joba
0: ipinle
5: ti bi de ti ipinle tan wa de yi ta wo pe okan wa ti bale ton si ti promise wa ton ti won akori pe e center na ton wa gbede
0: ti o ti baje tele ni
1: o ti baje e
0: mo ti baje o se se o ti baje
5: o se baje na o si tun yato si todo ti wa
1: todo ti wa
5: todo wa worst de bi pe seri aro gomina wa oloje ki emi won ogun won si gun le ri ibi won si tun fe ologbe won de be sugbon ko won ma role agba apa kan si won ka wa na kun won ma se bi awon ijoba kan to lo tan so pe awon egede nlokun be yen
1: egede o se eyan ni
5: a se egede opolopo awa ta ni le me ko se ni kan to le lo moto mo
1: gbogbo moto mi lo
5: awon tin ta cement tan ta won kan orisirisi won o le wole sodo wa mo
1: gbogbo won ri
5: gbogbo won ri ku aro gomina wa won ran eyan wa gan won ko mu eyan ti eso lo selu
1: exactly
5: normal ko ko wo okay ariwo ta npa iro la npa o to la npa o okay iwo koda won ko bo sita won ko wa wo oro iro la npa bo to ni abe won iyan daada ni won won si nse ise to arawo ari ajowo awo ja se won kaakiri ari lona emi nile lona amuloku lohun ona ajia yepo yin fi won yin campaign o ise won lo nbe gan abe won alaanu ni won sugbon ari npe awon tan gbe se fun igan won mo ba ise tan won se jebo oloje kun ogun le ri daada emi won si gun fun won
0: okay
5: wonjo
0: ipe awon kongila tin gbase gan won tun dada je leyin
5: ben
0: ben ngba ti jobo ba ti debe won kan divert e lo si
5: ben sibo mi
0: agbegbe mi
5: ben
1: ewo
0: on te nfe ni pe ki joba ko re daju pe ise yen lo bi won se bo se wa nu
5: ben
0: o si ti wa ya ba eni sin o ti ya
1: si ti npo won ni face man
5: won ni face one face two
1: face one la sha ngbo lati gba yen o tutu di face man bayi
5: ah
1: kon ko lo ni face to wa kon bo si face dogan ti wa
5: Ojo.
0: E ku ni face wa ka bo si.
1: Face wa lati 20 lati bawo.
5: Lati 2020 abi 20
0: face wa face wa face wa.
5: Won ni face 2
1: for 2018.
5: 2022. Face 2 gan wo de face 2 won de face 3.
1: 2020.
0: E be se wa so radio se iwe ta ko yi ti dodo joba gan.
5: As send us office.
0: Ta send us
5: office won gan gan.
1: Directly to the executive governor. Engineer
5: Simakinde.
0: Copy commissioner for work.
1: Ma mewu ma copy ma be.
0: Again, I want a copy. Okay, copy commissioner for works.
1: Ma
0: be. Copy executive chairman Idolofu government.
1: Ma
0: be. Copy honorable member Oyo State House of Assembly at chairman Oyo State Road Maintenance Agency Ostroma. Copy gbo. So they receive.
1: Ah. Seri awa o jisho se awon jisho
5: awon se lo se
1: won to meeting no wan dubo won gba kon mi won to me back in bayi
0: won gba lo enu sa ji gbe ni
1: o ba je ni bi abi rin muta o de back inu je
0: I am condemned
1: con etiquette e le to tu wa nisin wa gate be nisin won ni gele won tu nisin
5: won wa ja won bo lo po ladugo
6: o po e wo moto to mi gbe yen engine yen o baje papata
5: leji moto ma yen travel ma yen tori nkan to sele yen ni o fi le de adugbo wa mo
0: okay
5: ma moto taku ma nbo won o o mi ibo se ri bo se o gbe complete ni o wallahi o gbe o moto yo di taku ma ka koko for glass yen ni yo ku sinu omi yen
1: experience man
5: o ni yen o gbe complete taku ma e wo taku ma bo se po to bo se tobi to lai se ka ko didi omi o gbe ki ka wa community more than 20 communities ka to wa o ke fine awa da owo laarin ara ko ka ti gbianju ni more than 15 million lana ti bridge yen mi lu lagbara wa fe ka omi yen po ona yen po
1: a long stretch ababa so nu la pe
5: ko ki
1: ara google
5: enta ro
0: o lo ja si pinle ogun ni
1: ade gbogbo
5: be o de gbogbo be yen
1: former smuggling route ni tetele
5: ajo enta ro joba
0: ko fire o gba bo gba be ma tan
5: aro joba ki joba ko wa ko si bi seri oro ti mo so lotu mo mo pe ti gomina wa ti alaanu ni won ti won ba ri kini ko le ju ose kan lo to fi wa wo pe ibinu won fi ni wa as ba sojo ona yen sugba won ti won ran tan gbe sai fun awon gangan ni soro tani
1: exactly
5: ti gomina ba debe gomina o ni won ni wa
0: fili tani yan kan te lero po je ara ebi ta gbese yen ya si yen ta le
5: olosomo ba si ah mo ba si je
1: to ni golden palace yen is an influential person to hijack yen
0: okay ni el oni be lo hijack e
1: ko si ni eni no ma ni influence
5: ah mo bo se je sugbon ta wa ri ni pe won se adeun fun wa bona yen ma lo si waju won si stop
0: en be ya seyin
5: ah o pe kilo de nbi te tin lo waju won ko pada ni won si pada lo si street ntari ni
0: eti oba nle eti oba loko eyan ni onje be anytime gbo wa kakiri agbaye e je ran agba ipe ibele nja laarin seju meji si meta lo yen ba wa dasin 0912370865 won le fi pe wa te ba wa dasin laaro e e se te gbo wa elo e kojumo o
7: e kojumo e ka do baba wa
0: e kojumo o
7: e kojumo so o Eku ara eku selu o. Eku selu so.
0: A n gbo yen ba wa soro ni soki.
7: Okay, o ko mi ni Akintunde Samuel lati Abaromi. bi ti won so egele be na baba to wa lo yeto se so ojo na ti di panpe ku fawon eyan wa won le jade won le wole ati bi pe awon yelomi ti awon olokada to ti so mole to ti so sinu odo gan e jo do gbono abe gbono wa baba dada ti won jo gan ba wa da si won ti jo gan ba

0: tizi ni. Eyan ra play ni meta meta bi ona mewa 15k niyan ko lo fa rara nba ti a play 15k meta meta bi ona mewa e bi 300 ticket niyan ikan o fori gba nbe ikan o fori gba dem bere pelu 100,000 naira yi ta lo ni number yi 070 lo bere re o pari pelu 6935
1: Ekaro.
0: Ako ojumo sir.
1: Yes sir.
0: Oruko yin atadugbo te wa sir.
1: Mo wa ni gate Tajudeen Ademola loruko.
0: Mr. TJ. Senu oja gate le wa ni.
1: Bene.
0: Igba o le tin play cash.
1: Ah, o ti pe di e.
0: Se ti jeri.
1: Ni jeri o.
0: Eh jeri sugbe e sa n gbianju na pe lojo kan ojo kan oda eh congratulations e ti je laaro 100,000 naira wole
1: ah e se o
0: 100,000 naira wole won ma pe yin laipe yi customer care o pe yin won ma bere account details yin eh bo se je ni top striker ni nba yin zoro top striker eh bo se je nu bo se je niyan ire o okay only 150,000 naira 150k 080 lo bere re 080 o pari sori 5216 5216 080 150,000 naira hello
2: hello
0: eka ro sa o
2: eka
0: ro akojumo o
2: ha ni sa
0: orugba tadupo te wa sa
2: challenge
0: lewa
2: deni sa
0: ada oruko yin eni Said Bashir okay
2: yes.
0: Igba le tin play cash
2: but mo jeri
0: eh jeri
2: wallahi eh
0: eyin eri mi o ni tu be eri mi lo to ni dola ka emi ga ta eri gan ka se omo mi ri let me tell you, Google, I can cast your damn. Hey, lucky ni. You work well. Hey, Jerry should buy it. Jeloni. Congratulations. 150,000 naira, leje. Customer care mark pay. You like pay. What bill your candidate is in? Busi Jenny. Busi Jenny. Busi Jenny. Hey, y'all was only 200k. 200,000 naira eja lo sori 200,000 naira 200,000 naira 070 070 lo bere 43 21 43 21 lo pari re 200,000 naira ta lo wa nu ogba na
3: hello
0: e ka ro e pa radio yin o
3: Okay,
0: mo ti pare ni. Eh, fara balẹ ara yin gbọn. Ki ni ma ara yin gbọn? Ki lo fa?
3: Ah, mo ti play ti pele. Mo ti play o ti pe mo, ma si number wife mi play. Ma fi ti mummy mi play. Mo de Jerry.
0: Iya, iya. Ki loruko yin?
3: Femi, Olusola Femi.
0: Adugbo wo ni?
3: Elenu soso.
0: Elenu soso. Se ma gbogbo number yin na le tun fi play laaro yin na. Okay. Okay. Okay. Okay. Ewo nu meji lo wa la pe. Ti te yin gangan ni oda. Congratulations 200,000 naira wole.
3: Ah,
0: Olorun si o. Won ma pe yin laipe customer care ma pe yin laipe. Ko si je ni. Ya. Eja bo sori 250,000. 250,000 naira. 080 ni. O pari si 4564. 250,000 naira. 080 lo bere. 4564 lo pari e. 250. Hello. Hello, Caro. ako ojuma end drive ni
1: ani
0: send drive lowo ni
1: eh
0: e park o
1: mi ngba ni dada
0: e park e park e park ke to kin to salaye fun yin
1: okay odi boy bye
0: eh oruko yin adarugo te wa isa
1: mo wa ni area toge
0: okay en le ko ni
1: no e ri ari ku fla won ise
0: okay oda oruko yin gangan
1: Isaac Olawimi
0: igba o le tin play cash e
1: ah lati la o ba di so e ya from ba yi
0: se ti jeri
1: Se
0: ti jeri
1: yo jeri o
0: oda congratulations eyin le je 250,000 naira la ro yi congratulations won ma pe yin laipe yin won bere account details yin congratulations bo se je niyan okay e ja wa lo sori 500,000 naira half a million 080 lo bere re o pari si 9813 9813 ta lo ni hello
4: e ka ro
0: akojumo sir
4: yes sir
0: won ni wa deliver nkan fun yin o
4: okay
0: mbolewa
4: okay sir
0: mbolewa
4: mo wa ni belo
0: ah ni velele mani abi
4: ben sir
0: ah se radio wa legbe yin ni
4: radio wa legbe ko si radio legbe mi o
0: ah igba ti mo ngbo ti yin eko ni
4: ah on radio sir
0: oruko yin sir
4: ah striker
0: ah striker lo ko yin
4: la la la la la la ni
0: George lorukọ mi George nikan won ko sara nkan ti mo fe deliver
4: George nani
0: eyin ran le ni
4: eyin ni woni
0: sa ada go si wala igba o le tin play cash
4: ah o kan mi loni mo tin play o ti to bi osun meta leni mo ni mi o ni play mi o de play mo ni ah Where are our people here? All over Kotama market, that's in Funya. All over Kotama.
0: Ah, man, you can't carry.
4: You can't carry. You
0: can't carry. You can't carry. You can't
4: carry.
0: You can't carry. You
4: can't carry. You can't carry. You can't carry. You can't carry. You can't
0: carry.
4: You
0: can't
4: carry. You can't carry. You can't carry. You can't carry. You can't carry. You can't carry. You can't carry. You can't carry. You
0: Ijo le da mewa si.
4: Last week ni o. Friday ni o pe at least boye na le da pila.
0: E mo be aso fun yin gbogbo ticket lati bere osu yi. Titi to su yi fi pari a ma lo leni. Yes, I'm answer. Anso.
4: Obi ni kan to wa soro lana.
5: O ni akoko to wo ta ni o si kan o tun je mo ni.
0: O ti kan ni mo de so lana yen na pe iye to je nti eyen en to tin ta ti pe ti o ti je igba to ngo ba je o le je ju be lo. No diva fe yin na la ro yi. Congratulations. Half a million le je o. 500,000 naira le je o.
4: Olorun se wa.
0: Won ma pe yin, won ma invite yin wa bi. Se ti gbo? Eh ti ma o ti ye yin. Mo se je nu. E ja wa paju ede. 1 million naira. E ja paju ede 1 million naira. Ka paju ede 080 lo bere re. 6703 lo pari e. 6703 o lo pari e. 1 million naira. Eh, ogo. Ogo amba ogo ma nro lu ni o ti connect
1: hello
0: e ka ro
1: sa
0: akoju
1: ajuban
0: e pa radio yen
1: okay sa
0: oruko yin atarugo te wa isa
1: adire ni bele
0: belo o ma lo rin ni
1: ah omo de
0: okay igba o le tin play cash
1: Ah,
0: Emelo le ti je.
6: Mi je ri o, mi je kokore.
0: Eh. E de nta.
6: Mo nta.
0: Ze play le ni. Ze play le ni.
6: Mo play le ta le ni.
0: Meta le play. E play meta lana. Ojojumo le n play re gan na.
6: Ojojumo le n play.
0: Gbogbo na gbogbo ticket yin lati bere osu. Aso po ma wulo to ba di ipari osu le ni. Eh. Congratulations, congratulations. Eyin le je 1 million naira laaro yi. Iya wa legbe yin ni. Oda congratulations. Congratulations. Won ma pe yin, won bere account details yin, won do invite yin wa bi bayi. Bo se je niyan. Ere gbogbo dago meji la losan. Another half a million tun be lori eto ta lota. Bo se ma je niyan titi igba yen.

Boy, enjoy ara mi. Biasa baba Tinubu. Only I enjoy myself and ready to work now. Ilu ebo mo lo re si se nbe mo tun lo France mi. Ilu London ni mo lo. Nama mi mejeji delede mi. Rockstar pelu Bolaji Bambam bi en se nse ni mo

ah kabiyesi olodumare ase ilu oyinbo yo sumi debi pe won ni fe ya photo kabiyesi olodumare afi bi saudi na ni odun ti mo kokko lo mokalaye e ti gbo bi eyan ti mo ka so lo se photo section gbogbo aso ti mo ko lo saudi awa ko lo le on photo awa yin akokan laye igba na ni a mo se background kaaba seyin photo awa seyin bayi isorowo seyin awa sowo bayi moda swara mi bora loto kabiyesi olorun la wa so lu ebo.

gba ti mo de ori opo won obo run duro ninu arin ajo ti mo rin njona bi wo le ni ba fa ni boniti bile ni mo bi mi ore mi ka mo oluyole lajo wa nbe njona eni e wa nso fun mi pe ilu ebo yo suo to lo ohun rire ajo lese re 11 naira ni nbe lo mi njona a mo ni lo to ni irin ajo po lese mi mo nti n ba ti ku oni mo n lo le na ni ajo le mi sibi na ni a oni yun mo ko to lo lu ebo ti lu ebo suo ase ma lo njo meta ngbo ba ya ilu ebo ti mo kokko lo laye mi nigba mo lo su kan tan po mo tun ni ejo e lo ba change ticket orire ti de ba wa fe ya laseju igbadun to n gba ni osu kan akoko to kokko de be n lo ro po mo gba o wa tun ni wo ba change ticket in le gbagbe lai lai omo bere ka lo ba fi 62 pounds abi boya 59.99 60 pounds lo ba fi change ticket o ba change ticket mi won tun fosu kan ko tin ba ti an lo tin ba ti debi wa bere pe se ti pada ni a ro pe ti lo ni ngo ya to fi fe ma dabuku ni ndi pe abe kuku duro ti wa ni o ti de o ti de o ti fe ma jo japa eya to responsible to ni ti o se nle wo ni o lo losu meji ni ilu ebo a so ta won ya tin lo bomo won toju omo a so ta won ya wa atawon baba wa ti ran ti retire ti ran lo bomo won so lude o en to je ope pe bi mi to si ni ise tin se ya losu meji ni ilu ebo yo losu kan tan ni o tun pe won bo change ticket eje ma salaye fun yin wi pe ilu ebo ti mo lo e mo gbadun nbe po mo dupe lowo gbogbo eyin te gba mi lalejo mo dupe lowo tajo mo dupe lowo gbogbo eyin te gba mi lalejo London alaji atalaja tiwantiwa mi ti riru eri won fe founje pa mi awon ta onje ni London ni won ni restaurant bi orisi merin abi meta ni London en ba pe

0: wa alagbado ni mo fe je ko si nti mo fe ti wo se fun mi nbe o wa lo be o wa be mo dupe pupo o lowo alaja talaja ti wa nti wa won toju mi po mo pade omo baba aderu poko Aburo mi omo baba aderu poko. O se mi lalejo bi kile o faya. Omo baba aderu poko. Olorun ti gba aye fun ni London. Ma je n pariwo po tori baba re kokan fe mo polongo mi o mo polongo mi faye o. Olorun jo mo na o kere oja dele se mo pe firi firi mama nbi omo ye de ri mi ninu moto o de park o de sokale o de wa ba mi ah baba e ka bo salafia le wa kini kankan kan mo nlo ni o laarin pekam emi nsuro lo mo nlo ra nkan sobu mo wa nsuro lo wa so kale nu oko baba hun e ku jo meta e pele salafia ni mo loju ijoju eni mimo o o ti change kini jabe kini je kini ana eyin o ni je nje London ki gbogbo ara re o ko ki gbogbo ara re o ko mo mo jo bi e lo leke to mi alagba o ni omo baba aderu poko ah mo ba di mo ota o si tele mi lati aro ye ti gbogbo ti mo fe ra pata nigba oju nti mi ni ra nkan kan loju re mo tin ba ti fe se bayi o lo je mo pe nta yi ba ra ni London tawa butu yi e butu lui ta ba de London ta ba ra ni £500 emi omo bi an se se fa won o ba an ba fi card won ra gbogbo nti won ra o le ju bi 380 lo nigba to lori iraja le kan soso ti fun mi ni bi 125 pounds discount ti an yo le fun aje akensola e mo wo le akensola phd afa to kawe awon yen ni full helenu laye mo gbadun ni London ti mo lo e pupo o mo pa titi omo re pe keyan ma ri n to wu je mo ba de si le eyan to ba se fun olo je ibi mo de si ibi ta aye ti gba mi ni B3 hotel won toju mi bi igba pe ki bi kile omo tu tori nte mi fe se mo pe ah oda keyan kawe o nte mi fe se adugbo Deptford lo wa ngba mo wa so fun eni ti o fe ba ngba apartment mo wa so fun wi pe Deptford I said Deptford oto I said Deptford water. Igba ti o ba ngba apartment Deptford le mi mi ni Deptford lo lo gba si Deptford nda bi kire si bada. Sibe sibe na. E n ba du gbogbo kiki da ebo ni gbogbo be. N sa ri pe eyin ati bread kankan ni n se fun mi. Ngbo dijo keji boya ja pe a ebi ti su mi o. Mo ni Deptford mo ni mo nlo won ni Deptford bi te wa yi wa se se wa gbe mi jade mo fi wa pade alaaja atalaaja tiwantiwa osogboro ki o ma sala o ma raja dudu te fi belegba aro ni nbe losogboloro ki fi nwu ni de kojo gi kojo yan ni nbe ni lu moja ku ara osogbo ero osogbo o ma raja dudu fi belegba mo dupe lowo ile ise radio lagelu yi o mo si dupe lowo facebook awon eyan gbe mi lati Dartford won gbe mi wi pe kile fe mo ni amala ti abulani wu mi je bayi gbogbo dandan yi o ti su mi ani a e ja amala ta abulani si ati gbe green si won ba gbe mi anwo be bayi leni kan ti omo shop won lo ba sare nba lo ba pe alaji atalaja lori phone hello alaji e ti lalejo alejo wo ke sa won mo lo ba o mo lo je shop ni o won ba la won bo nisin awon bo nisin e pe gbogbo nte alejo awon ba fe je ko mo je o En ti an pe fun mi mo da mo ohun na mo mi ko pe lalaji ba de oto n ta foku loku ba gba ngba to olohun o se ase eyan mi na to lawon to ni shop aba soro kan ra won ni aburo omo baba yemi elebu mo ni le oluode losogbo ni mo ni otan sugaja ti mo fi ku o nbe won ni gbogbo nto ba wu mi pata mo ni bi n ba fe je mo sa nko won ni ma ri ti n ba fe je dundu nko won ni ma ri won ti n ba fe je kuru nko won ni ma ri e ja gbo kede ati ipolowo oja
1: Lagiluwa FM 96.7
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim
3: Asi Olorun ki yi pada bo ba ti soro be ni ori lati wa janfani oro Olorun to wi ta fi daye iredi egan yi ti jo alakudin international labi oludasile iranse Olorun kaliva ti sheik amada dikrula dawsu zamani kutubu robani agbara jeto Olorun fi npe gbogbo eniyan sibi wa si ta gbangba ti si oro Olorun sinu aye ohun ti adua mi le titi leyi ti yo waye lo kan Olorun ba la ni saturday ojo kewa ati sunday ojo kokanla ninu osu kewa odun ta wa yi saturday 10th and sunday 11th of october 2020 Láàrin aago mẹ́wàá àárọ̀ sí aago kan ọ̀sán ní pẹpẹ ìṣeré Lekki Salami Stadium Mimbo Ladamasiba tó wà nìbàdàn níbi tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí Ọlábùlọ́ ti máa jáde látẹnu àgbàlagbà wòlíì olódodo náà ẹni tí Ọlọ́run wò ní ẹ̀wù agbára ìmọ́lẹ̀ tó sì ń ṣe ohun gbogbo pẹ̀lú ìsìjàmbá níbi tí wọ́n ti máa fi agbára ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí Ọlábùlọ́ òun ti àdúrà pàṣẹ àrísìkí ibùkún tó fi mọ́ ìfàyàbalẹ̀ rẹpẹtẹ sínú ayé gbogbo ènìyàn nílùú Ìbàdàn àti gbogbo Nàìjíríà lápapọ̀ ẹ má ṣaláì wá síbẹ̀ máa ṣaláì
4: Your Nescafe is not just a drink, it's

0: alaja kenso alai mo wole
1: era sa
0: okay pupo pupo
1: era sa
0: eko ati ma sebo
1: era sa baba
0: iwe opo loja nti rere to fi dori phd ke o na ku won lo be
1: olo lo lo ri be
0: se iwe oni ma disi alafa lowo bayi
1: olohun jo je be
0: se ke wo ni ma disi ewe lowo
1: olohun jo je be
0: oya papapa kile mu wa fun
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim subhanallahi min alimi dhani والحمد لله من العلمذان لا إله إلا الله من العلمذان الله أكبر من العلمذان أولون تيو داغو بوا أني كما في أولا كما بأونيو لو فيني أدعوني أستجب لكن إيه لو فاتي إجوالا سلاتو أولون توسين إيه تي باباوا أكيو سولا بابا تيما
0: بابا دادا
1: بابا دادا baba olon to sin
0: won tan sinu olon
1: eh ti won tan sinu olon ti won si fi owo ta wa na mana pe e ma se nkan mi o tolon ni e se mo tin gba ti mo fe koko si jambo akoko ti mo lo mu lo abani fo fe ma paro jeun
0: allahu akbar
1: ro lo fe ma pa jeun ti e to yen to ba se lo ko ni wa aljanna o mo ni ah baba emi o se lo Musa
0: Baba je ti seri anko Baba je lo ti seri anko
1: gbogbo eni baba fi han mi ninu Quran
0: Allahu Akbar
1: bi ko si be ni to ba se
0: to se le balance
1: to se le balance
0: ni Olorun
1: won ni to ti wa da won ni je ko ri se ni pe ti won nikan ba wona ko ba da sugbo ma won na wona
0: ah kilode
1: eh won ni tori wi pe gbogbo nti omo ba se ti baba mo si ti o si ko so ti o ni ko ma se baba na ti o ko fun ngba ti baba ti nwo alijanna lo omo so pe e ba nda pada o ni o je ki o lo je ke mi nu
0: o jo ko sele fun
1: so baba
0: le mu wa fun wa la
1: nta mu wa fun wa ni pe ijo olodun to sin alasala to olodun to sin a fe se adura lagbara
0: okay
1: to je wi pe gbogbo eni ti oro re nri bo se ri olodun na lo wa ndi e to ba nda olodun ni a ma dupe to ba ku die ka to olodun tun ni a ma be hun eyi to tin da olodun mo je o baje
0: amen
1: eyi to ku die ka to kolodun oba oju ba ni se ko ba ni jo jasayo ko jaso pe la fi se eto igbe isadura ni gbogbo ibere ososu ni ojo jima jima to su ba ti bere a se adura yen ya latif day la pe ni masalasi olodun to sin to wa ni ore meji masalasi baba olodun to sin na ni baba yi ni won je ni to kokko da asara tule ni le yoruba asara to olon to si won dale ni 1954 be ni sa
0: tabi esi olon
1: won idaye o koda baba wa kalifa gan ti won je oludari ni sin awon gan ni idaye o ni to fi yo wa wi pe ise ti baba fi le olon ojo bo olon ojo tan lowo wa so on na ni ani ka wa pe gbogbo aye si
0: eju we be fun
1: ore meji ni ore meji agugu ni badan ti en ba ti koja ori bridge yen ti en ba ti debe ti en ba so pe o nlo solohun to sin gbogbo aye lo mo be
0: pe o nlo solohun to sin
1: olohun to sin gbogbo aye lo mo
0: be next one ma waye
1: ojo jima yi
0: jima ti nbo
1: ojo jima ti nbo yi yo ti e wa lagbara
0: ko ago melo sa ago melo
1: ago kan ni o
0: ago
1: kan ta ba ti kijima tan la bere adura yi eyi to fi yo aye pe baba wa imamu ibadan ba gbogbo mo kekere won lawon na nbo wa fase si
0: allah wa
1: lote yi asitori awon oloselu
0: ti won bo
1: ti won bo nbe bi baba wa sharafa ali ti won di ipo gomina le apc ati akin alabi na nbo doctor tawfik kọlapọ karim akk o na nbọ atori siriṣiriṣi awọn eyan lalalala nta mu wa fun yin niyẹn
0: adupẹ pe okun awọn eyan le fẹ mọ pe yin lori nọmba yin ṣe fi nọmba lẹ
1: pẹlu ogbọlọ nsa
0: fi nọmba yin lẹ
1: 0813
0: 814
1: 307
0: 307
1: adupe
0: yes sir

0: be obe ku omolu omeno ome ku atayada omanu akali ali akadaya emesete eyedelu ada adakade anemu ome ku atayada
1: e ma gba o
0: iwo ni amanu aka anaku ameno li ayeke ayeke kwa akadu ameno osono podi adiana adi ameno li avana kwa bidi asane ketu otoyo odoyo
1: awon
0: kete ameku otoya aya akwali adedi edu odo omeku osono onobi
1: e wa wo bi won ti wa gbegba awon omo yo de sin won ba baba bo baba fi jita ni a ba fi piano ni a ba fi gbogbo ekun e ma gbo na ti a tun gbe gba o e ma gbo na ti a tun gbe gba o
0: woni ajiku ameko ome omeso woni kan ni emi awon wo ye

e wo bi an se fifede fo babo nbaba ti an so do ni kini mo fa lo nbe ni wi pe e wo fede fo yi bo se gbalẹ to en to je ki o go faira ni wi pe awon christian ti je eyan baba yi gan to ye ki won fowo kun lowo awon ni won pe gan re pe ki lo wa debe kini kan kan kan iru oro baun ko ye ko ma jade lafefe igbe awo ikoko baba asasun won si pe gan baba titi tolorun fi gbedele leri olorun gbedele leri London ti mo lo yi o le leyan mewa to ni se mo mo phone number baba e ki n fa won tore mi mo mo gba won wo ni iwa pe se mo mo phone number baba e ki n fa won awon fe ba baba e soro pe a mo pe ami olorun be lara re e mo ganyan opolopo ti won gan loni boya won fe gbe ode bi ayo ni boya won fe gbe ode bi re ni kini ta n gbo music ta n gbo won ti wo 22 million tawon eyan o ti go fire to ti wo bi over 22 million tawon eyan ti gbo e music yen lasan e ti baba ngan lasan e ti baba nfenu lasan so o ti wo 11 million nijo ti baba e tin se wa waasu nijo ti tin soro olorun ewo lo koja 1 million to wo 2 million ri nbe sugbon olorun wo pe e be ba le fe pe gan re emi o pe gan re mo wa joko mo wa wadi tani baba ti won pe ni olorun ojiji lenu iwadi ti mo se lo ninu iwadi ti mo se won ni bi ba nse nkan re bi igba to je wi pe I ma da bi igba pe eni ti ti e ma yato won ni igba ti o da so sile won ni aga ni kokon ra fodidi bi odun kan ni fi npe samo ra gajo awon ti wa n source won o to 30 ngba won o to 20 ngba na die die ni won de pe baba to ni ka won mo ra guy aga ti wo 500 o ti wo 1000 awon ta won wa nbi gan awon o ti wo 40 die die ni kaluku ba n ja pa ni a ba n lo aga na loni aga tolo ni ko mo ra jo loni o wa ra ga titi over 2 million yan ni joko lori aga nbe bayi ta ba si n soro nipa awon woli tolo n fun lokiki nile yoruba nbi ni grassroots o tori pe ka mo pe ka mo la ni grassroots pe woli to lokiki nbadan nibadan wa yi oje kan nbe o oje kan nbe

0: abanijẹ ẹkú ara fu banijẹ bayan jẹ ijọ tọ ba dẹkun ati banijẹ ọjọ na won ba o jẹ kanlẹ ta ni won ba jẹ laaro yi oluwa ni o se eyi odale e je kokan re o mo solohun ti wo ba ti se nkan ba jẹ beyan ba lohun o mo ba o jẹ Seri an be fun lodo Olorun t'Olorun o da fun. Oluwa ni o se. Eyi odale. Mo ti soro lori awon oloselu. Pe gbogbo eyin Yoruba te gbegba te le fe soselu e fo so wopo o. Asiko I kosamo ti bo ma wa lowo ni temi o. To ba bo tasiko I ba bo ta ba ri gba o tun de yin ogoji odun o. Awon Ibo awon wa nbe awon tifi na wa nbe sonu manu ti an pe Nigeria si abi mefa te ba wa ro odun mejo mejo ta ba pari odun mejo ti wa awa la lusu e ma je ki won o lo wa sira wa o Yoruba won ti ma lu awon oselu fun ra won pupo ju eya eje afi ibadan eje awo lati ibadan yi ta ba wo ibadan e wo awon oselu to wa nbe kilode ti baba kin loye ati baba wo lowo ti won o se loju kan na Baba kin lo yi lo MPN baba wo lowo awo wa UPN njo na lo Kin lo de ti baba de dubu ati baba eru obodo Kin lo de ti won o si ni bi kana Won mo pe tede won ba ti yera won ti an ba duro losusu owo en ti o ko lu won yo mura Wọ́n ìfẹ́ kó lóṣèlú ó dúó lóṣùṣù ọwọ̀ wọ́n wà á máa dárúgúdù sí wọn láàrin wọ́n máa dàárín wọn rú. Àwọn tí máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà ẹ máa wò gbẹ̀yìn wọn.
1: Ẹni ṣèkà ó múra síta àtọ̀rẹ́ àti ìka ẹ̀kọ́ oníbẹ̀. Ènìyàn fẹ́ ní fọ̀rọ̀ bí òṣò orí ẹni.
0: Sáàrí àǹtí ọ̀bá báyàn ṣe tó fojú hàn pé wọ́n bọ́ ṣe ẹjẹ́ àgbà pé èèyàn gidi ni ẹ pàtẹ́wọ́ fún. Ọ̀tá ti ń ṣe bí ọ̀rẹ́ láyé bàbá Ládòkè Akíntọ́lá. Oní bàbá Débì wọ́n pè tíyín là ń ṣe tíyín là ń ṣe. Oní gbogbo ayé ti dẹyẹ tíyín tíyín tán. Ẹyẹ tíntín tó sì jẹ́ pé inú wọn wọ́n mọ tí wọ́n ń ṣe lọ́kàn wọn. Nílẹ̀ Yoruba àti ká fẹ́ràn ara wa dáadáa bàbá múra ká fẹ́ràn ara wa wàhálà ni. Bíṣèyí Mákindé bó ṣe ṣe wàhálà tó bó ṣe ṣiṣẹ́ tó aráwọ̀n tó ń sọ pé kí ló ṣe bẹ́ẹ̀ nínú gómìnà tó sì ṣiṣẹ́ lọ wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí ẹ bá kóṣẹ́ tí kálukú ṣe kalẹ̀ yóò rí nọ́mbà mú kódà kéèyàn má là ju sákúlà ròdù lọ fọ́dún mẹ́jọ tọ́ba là tọ́ba tán tọkọ̀ bá ń gbabẹ̀ ẹja pàtẹ́wọ́ fún. Lọ́nà bíi tí mọ́tò kankan ọ̀gbàrí tí èyí ṣe pé bọ́yá ọ̀nà kan eléruku ni àwa dọ̀dà sí. Oníbàárà mi ẹ máa wọlẹ̀.
2: Alhaji ẹ mà káàbọ̀.
0: Ẹ mà káàárọ̀.
2: Ẹ kú ìrìn àjò.
0: Ìrìn àjò ni o.
2: Bá a ṣeun tó mú yín lọ láyọ̀ tó mú ipa láyọ̀.
0: Orí kìíní yìí náà lọ́ndọ̀ mo rí lọ́dọ̀ àwọn alhaji tiwantiwa.
2: Bẹ́ẹ̀ni o ti laye atijo se won pe
0: godi Beckham won ta nbe
2: se won pe godi haba la npe to ti ni global acceptance o ti wo Amazon
0: okay
2: so idi ni ta fi se injoruko e si jihaba
0: Jill Abba.
2: It's not Jill Abba.
0: Okay.
2: Where is the that I repeat request at any big store in Texas. Total 50 states in America.
0: Ah.
2: Then UK, Lontaja, UK to Europe, what is South Africa.
0: Okay.
2: So, I'm going to go to Amazon.
0: Okay.
2: So, I'm going to go to Amazon. Our products can't be one better. Get golden, golden, golden.
0: Ah, so come on, man.
2: Come on,
0: go back that one.
2: Abano ke clamache awa report by one regulatory authority wa so won wa ni oke e je ka lo ji haba
0: ji laba
2: amuji ti gold yen awa fi kun haba
0: so si nsise bi gold ni aba yen no
2: mi eko eko ni
0: en to wa nu e na ni
2: oruko nikan la change wa fe ti product inu e
0: toju yen nko
2: ni na gbugbe na lo nsise papo fun
0: toju yen na nsise papo ka bi esi olohun
2: Alaji won kan gbo wa fun igba kokko
0: ti won gbo wa ri
2: Golden Harbor tele to diji harbor o je research ta se fun 12 years leyin gba ta discover pe opolopo ipenija aisan lo wa laye ode oni
0: ti
2: laye atijo emi kekere ti mo waju at least mo ti koja 60 amo mu 63 and mo le pata 50 years dada bo aisan ta gboruko e ko si laye atijo
0: kade so olo
2: nkan ta nje kono baba wa nje laye atijo baba laye atijo even at 120 won si tun ma wa omo fun won pe ko ma do run won
0: be ni
2: won won lo glass won aka koran won aka bibele so gbogbo aisan ya ri pe nkan ta nje fertilizer lo poju so yin la mu wa se research yen awa be si nko gbogbo won eroja nkan ta baba nje laye atijo nkan tenu nje ni okay wo fun apere to important ta de nje everyday ti opopo mo itumo se tomato ta man je o ni kini kan ta man pe ni lycopene lycopene yen yen lo man fo eje eje ni life ti eje ba ti kuro lagu ara heart has stop so o ni life so ti eje ba de wa in a good form ko ni si pe problem my son wa because immunity yen ase kini
0: high
2: that will prevent everything so gbogbo won kan tenu je la ko papo o wa je 45 natural ingredients
0: to kan 45 lo wa nbe
2: ti o si amulu man la ngba ta le fe sun preserve we, natural honey o la fi preserve so iyen lo nje golden haba to diji haba leni fun yin te ngba fun ngba kokko ngba ta de se adupe lowo olohun aisan ti ji haba o lewo aja aisan ti o ni oruko tabi to je spiritual meji yen ko lewo be te ni aisan te ba ti pe nkan ba e lo nso n tohun ko lo
0: lagbaja e won ta fa mo ni o lewo
2: alaje je kan wa ta fa ta fa lo a lo be ta fa ta fa so ko le sise yen be pe any aisan to loruko asise fun so ngba ta da ton a ri pe ipenja kan ton wa ton eyan wa ton ton ni problem won se ayewo te yan ba de se ayewo to mo ipenja to doju ko prevention one is better than cure ati ti gbegbe se en to je pe to ba je on ton ti o mu oro bo to tutu to se won se ko gba pe onje en disale o de ko letter si ito sugar so and so on so yen la wa fi se kina wa se ni awon capital ile yoruba alora medical equipment baapa ni ori ibadan ta wa nsin ni woro ni office wa to anu anybody to ba le de be a ri ayewo ofe se free medical checkup in all the southwest
0: lofe
2: lofe tan ba de ti so ri pe nja tan ni won a ri ji haba ni waju
0: se ti we mo bank e na
2: ni be ni ibe la wa
0: e ba ju we fa won eyan
2: ni o wa leyin garage ajumo bi tele ni isopako tele tan so di temidire shopping complex
0: okay
2: awa ni block B9 ibe la wa ko sigba te ba debe monday to friday even saturday ke kan ko ti le before 12 or titi 12 won se ayewo fun lofe won so ipe nija te ni e de ri ji haba legbe yin e de enu leyin gba ta se alaji wa ri pe aisan to mu number 1 ni aisan oju
0: oju
2: on lo mu na gbogbo aisan agwara oju lo mu number 1 ni research wa yin lo wa mu apa lo si drawing board ta lo se eye drop
0: ipe ni ja oju
2: eye drop en lati february last year 30 visitor fun clinical trial ofe la tun fun awon eyan ni eye drop en wa ta fun won be te ba ra package haba kan to ni igun mefa nu won a fun ni eye drop kan eye drop en lo ma lo igun mefa yen e ma fi oju yin ri idoti pin yepe to n jade loju yin opopo ma be pe ki lo n sele won fi yepe boju mu ni be ni te na ba lo irin ajo te ba ti lekun yin te wa leyin ose meji kini idosi wa dinu ile yin cheri
0: o lo se wo be
2: cheri omi ati ategun yin kan no stop them they find their way so ninu ategun ta wo unless e bi yan ba lo microscope oju lens oju o le ri awon idoti to nfo kakiri awon lori access oju
0: to po
2: ito sugar le fo cause even pa cholesterol to ma wa nu eje o le cause glaucoma o le cause cataract and infection na ninu o le cause so te ba lo jihaba a take awon ninu te ba fi eye drop en si a ko idoti en jade and adupe lowo on reversibility wa awon tan ni glaucoma o le reverse on reverse so gbogbo en to ba ni pe ni ja oju e je ki won lo si office wa wọ́n a rí jihaba wọ́n a ṣe medical check-up free medical check-up a ta ṣe medical check-up ojú bẹ general medical check-up
0: tí ó wo gbogbo tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbo ara
2: wọ́n a dẹ̀ rí jihaba lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn
0: lọ́fẹ̀ẹ́ dẹ̀ ni
2: ọ̀fẹ́ ni jihaba ni medical check-up yẹn eye drop yẹn pẹ̀lú páàkì jihaba kan ọ̀fẹ́ ni eye drop yẹn ọ̀fẹ́ ni ṣẹ́rí aláàjì ìyẹn máa ń wo àwòkọ́ṣe àwọn àgbà tó wà wájú ni we have to give back to the society to fun lori ofe o la fi nse yen so
0: seri ji abayi in lo lowo si golden abba ti mo tun lo tele wa so fa awon eyan bo boya ti ato ni abi tori pali re se ko si ma fa confusion fun awon ti
2: bi oruko eyin ti o ba ti le wo nkan dada ko le ma ko le ri oruko yen ji abba
0: bo se ri nu
2: ati pali bi color ta lo tele oruko enikan to kenikan la change be ti kan to wa nu e na lo wa nu e inu mi dun pe aida te mu wa yen
0: awon eyan ti won ba fe bi iru aisan melo ni ji aba yi ntoju
2: mo ni aisan ti o ba ti ni oruko nikan ni itoju to ra won mi ma fe so pe gbogbo ni se pe ko si kan to je gbogbo nse a de ma so fun won en to ni heart related issue to fa high blood pressure ti won maintain control e to lo bo si stroke lara ipajapaja jade lara eyan ma ni efori the moment e ba ti take care nkan to fa high blood pressure yin ti blood pressure ba ti normal e jade bi to ye ko de pajapaja kuro efori a kuro e le sun dada insomnia so se ati da so bi meji meta merin lori pe won correct nkan to sele pelu heart
0: lori tin lori nkan
2: ile ile ibile wa won wo opolopo aisan fawọn eyan wa ti ta kan wa leko na je so pe ko si aisan kan le wo gbogbo kini won wa pin aisan wa pin ogun lona mewa ai mo ye advice tan ti fun pe aba mo se bayi o ya kin yo ti high blood pressure kuro kin yo ti to si wa kuro kin yo kin mo ye mi lo se ri
0: se ofe na le se fun e ni toju yen
2: ofe na ni
0: ofe si layewo
2: ofe layewo ofe ni we have to give back to the society alaji
0: oya e ba ntuju we office yen lekan si pelu phone number ti won ma pe yin si
2: okay kin to feel alaji an wa six clerk
0: okay
2: ni office wa ni academy olumi
0: e to ti office sai academy no
2: ti pe die ta ti wa nbe
0: okay
2: then ni we ma head office wa gangan
0: okay
2: to wa ni eyin garage abuja tele
0: okay
2: sopako tele
0: okay
2: so the the middle shopping complex
0: okay
2: be any head office so te ba wa si block B9 e ma ba wa nbe then lori number te ma pe ni
0: se okunrin le nwa ni abobirin
2: to wa ti ajo omo Nigeria yi re
0: okay
2: 090 60 61 61 666 666 538 538 lekan si 090 60 61 66 66 53 53 8 538 yes then fun eyin te wa n diaspora te n gbo mi lowo lowo e le pe mi directly si +234 +234 90 90 77 77 20 20 79 79 28 28 lekan si +234 +234 90 90 77 77 20 20 79 79 28 28
0: adukwe pe okun eyan gbodo debiti aya si gbese kò sí tojú ńlẹ̀.

0: tun le ma mo wi pe nkan sele ni ju enyo ara ale ni ogbo won kuku gbo be won mu mora ni aye ta wa yi bi awon baba wa moni moni awon baba wa moyan moyan won ni okan soso ni gbesi aye sugbon bo se ji okan soso yi nko aye yi o tun se kini o pe gba aye ogba jeje saju on gbogbo akanji iko yin re eyin ju olodumare ti o se figigun okon joseph ajo ko bi en tin fena nlo ko temi nje eku le se dada labayin
1: se dada na labayin lati ikoni ti lagelu na lati nkin an se yin pele e mo pe ti ago 12 to ba ti ro kan go bayi e ti mo pa won royin le to je ku je gudube to je pe a fi mo nko ra wa ta mo nko ra wa leko o na la mo mu se ti igboyin fun wakati kan gbako to je pe awa ati yin bayi lajo wa ta jo leko e si ikoni ti lagelu alagba la okin ile funfun bala o tun be nfelele ni lo ti bada e ti mo gege bi se wa ipe awon akori la ko mo fun yin loko kan ejeji ko to di pe a fun yin gan ni ketepe awon royin ile to je pe a fun mo ko ra wa leko fun tosan ti toni o oni se wa je ojo anu mo wa nse ladua bi pe anu olorun ba ko ni fi wa sile tori pe ti anu olorun ba nbayan gbe bayi gbogbo nkan ni o mo se dede so kan odun eyan wa nse ladua bi pe atawa ta nka royin
0: ada bi ipo nlo mo
1: o mo se atawa ta wa nka royin ateyin te nte ti gbo anu olorun ba ko ni fi wa sile
0: ami o
1: tini salau omo ba lo ko temi okon ya gbera
0: okay o e mo wi pe e mo to ba ti loju opo nle ilu fe e mo be won ise are sa eleya dia fun wa wi pe koko re la kokko lanfani ati gbe si eti gboyin tori pe ti mo ba se mo se won ni oko kan re ti se oko akeru eyi ti o la to ni jamba to lo fori so oko kan awon o lo fori so awon oko meji ati agokada fijise ta mo si dispatch riders all of ori so won ni ababa agbegbe bareketi abati iyun albati barracks to wa ni iwonu wonu agbegbe oju elegba ni ipinle eko eyi to mu ki ewo lo to iwo okunrin o sa ni mo je mo bo lo so
1: kar bi antoni wa ka
0: ko mo bo lo so asa je ngbajumo ntin be nwaju mi mo si mi lokan won ni eleyi to mu ki awon kini ti e mo gbade lori re yen awon kini otin te mo gbade lori re tori otin te mo gbade lori re te mo fi di igo sole won ni awon kini na lo si ko ni awon kini ba fon si igboro aye ni ese titi loda ale ani eleyi nlo mu awon eruku awon arin igboro to je pe won mo pe en ti ogbenu si igo eyo kan nisin bi mega oh no
1: oye
0: o ti ye ku o yo juju juju juju ju mega o yo ise ise on yo da
1: yo mo boyin ninu yo mo dun
0: ti ba din gbo bayi nu ri o mo dun won ni o mu ki awon omo aye ke bobi kini on pe ah nda n fowo rare lofe lofu lofo lofe le nani en ba bere si ni gbade lori re pelu bi se henle bi pa bi igba ti won ba olo ti ti en ba sa awon oti re sinu crate pada won ni en ba gbade lori re en gbade lori re ni en ke fun si ke ke ke ke ani ope lope ajo ta mo si lasma eyo ajo ti ori si abojuto igbokegbodu oko ni opopona ti ipinle eko Lagos State Traffic Management Authority awon ni won yoju si won pe ah nda nse yi lewu e ti eberu bi erun go ba ti run si inu awon kini ohun e stop se be o eye gbade lori re mo e lanfani ati gbo kini nko le
1: ipinle Bauchi ona lo je pe akori eleyi to je pe iwe iroyin ti Daily Post na ni o ko royan ohun sita ohun le ise olopa ni won ti lanfani lati da baba kan lowo ko won ni o ko re na ni Abdullahi Abubakar eni ogota odun ni oni o fe ji omo kan gbe omo okunrin ni omo odun merin de ni ogun 16 o fe ji gbe ni ijoba abile ti sara lohun ni ipinle ti Bauchi bo lo se sele ki lo fe fomo ohun se e mo gbo losan toni
0: okay isele ina mo rara o na losan se lo bele ni agbegbe kan ni ipinle eko latara

0: kan ni tiftif
1: o na lo difa fun iroyin leyi to nse lalaye bayi pe ile ejo na ni won ti gbe igbejo kale ipe ki won lo yegi fun awon eyan merin kan ile ti won ni owo inu bi won se di aragbinrin kan gbe ile to nta efo to nta ewebe ninu oja kan ile to nbe ni benin lohun won ti ni kan lo yegi fun won awon wo ni won ni kan lo yegi fun e mo gbo losan tuni
0: okay agba tantan yan re eni agboju okun le to se be ti oje ni agba
1: o kai kai
0: won ni eso o ye ko mo dabo bo ni o nka dere kakati ba fi dabo bo ni won ni se lo tun pa awon eyan lekun won ni eso ti ile eko alako bere kan ta mo si Nostrand Primary School to wa ni Kalaba ne ajo le si olopa ti ipinle ohun ni won ti fikele ofin gbe kini di ti a fi fikele ofin gbe won ni o fi won fi eso kan pe nfi ibalopo ko to o nfi nkan omo obere odun marun to na ji akeko ni ile eko ibi to ntin si eso e lanfani lati gbo gege bi iwe iroyin Daily Post bo ti se post ye
1: ipinle bauchi na ni mo se wa to je pe iroyin leyi na lo nse lalaye bayi pe ko lo ndakun jo ko ma je ki irin ise ise wa ko doju oja ko wa o
0: ami
1: ami ati ami won ni awon eyan mesan kan re ti won je awa kusa ile ti won ni won sise fun ile ise kan ton pe ni sofi mining complain ile ti won ni won sise lowo ni ojo ba bere won si ti wa kusa won ni ni ojo ohun lo ba ko iyepe o ba lo ro di won mo be ikunle abi amo eyan mesan ninu awon ton wa kusa lo dagbere fun aye yi
0: eh eh olohun ku ni je asise se
1: ise
0: wa o ni doju ija ko wa o
1: ami ami
0: eyan merin ni won ni gigiri se won tin kan ipako leyin ti won fi esun kan won wi pe na won wa ni di bi awon eyan bi won se gbemi lenu enikan to je pe meti o nta ti ni yola ni ipinle adamawa won ni ki won gbo pe asiri won ti tu okete ti boru keke yan ba feyin an fi gbegba mole
1: arakunrin kan re ile ti won ni olo sanu
0: ami adami
1: won ni won di boju re han bayi ni ile ejo ni ipinle ogun won ni kilo se ti won fi boju re han okonu won lo ko re na ni onasan ya segun won ni se lo wo ile enikan no ba je pe awon goolu on goolu aso alaso bata on bata ago owo lago owo ngba ti won se siro re olo to bi million 15 o na ni won lo digbe won ba foju re han ba ile ejo won ba ni ah o mo ti se won ni kojo won o je bi pe ebi ni o so n debi to fi won inu ile awon ile onle
0: abc
1: pe to ba ti lo ile ise to ba ti lo bi ise bayi lo won mo so won pe ah ile ti okonu ti lo bi ise
0: ngba ti an lo bi ise ohun o le tele won
1: ise o le ise ti le ile ro lohun
0: ise iyan o se lekini o tun se
1: lekini
0: ko le ni boda lagbaja e si jo e je wa mo ba iru ponpon ebi ni pa mi ke le fun mi ni
1: o ti da
0: ah ni omo ah ni omo di omo dete to ba ti le din kan sogbo iba le ko flat abi bungalow nu gbo olomo okay won ni inu fu ayafu logbode kan ni pillars energy filling station eleyi to wa nitosi stock exchange ni onicha ni gbajugbaja ibi ti oja to ti ma ro keke ro kuku ni anambra won ni leyin ti oko akepo kan ako pentiro eyi ti pentiro kunu re demu to sa dede gba ina je to bere si ni so ina di orin tin ko won ni o si fa sokere fa kere ati ipaya to nti iberu pe o se se bi kini ohun se njo mi tun le gba lakata bo mi ko na o dun gbo e gbo ninu iwe iroyin punch
1: ipinle ti boronu o na lo je pe iroyin leyi won ni pe ile ise olopa no ma ti mu awon marun ototo kan
0: ki won se
1: o seun jare won ni won wo aso kan ni won ba ko tinubu must go si lara ni maduguri won ni ah won ba so bu mi no
0: ninja bo su
1: e mo bo ni so to ma di won la so je mo
0: o je n ti an se no
1: you don't say so
0: e je mo ko de mo de yenu wi ofin wo ko si ominira so wiwo mi
1: e je mo
0: ko yan ba ti
1: e fun yan la so pe yan ma ye won sa diu papa ni ko da yan lo ko aju
0: e be yan ba wo aso adiu papa lo bi li onko ma awon eyin ton ti
1: afa
0: omo wi ma duro aya re won mo wo pe abeyin re ni pe adiu papa

0: kaabo pada gudugba iroyin tesowo waju o oya o eje atunmu won ni gaga bi iwe iroyin punch bo ti se fi iroyin ohun lede isele ina mo rara eleyi ti ogbera ninu iyara kan lara ile alaja eleyi ti o wa ni agbegbe musin ni ipinle eko nlo sokunfa bi awon obitibiti ohun alumoni inu ile ero ohun elo ile bo ti se baje gege bi ajo nema ta mo si ajo to nbojuto isele pajawiri ni ipinle eko Lagos State Emergency Management Agency bi won ti se yoju e sita ninu atejade yi to ti pase eni ti se akowi agbajo ohun lu sita yin omowe olufemi oke osan yin tolu won ni oke osan yin tolu lo yoju oro sita wipe iko ti Alpha Eagle Team ti ajo na lati agbegbe Kapa Base ni won ri pe yajo yajo gba wipe isele kan sele o ni agbegbe oke arin ni ile to oke arin street to wa ni musin eleyi to mu ki won fesi ni kan man kia lati gbera ko si di agbegbe be won ni ngba ti won de be ni won ri wipe yara kan ninu ile alaja eleyi to wa ni agbegbe na nlo ti so ina to so dore ti ajo nkorin won ni oke osan yin to lu yoju oro sita wipe bi ina ohun bo ti se gbera so to se to bele oni awon o le se ni alaye sugbo se afikun wipe adupe yato si wipe awon dukia to je ti le nlo baje won ni emi kankan oba isele ohun ko barin be kedere enikeni o farapa nitori isele na yoba si bo won ni nto ba jon la fi wewun ipo epa nlojo po si eliri e je nfi eleyi gbe tori pe ojora won ni o won ni inu fu aya fun lo waye ni agbegbe ta mo si Pillar Energy Filling Station ni bi an tin ta epo won ni to si Stock Exchange to wa ni ilu Onitsha ni gbaju gbaja ibi ti oja to ti mo ro keke ro kuku ni ipinle Anambra leyin ti oko eleyi ti o ji oko akepo pentiro ti epo kunu re bamu bamu to sa dede gba na eleyi to fa isele sunkere fa kere to si mu ki iberu bojo ko gbode kan wipe ibugbamu mi le waye gege bi abo iroyin to lu sita won ni isele ohun lo da inu fu aya fu si agbegbe na to si je pe efin to ki popo ohun lo nti ara oko ohun ti si njo lo si oke won ni bo ti wule je pe adupe lowo alawura bi pe emi kankan ba isele la bi ohun ko barin won ni sugbon ari gbo wipe oko akepo na o na lo gba na je nigbati direba re to fi dire gunle sibi kan nitosi ibi ile ta epo Pillars Energy Filling Station won ni ki lo gba na je tan o ni o si mu ki agbegbe kan ni abala le tepo hun ko na ko gbina won ni sele yi gege bi won ti se fi dire mule ninu atejade oniroyin lati pase eni ti se olori leka eto iroyin to nti ilu koro fun ajo pana pana ti ipinle Anambra Chukundi Chiketa won ni o fi oro lede o pe awon pana pana ni won ti tedide fuya pelu awon irinse ti won si lo si ibi ti isele on ti waye lati le du isele na o fi oro lede wipe awon pana pana si nbe ni bi isele na ti won si nse oko ojo kan awon ojuse won ti won ti ntopinpin bi nkan se nlo latari ati ri daju wipe abo o tubo fese mule ti emi ko si ba isele labi ohun ko barin adupe ati teko ati ti e ipinle Anambra pe emi awon eyan kankan ko ti bebo
1: adupe o ipinle ti Edo ohun na lo je pe iroyin to je pe we iroyin ti punch na ni o ko iroyin ohun sita o nibi ti o ti nse lalaye sita bayi pe ile ejo ile ti orise wa daran ati wa ijinigbe ona ni won ti da ejo fun awon okunrin merin kan ele ti won salaye wipe won ji iya kan gbe ni oja ele ti o nbe ni to si papako ofurufu ni Benin ege bi oro ohun ele ti e pe ase ohun ti won gbe jade to si ko ni idajo agbona muhammadu ona ni o gbe igbejo ohun kale on ni esun won kan la ototo ona ni won fi ko awon eyan merin ohun lorun lara esun ti won fi ko won lorun ona ni pe esun ijinigbe ati sosio papapo lati ji iyan gbe ati didigun jale oni ara re o na tun ni pe won dara po mo egbe okunkan ati won tun ni awon ohun ja oloro ati eleyi to je pe won ko si ni ase lati ni lodo ti won pe ni unlawful possession of firearms ege bi iroyin ohun oni pe ile ejo eleyi to je pe won gbe kale fun oro ijinigbe ati didena awon didarapo mo egbe okunkan ati awon iwa mi eleyi to je pe gomina ti ipinle ohun gomina monday opebolu na lo gbe ile ejo ohun kale oni be na ni won tin ka awon session si won leti to je pe won si salaye sita oni ara awon ti won wa ile ejo lati wa lojo ta ko won na ni won salaye pe ara n ti won ba ni ile awon daran ohun o na ni ibran lapoyin ti a mo si pump action rifle oni won ba oni won to ba awon ota to lo bi rere oni won to ba awon ibon ilewo eleyi to de pe won pe ni pistol na ni won to ba ni owo won oni pelu gugu eri ma jerin so ohun o na lo je ko won ko wa le ejo to se ko won se lalaye bayi ipe ki won dajo oku fun won oni dajo ohun na lo gbe igbejo ohun kale oni iya kan to nta efo to je pe webe ni ya o ya nta to n fi gba ye ti e o na ni won jigbe to je pe opolopo olohun na ni o lanfani lati do la ya ohun oni pe ati oko iya ohun ati awon omo re na ni won tin dupe o ti won si n dupe lowo ijoba fun ipari biribi eleyi ti won ko
0: okay omi ture eleyi ti o n yoju oro sita wipe agba tantan yan kan re eni agboju okun le ti o je ni agba won ni agbalagba ti se eni odun mejile ni ogun ti oje eso alabo security nu o won ni ni ile eko alako bere kan eleyi ti se ile eko primary Nursery Primary School ni ipinle Cross River won ni owo osinkun ajo ti olopa ti ipinle Cross River n lo ti te lori pe o ba majesi omo odun marun o ba ni ajosepo won ni okunrin ohun gege bi won ti se furasi iyun afurasi to ko re nje Bright Basi Elijah ni won jabo pe won ni o je eso alabo ti n so ile eko na gege bi alukoro le ise olopa ti ipinle ohun AASP Ethiopia Sunday Akata bo ti se yoju oro sita ninu atejade won ni isele ohun ni won jabo fun awon olopa en to si fi isele ohun to awon olopa leti o ni oludasile ile eko na won ni afurasi ohun ni won fi esun kan wi pe owo te nibi ti o ti mu omo odun marun ti se akeko lo si ile kan ti won o ti pari to wa layika ile eko na nibi to ti lo sise laabi re won ni ile ise olopa ti wa fi oro lede pe iru sele bayi awon ifi oju yoboke awon ifi wo be kede ri owo yoboke awon ifi mu pe awon ko giri mo gidi daada ni o tori pe mumu loka aya ta won o tori pe iru esun bayi ki se nti awon ma fi owo ere ta won fi ma mu pe iwadi orin kenewe on lo lowo lori oro na ile to si je pe ngba won ba se wadi re tan won ni nilana bo ti to ati bo ti ye won ni yo gba pankere re ni iwaju ofin
1: lo gba pankere iwaju ofin o ti da ba won
2: gugudugbe iroyin agbokogbon anfani pataki re o fun gbogbo awon abileko atomidan ti won se tan ti yan bo se ti won si gbe nidi arere oke ado oke bola taba ma gbogbo mi ti o jina si malete fe gba awon obirin abileko atomidan ti o ma tele moto bredi lati pin oja fa awon alara tuta atawon alara je ladugbo ti ma pin won si pelu moto ma si mi gba o ise eleyi o ni se pela nkiri bredi ise pin oja bredi fa awon alara tuta ladugbo re taba dugbo ta won ko ni ba se pin ja ba pin o si ni ise ajise ni o ise to bere laaro bi ago meje ko wa ni se pelu nta bredi ri o to ra won akose mo se owo fo hàn láàrin ọjọ́ méjì nípa bá a ṣe ń tajà iléeṣẹ́ bírẹ́dì better life tó wà ní mọ̀lẹ́bí ìbàdàn bí wọ́n ṣe ń sanwó lọ́sẹ̀ ni wọ́n sanwó lóṣù léyìí tó ní ṣe pẹ̀lú bóníkálukú bá ṣe lákìkanjú bá a ṣe ń pín ọjà sí bákan náà ni wọ́n nílò àwọn àgbà bíkà tó dáńtọ́ tó sì lè darí iṣẹ́ marketers lọ́kùnrin àti lóbìnrin tọ́rọ̀ dálẹ́nu ẹ̀ ṣáká àti driver tó níwèé ọkọ̀ tó pé tó ń ti factory workers wo owó tó sì ní túmọ̀ ni wọ́n san ní better life bakery iléeṣẹ́ bírẹ́dì better life wà ní mọ̀lẹ́bí ìbàdàn àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí ni o pè tó o bá ṣe táà ti fọ́ọ̀kọ̀ rẹ lẹ̀ láti ṣiṣẹ́ 09025427551
3: ẹni àwọn àlọ ọ̀nà làákò ìbọlọ tí ń bọ̀ tọ fòrà dání.
4: Pàdán lọ́jẹ̀ ló la ti ń bọ̀ o. Bàbúṣe máa lọ náà nu wọn fún aláìsàn àgbòlò mẹ́rin.
3: Ó mà ṣe o, àgbọ̀nrín ẹ̀sìnlẹ̀sìn ń jẹ lọ́bẹ̀. Ajẹ́pọ̀ ò tí ì gbọ́ nípa olóyè Adégbòye Gàtà Òfin Kadégòkè FCA tínú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC tí gbogbo àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti pinnu pò ni wọ́n fi ìbò gbé wọlé lọ́dún 2027. Ní òdì títún ṣe gbogbo àwọn àgbàlagbà tí ọjọ́ orí wọn tó ti súnmọ́ 70 ọdún ìdí wọn mọ̀ gba owó àjẹmọ́nú lóṣooṣù ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ kò ní í gbẹ̀yìn àti bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo ẹ̀yìn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ̀yà ajá kátara ṣàṣà ká mú káàdì ìdìbò wa ká lọ dìbò fún olóyè Adégbòye Gàtà Òfin Adégòkè FCA Gboyè Àtà lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú ADC ọlọ́wọ́ bọwọ́ báyìí lámì wọn ẹ máa pé dádì mọ́mì Gboyè Àtà ni ẹ dìbò fún dádì mọ́mì Gboyè Àtà ni ẹ dìbò.

0: yen wa ten gbo wa kaakiri bi te tin gbo wa nile loko lodo leyin odi ese kuku ni abona to jina re te tin gbo eto kilari gbo bi te tin duro te wa ato ti denu kilari gbo e ti se ti ogbon ojo no su kesan odun 2026 emi ati padimi molemi eyan mi yawo mi ori ategun Unifola Kemi to mighty lejo mo gbo lori eto yi ni gbogbo ojo Wednesday ati Thursdays ati today sin lorun ni eyin te ba gbo eto ikani le se radio lagelo FM 96.7 ten gbo wa lotun ten gbo wa lo si ba se mo seto yi eyin te ba gbo wa fun igba kokko baba ti de ba se mo de ati de tan baba ti de ba se mo de ta ti je ke mo lotun mo lo si ten benle te ba ri pe n ta so lowo e fe da si boya ran tayin abi bo se ye ko lo be ko lodo tin numbers te ma pe wa si number meji ni akoko n be fun ti Nigeria number keji n be fun ti awon tin benle okere ti Nigeria oni 0912370 8675 lekan si 0912370 8675 ni number ti o wa fun ti Nigeria gangan sugbon yin te n gbo wa lati ile okere to je pe ori app le ti n gbo wa tabi wo wa lori Facebook number ile ti e fi le pe wa oni 0814249106 plus 2348142491006 en ti gbo wa lati ibi to jina e ti mo pe 1006 lo pari number ti ile okere bakan e ma gbagbe ti cash e ati so fun yin pe cash e e ti ri bo se nlo lotun bo ti nlo losi pe ti cash e yi yo tu lagbara gan opolopo awon yan ti fi se faje ti ri bo se npin lotun pin losi mo jan pin ti e na mo jan pin mo ti won iwo na gbianju lati ri pe cash e yi lodo ti yin eyin na e ri nkan kan mu *347*1004*2#. O ni ni fi ma fi play cash opolopo de ma pe pin awon ori cash awon ori play ko si be se ni replay eyin le mo bo se ye ke se sugbon ni sin bayi o pay ka so fun ni sin tabi ke wa mo pe wa ngba te ba ti ri pe enikan je won lenikan je nkan to po e wa mo pe pe o je o se kini kan dakun Mr. Gbenge jobo le mi na se fe je ti mi kini ko ye ko di ojo igba ta ba nlo si irin ajo tabi ta ba nlo si party ka ise mo re kan ye ka ti re sile e fe play o ko wo yin play o emi ba gba yin mo mi se pe number yin nisin e save sori phone yin ke wa tag e pelu cash e che ti boba igba te ba fe play ko ni e sese mo wa code yen kakiri e je nko yin *347*1004*2# e wa save e bayin te ba save e fi cash e si te ba ti save e fi cash e si pelu cash e yen kan save ijo kijo te ba ti raye pe e fe play cash e kan dan le o ma gbe yin lo awon bi to yen ko gbe yin lo lokan ojo kan bo ba ti wa gbe yin lo betan ibe le ti ma raye lati play cash e sugbon loni nisin bayi ba se be lori eto yi e ma to play cash e loni yan meji to ma fi cash e se faje 25,000 naira o de possible ko tu ju be lo ti system ba ti gbe wa ni e fi ma play cash e fun ti toni ju gbogbo e lo mu kiyin e ku le e si ku eti gbo kilari gbo fun ti toni kamara le kama po wa
1: e ku le o
0: soro soke
1: ekunle o
0: ma je paro ki boya emi mi je ko rai soro dada soro
1: se mo ko to ba ti ni ki ma soro na ma da ke lo
0: boya soro soke so te lo
1: ke tu soro soke ju be lo
0: ka wa
1: ara ku mu ki gbe lawo yo lo yi
0: o ki gbe kan soro je ka mo pe at least

0: Shola. You two things,
1: Lord.
0: Shafi Shane or Shola. Got a joko.
1: Over
0: there will be real, you don't look.
1: Eh, go see regular, you need to kill yourself.
0: Yeah. See, there's one thing, there might be a wise or boy, a mom, machine. Kaka. Got all something, or so statement can let come. Loma to bear be 90 times to my solo, pay. That's it, name of what party. Me or Jack be sitting by the pokey. I'm giving you something at the end of the month. You book my running late, but you saw your magic key.
1: Tim, my relative, Bolu, she fell, sir.
0: I mum already.
1: A me for a me more. We, oh, she could be story.
0: He could me, got one so
1: she key. Oh, could them come ready for story.
0: You know, Timber, come out for an ink, and Timon, my friend, no more monthly allowance. Jo se emi ni mo je so ni se ko le o le mi o le buy time must I pay it exactly ijo ti mo ma fun
1: mo ti da kilo poruko e lo mo ti da ijo fa we na na
0: nko mi emi eyan ise problem temi mo mo ma fun e monthly allowance ni o ti ma fe lo so su ni mo ma fun e it doesn't matter people go do san lo first so won mi ti be ni pe e o la mo godo san it does ko matter o owo to ti gba why to nje se bo owo to e fi ra nkan sinu le ni why to fi lo so pe to fi nje gbese le do owo to ti gba
1: ki se gbese
0: okay ki lo fi se
1: upkeep ni
0: se bi gba ti ma fe lo ma bere upkeep
1: no
0: so ti la to fe fun lowo le
1: ki se awon alaye yen fe ko ma ro ko bi amun fu we se nkan mi
0: okay
1: normally have a bag of rice lamara lo si to lo ora a whole bag o de so fe di e wi pe osu yi the last day of the month oni mo ma so wo so that ani mara half lamara every month mo de decide to try a whole bag mo de so ni pe ma fun lowo leni leni pe leni yi ma fun lowo mo de won pe
0: show eni
1: what do you mean show won chibo won keep ni
0: se mo o so sure ki se boya osise kan te kun fe fun lowo osu to mo mo do fun owo to ti igba to ti nda
1: plan
0: mo ma fun e tin ba fun e ni ijo to fi ba pari yan mi pe mo se ma ma fun
1: so pari le ni
0: must I give you
1: ma fi ni mi lara ma fi ore to ba ma se fun ile fun family ma fi ni mi lara
0: definitely ibi to ye ko lo ibi to ye ko yen lo because o lo fe fowo o nje ti mo fe owo ko fi ma ra nje sinu le ni o se pari so tin sin mi lowo
1: so gbon sin tin mo so yi pe mo ti ra old bag
0: apolo lo mu mi leti
1: so ati bi owo na lo fun mama
0: apolo lo mu mi leti
1: I'm not giving you today, not tomorrow. I won't fight you. I will pay the money.
0: Owo ti mo ma fun eni owo ti mo ma fun eni
1: don't say o fe fun mo
0: ki da se ni owo to ye ko boya mo je gbese pe owo emu gboro san mi o yawo ni kini kankan mo fe fun eni bo se se yen o fe fun owo fe da ba te lo bo mi ni yen 9 times eh o ni 30th mo ko da ke ti mi soro o tu so o tu repeat e
1: but normally ti ma do ya fe fun mo ma shalaye pe ni ni ma so date na bi check mo ko ma so date
0: mo ti oko so fa won yen mo si o say it again
1: o ti me mi lara ni o
0: mo tun say it again
1: to ba e ma den so na mo fe rawe yan na
0: le ma mu mi binu mi o sanwo
1: o ti e le binu e bi ko ready ati be ija yi ku ti ko wa taboju
0: pele mi o sa fun e loni mi o fun e I'm not giving you today tomorrow self mama ro ni
1: and don't do something say it if you won't do it oga
0: I'm telling you I want to so I've been doing it now but bo se so I'm suspecting you suspecting ni mo suspect e owo yen kan to fe fi se ko lo fe fi se to ba se ko ba come down so fun mi nkan to fe lowo fun ma mo pe ki o ma fun e lowo nkan wa divert si bi kan to ki mo fun in bulk din simi eni kan fe fun lowo o se kini kan ni o error ni je ka lo taja ka se ile na ma gba fun ka se lo ni
1: mi
0: mo ti binu ko kan mi ba binu ba se kini kan end of the month mi te woju anybody to ma taja bo taja
1: I don't know
0: Oh, mo bi ma taja.
1: I don't know now because it's not time yet.
0: Mo ti tan. Ko si wala. So ma da ke oni soro ni abi ma lo play orin.
1: Mo mo.
0: Kan to ba gbari mi na gbe afa na ni. Ko si kini. Ah, sawon lo sawon to fun lo lo npe yin. Sawon ni. Owo ti ke so gbe to tin so fa wo to tin de dajo fa won yan pe kan ma bo end of the o ti mo pe o so bank ma fun. Show bank owo ti ke so gbe. Iwo ko lo ni na o da fi ran kan sinu le ni why to so fa won yan pe ma fa won o ti divert owo yan ni suspect ni. Ma yo mi le na. E ma pe.
1: Awa yi ko to cash e lo
0: so
1: yin.
0: Eh so fun o.
1: Ya meji. Mm. Ma je 50,000 naira.
0: Okay.
1: 50,000 naira
0: meji. Not 25 yen ara le se gbe bayin. 25 o. To ba ti je si n cash e lori ni. 50,000 naira meji.
1: Naira e ti mo pe ni na ni.
0: Meji
1: na. O yato si the regular. O ma lo.
0: Ma daruko mi. Ma daruko mi. Ma daruko mi.
1: I'm not picking any call. I'm not even.
0: Ba binu na. Ba binu to binu emi kan so fun eni.
1: Eyan meji lo ma je 50 100,000 na ma je leni. E de ti mo pe iye gba te ba ta. Oh, too fine and funny at his game. So, am I terrified?
2: It's
0: a Sunday.
2: Ah, what is all? We're not about to do that, brother, to your work. Well, let me see me. I'm not letting you any. For lack of me, I
1: can't
2: say, Jerora, you got jaw, ja.
0: Blackmailing
2: ibi oba le fe won de ni otin bu yawo to fi kale si Nigeria tori pe so yan oyinbo olohun gba fun won
0: mi o bo
2: ola te mi bu folo ba bi omo binu
0: ah fun kini
2: ma binu da ku
0: fun kini
1: kile
0: nbe fun
2: baba baba to ma won mo bi an se mo pe ti ara won mo binu ma fo mi lo pelu e
0: ah
2: se mo yo re ni si ni
0: se mo je gbese ni
2: ojoba nje ba ti se ase gbe ni won se awon odi lati gbe lowo
0: mi o je gbese o
2: to mo folo ba bi omo binu ebo ni ngba ti mo npe to ni sawon eyan lo npe yen o ti mo pa awon eyan ni
0: to si wala
1: e se
2: omo binu da kun mo folo ba
0: e se gan Mr. Sunday
1: e wo te ni gbogbo ala mo po yato
0: mani ma daruko mi
1: nisi ruko je kin soro
0: ja ma daruko mi lo kan mi ma lo ma daruko mi lo kan mi lo kan mi lo kan mi
1: o da ona ara ni local government ona ara ni to ni ni cash egbe wa mi je kinu bi mi because inu mi do fire to my je 50,000 lori cash mi ni je kititi e oni yogi ma ba temi je lo
0: re
1: mi
0: ni yogi agbo
1: I don't even know the meaning but cha ma ni mi la
0: o kan da te da da wa ma mi ni oni ma so pe mi ni yogi
1: star 347 star 1004 star 2 hash elo te so jo e because e ti mo wi pe toni yi o ya to se mo pe regularly 25,000 ma po mi no
0: ma ma daruko mi
1: regularly normally 25,000 naira meji la ma ko sugbon leni a multiply by 4 ni 50,000 naira only cash e ma fa yan lori kila igbo loso toni kile wa nilo lati se eyan sha mu phone yi e lo te bi eni pe fe call star 347 star 1004 star 2 eje ta cash e bi awon le gbe si esan
0: emi o je gbe si
1: star 347 star 1004 star 2 ash oni number te ma te te ba ti te o ma fun yin ni awon ilana te le
0: amen
1: o ma so fun yin kan te ma se eh because o ma gbe bank te ma so wo si wa e wa le te ele te meji ele te merin ele te marun iye ki to ba wu yin o le be ba de se tasi na le se ma ni anfani ati ri owo yin pada se meji na lo ma je eyan meji na ni olodun de ti mo won
0: sugbon
1: lo ni mo won except teyin ba te 50 eh
0: kan te so je
1: 1000 naira lo ti mo wa yin
0: to ba mu yin mo lawon to ma o ni to ma fi di
1: ah hey, kon showo kekere star 347 star 1004 star 2 ash and lati lo joja an pada bo amo pe ni gbe kuro nbe
3: on Lagilu FM 96.7 to dey chance to landa nigba ku ba ba je
4: kẹsẹ ló san wo.
5: Gbogbo ní bara Golden Chance Lotto. Ẹ̀kọ́ àdúró ti wà. Lóòrèkóòrè ní iléeṣẹ́ Golden Chance Lotto yóò máa tẹ́yìn lọ́rùn. Lórí ìbáṣepọ̀ yín pẹ̀lú wa Golden Chance Lotto. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n san winnings. O ní jẹ́ tákún tó máa bèrè nínú ẹ̀. Níbikíbi ló ti lè gba winnings ẹ. You can get winnings anywhere. Èyí gan ló mọ ọkàn oníbàárà wa balẹ̀. Golden Chance Lotto kẹ̀tì láti so oníbàárà dọlọ́rọ̀. Golden Chance Lotto iléeṣẹ́ ti wá àfààyè gbàgbàkúgbà. Láyé àkìsọ pé kí àwọn agent wa tajà máa fi kadì kan. Iléeṣẹ́ Golden Chance Lotto yàtọ̀. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ là wọ́n sanwó. Tó sì hàn kedere fáyé láti gbà yí wá. Wàrà ṣe sàní winnings. Ìdí rèé tí iléeṣẹ́ Golden Chance Lotto fi jẹ́ aṣíwájú láàrin àwọn akẹgbẹ́.
4: Nígbàkúgbà
5: tábàjẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló sanwó. Golden Chance Lotto ọ̀nà tó yá láti sọ di mílíọ̀nù.

Sofia Agbalẹ yi ton ti le asoju Sofia Agbalẹ yi ni won ti buwolu alekun gbedeke sise amulo eka ise akanse pataki ninu aba eto suna odun 2025 yin capital component of 2025 appropriation act leyi ti won ti sun gbedeke re kuro ni ogbon ojo osu kesan si ojo kokan le logbon osu kejila odun 2026 ipinu yi lo je okan igbese isafikun sa gbedeke eto ohun gege bi ile asofin agbalẹ yi bi won ti se fi oro lede leyin ti eyi nlo ni se pelu bibuwolu aba ofin ta mo si bill eyi ti adari ile opeyemi bamidele ti egbe oselu APC to nsoju ekun gogun ti ipinle ekiti yun ekiti central leyin ti o gbadaba na leyin ayewo fini fini latowo awon asofin abadofin ohun ohun lo pe fun sise atunse mimu atunse deba ise eto suna ti 2025 yun 2025 appropriation act ati sise afikun sa isamulo eka ise gbogi yun capital component lati le fi aye gba awon ile ise lajo lajo ati lekanka lati pari awon ise akanse leyi to nlo lowo bakana ni bamidele nlote waju yoju oro sita wipe igbese na nlo se pataki lati le samulo to nti faye gba ikogoja ninu ise akanse ta mo si capital project labe ise abadofin ise eto suna 2025 latari ati le ri daju pe won de ipele eleyi ti oye ninu gbigbawo si eka owo nina fun awon lajo lajo ni le ise

0: kira wa ku dede akoko yi ni gbo bi te ti lanfani lati ma gbo ikanni ikanni ti lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajoke ile fufu bala la wa ladugbo felele iyan nile badan adupe fun olohun oba ile to so lati ose ile to koja lo lati ojo wednesday to koja lo ani pe ko lo mo poku ni soro a jo pade lo se yi awa kan so ni olohun ile ase o si fi se dede eyin ololufe eto yi a tun ti de lo so eni ni gbogbo bi gibi ti ategun ikanni to ba nfe de e wo o ma larin kiki lo san teni o o tun ma larin kiki iyan lo san teni tori pe awon ibere yen ti wa nle lo se ni ele te fi se faje ni o be ba ti takin ni o bo ba mo po takin ti ese pe o mo nfe nu ja konfu o mo nfe nu ja konfu sugbon bo ba ti nfe nu ja konfu mo kule pe wole je pa won to takin kan pe wole kan si fi ebun se faje bo se je niyan e ma lo soju opo ikanni ti lagelu fm e lo ma wo life and direct be ba tu se wo ni ke ma ba wa share kaakiri agba nla aye loruko lo tu eto yi oga wa tunde olawuwo abdul qadir adegbadu ko temi alafida e lo ma share e lo soju opo ikanni lagelu fm lori facebook e ma wo mi life and direct tan share e ja ma share eh eh gba mi dada baba tunde aje tun mo bi baba aje ti niyan igbogbo island awon ti chelsea niyan all chelsea chelsea for life igbogbo island bo se je niyan ma papa e je bere to o bere ni rabaji gan ni lagede fin awon eyan o pe wole kan fi ebo se faje sugbon si waju on gbogbo e je fi ese kan yabara sori ti kashi e ehin ataro e ri pe ategun alaafia ategun alaafia ategun owo bo se nfe lagelu no first splash fm ehin se ba ti so fun yin ani mariwo lasaleri egugu si nbo o eni gangan ni oni loro keje o tori bi pe ati so fun yin ero ni opolopo awon eyan pe sugbon emi ma wi pe lati aro e ti ma ri pe owo san fe on fe on fe ni a eni le fufun ba lo nfe lele nbadan ni kan ni lagelu fm ni o tori bi pe ati so fun yin latate kan se lati gba ti osu yi ti bere wi pe se en ka bi o ba fi le di september 30 ojo kan ro ojo kan ro ojo yen yo lagbara po o ojo yen yo ni agbara po tojo yen ba si ba ro bayi ojo owo ni ojo owo ni ataro bayi lojo owo ti ro ni ikanni lagelu fm eni o kan lo mo bi o ba ti wa kan iwo fokan re bale o senti ma mokan tori pe bi mo se soro yi iwo lo kan lo san teni eh iwo na mo so mo tu egbe re mo we nte to nte jo nta jalegbe iwo to n gba radio na mo so o fowo ken to nta jalegbe re oni won ba o wi eyin na mo n ba wi eh owo ti dele bayi owo ti dele e mo pe mo mo so fun yin ki to wole agbara oni ka se won ti tan owo won ti te owo e ba wo ri system te n wo mi n facebook e ri pe mo koju si system kan owo mo n wo bayi owo yen se mi ni jojo owo yen se mi ni jojo oni o mu mi mo mu mi ta lokan ti o gba owo lo san teni o pon ti yi pada ilu ti change o ilu ti change o 125,000 naira o lo ma so kale lo san teni bo se je niyan e tete ma ta cash e bayi e wa tun ri ibi ti baba n bari tu wa ibi ti ara meriri mo rori ologbo late ki ye ibi ti baba n bari tu wa ni wipe letiri win 30 be ba ta cash e meta times 10 ni o je fun yin eh e fo soke be la kuku nbi ni o cash e mo ni awon nan denge po lowo ta wa yi be ba ta cash e me ta papo ni o be ba ta meta papo ogbon na e ka fun yin eh e mo pa ti so fun yin pe osu baba ba ta wa yi e ni gala o ni ka se o na se inawo re won ko jade ni bi omo ejo mejo omo de yen bi mo de wan se ko mo re o ni ka se fi teni se September 30 o ma lari kiki lo se ni owo ti po nle biba ati e mo bi ta se se a se bayi o ko si laburu e je ka won ti won mo ta ka se e lo bye bye ribi iseju marun ka to loju oja ati e kokko fun enikan lowo losan teni ke le mo wi pe ke sere owo to po ti o le tan ni owo cash e to ba tan atun ma withdraw star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash tu yen duro fun lage lu e ma gbo mo ba fosun o bo se je niyan osan yo lari kiki po o owo mo nwo losan yi awon ti o je owo ati mo bayi e ba ta lo yo bayi si seju meta si merin bayi a mu a sare mu eyan papapa ko sare gba owo kukushi owo bele lo se ni bo se je niyan lagba be yen o mega child of god ba soju opo le kawon eyan o pe wole kawon eyan o pe wole kan gba bere kan si jebu falafolo adupa lawon awon to fun wa lebun lori eto Mr. Anthony Bodurin oko fun mi number to lo nda lola jenso ke ko jensapo baba niyan lati agbon United Kingdom of Liverpool may you never walk alone ba ntoju pin fun mi number ile to lo nda lola abiola yali yali lati Hamburg lorilede Germany ofulani hun gbogbo Germany owo to po ti o le tan lo ba tan yali yali o la tun ma withdraw mi bo se je niyan baba tun di aje tun mo bi baba jet lati island eyan na yo Portugal ala madure ni gbogbo portuguese e ba soju opo le kawe eyan o febun sere falafolu e ma ko loju opo ka se o tori pe mo n pada bo nbe yen asare fun eyan lowo papapa 091-23-708-675 091-23-708-675 The number that I pe wole. Hello, my face show. Hello. Hello. Tell about it. Call like by radio. Yes, up. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Kilo do call you?
1: Kilo do call you?
0: Adisola Taufik Latibo.
1: Lati
0: agbaje ijokodo.
1: Bẹ́ẹ̀.
0: O yẹ bu bere sa.
1: Number 10.
0: Ibere elekewa lodun 2023 idije fi eye agbaye awon obirin to waye orilede wo logba sa.
1: Spain lo gba.
0: Orilede Spain lo gba abi.
1: Bẹ́ẹ̀.
0: Orilede Spain na ni. O yẹ bu bere yen elekeji.
1: Number 20.
0: Number 20. Idije ile adulawo lodun 2023 orilede wo logba.
1: 2023.
0: Bẹ́ẹ̀ni sa.
1: Kini lo gba? Kini tan fun na Nigeria final.
0: Emi o se Nigeria na na final.
1: Kodova lo gba, Kodova.

0: bayi ta lo ni number yi ka fe le card e nle ta lo ni number yi ta lo ni number yi o ta lo ni number yi 08035 0332 ta lo ni number yi 08050,000 naira talo ni number yi talo ni number yi o 50,000 naira awon o mo fe gbe fun bayi
1: me to pe hello
0: hello sir
1: yes
0: e ka san sa o a pe yin lati kan ni lagelu fm ki loruko yin bo lati n ba yin soro
1: ah eh ibadan mo wa
0: ki loruko yin sir
1: olasukan mi kazim
0: mr olasukan mi kazim se ta ka se leni
1: be lagbara olorun ji mo ta lojojumo aye mo ta lojojumo
0: o da sir e ti je 50,000 naira lori eto ta lo ta kini role yi
1: ah eh se
0: Amisa. Ta lo takin Abdul Qadir Adegba ruko mi.
1: Yes.
0: Won pe yin si o, e ma pa phone o, ke si je phone o wa ni ti charge.
1: Oda.
0: Se ti je ri ni.
1: O ti je laye 25,000, o ti pe. Njo ke ta ke se bere.
0: Oda. E tun ti je leni na ni.
1: Oda. Hold on.
0: Bo se je niyan lapa be yen, bo se je niyan lapa be yen. *347*1004*2#*347*1004*2#. Hey, ojo ti lo bayi o. Ojo ti lo. Iyen lo se ni. Je pe pade dola niyan ko lo mo pe oku ni soro. Agbara Olorun oba. Atu jo pade lola loruko lootu eto yi oga wa Tunde Olawuwo Abdul Qadir Adegba loruko temi Alafida number te send message si lele eyin te lanfa lati je yen 09050275366 09050275364 for the number tell afala message la san ni o o se je ni la pa be yen e ja lo leni ipade dola titi olaun alafida goodbye lo nje be lede india

0: se n bo soke to n bo sile lori iku tun le dara si ati ke tun le ma gbadun wa si irukun ona re nbe nbi baba de bo to keyin je na nbe nbi osise ti gbogbo awon osise baba akande ni fe si julo
1: ere wa wulo
0: o da tuwe de garden lo na
1: ere wa
0: o tin bembe na lo ni fe baba de bo ni ori iyan ba sere mo o koja lo soke lohun eni bo ni be yen
1: ayila ere mi
0: e ba ri baba ni be pe to ba ti ra won staff ba ti bulo tun ma lo na nkan se o da gugu omo Nigeria mo gi nka bo sori eto won ojure fasiko ye ma laye jo lori eto to ba di pa go meje ba kun seju 15 ile ise kakashi waya won darapo ma lori eto inirole.

0: je ka kira wa eh
1: so eyin ara ile akude di asiko yi asiko ataro bo ni odi odubi
0: adupe o
1: lati aye ajejo adupe lowo olorun oba tutun won so wa di ojo toni ezikabo sori eto yin na ni ohun ojuri teni ni atun se kini
0: atun lagbara
1: ku mo pa iba won musa otun otun na ni gbugbu e ope pataki lowo olorun to bo ba ri be oluwa to bi loba omo baba father ile loruko mi temo so mo ni radio emi ba wa kabo
0: omo baba wa kalo
2: ofe fotori ti bere
0: ti wa ni kini jele
2: kaja oduro
0: mi di ese yin o ma sinu aye
2: beku oduro
0: yin ga o si nbe ga bo se mu we yin
2: se se eyin alara wa
0: e je nse be yi kan le gbadu ara wa daada
2: ilaja pada seyin ki
0: lati bi ose meji meta merin seyin
2: gbogbo
0: awon ololufe eto yi lori pe awon isele alagbara ta na safefe eyi to po julo ninu e lo ni se pelu.

alagbara kan sele lọwọlọwọ nle badan la ko yi ke n so pe omo bi ile badan kale o dede akoko ile agogo kan to n pe ni fọkan ni ile badan modebirin ti sele alagbara yi sele si mo foko laja ni le ibadan ni ṣugbọn abirin ti won pe ni sara ti mo n soro re yi ti wa loke okun lasiko ta n soro lọwọ lọwọ yi o wa fe bere pe ki lo sele gan ni pato sara je abi amọ ọlọmọ kan be single mother lomo kan pere nbe lorilede kan ti won pe ni United Kingdom London lo fi se bugbe won atomo re ile iwe ile itomo re yin lo lomo kan to bi to jokun bo momo ilo laaro adowo osan yo pada lori yo lo mu omo re asare ko ni bi to tin sise tun pada senu ise leyin igba to ba domo re pada ale ta bi se nba aye re bo re ayajo ojo kan lo dele iwe yi ba bomo re ni suku o to mu wa laaro bi awon to je olusogba nibe pe

0: kwe kalete wa pelu wa. Akunrin leke salaye ohun to fe. Arabinrin Sara ni ko ma lo be rara. O beta ko ma pa ko ma da sile ohun ti oni le pa. Ke tun bere lowo e ko se wa le to be. O ni te ti ko gbo ohun daada. Ohun o se ton ohun oni faye le fokunrin ke ko tun fi ya je ohun monu aye. Yabawo. Ni ade pe ka jo kora wa papo soju kan na ka ko mo lupo bo. Wiki la wiki le nso. Sara tun te si waju pe kokuda tokunrin ke ba tun gbeyanju e. Ohun o de ko lati ranse si won nile Ibadan. Nigeria pe e dakun e bo ohun fi nkan se nu aye. Wala ti o kilo le to be. Ki la gbe kile ju. Ewo. No, do ko bere abo ejo kan o kin gbe sa ko je ko won salaye fun so mo wi pe o se dele ye ohun si se dolomo kan kunrin lo so ohun to hun da yi nu aye e ye le ko si e ku kale kunrin tun de loni ba ye ni ma po gbogbo e ti e se lori abaraba no vi gba kan sin lara fo kemu obirin ti last week okunrin to se bayi buku yo tun mu agboro die nro le pe agbede meji okunrin ato obirin le mi ma nwa lori afefe se itele pe mi ni pato abi un ti mo nso oye ha obirin yin ni pe ohun ati oko ya fe sona baba omo la won jo se wahala nigba to wa ni Nigeria Oluwa si ba won se mi eju bi e meji e meta fisa njan mole won lanfani mere true to fi koja si ilu yi leyin bi odun meji to ti debi sodun keta la won sare lori to hun na tori pe ade won awon jo niye to ba joko to ba nese ohun na nbo wa ba e oto awon oti ifera ni su loka sugbon gugu e bi awon lo ti mu awon mejeji ti ra won ohun lopolopo okunrin mi to npe ohun sugbon ohun duro de boda ilu ebo sorry lati so be leyin opolopo akoko awon ti ohun na pa to ohun na pada kei ohun si koja wa sodo oko ohun nile won kaye fi ni pe nigba to ohun dele toko ohun gbe lojo ohun kero wole o fohun lokan bale papa pe ohun sakiyesi pe arabirin aise mo o toju oku bari ni koto ko ni se salaye o je ti ko gbo daada ibi to wa yi ato si Nigeria sale oro legbin o ba fe ka won ojo ori se ni bi ta won wa yi awon ojo ko egbin re mora ni tara o so fohun wi pe ohun o ti gba iwe igbelu ohun de to le rin ko ohun to le yan ko ohun to le sise to wo ohun tara afi ko won gba iwe igbelu ti eleyi ohun process e lowo ohun to awon pali e papo ohun ri awon irin re ohun gbe awon igbese ohun ti awon ago awon button ni olorisirisi olori button ni pe o je mo pe omobirin kan lo fe bo ngba akatasi ni omobirin yen yo information yo ma wa bi o baba wa debitan baba bere ke bawo ni wo ti je o e saburo mi aburo e bawo e se yawo to pera re ni pe lina ni e o nba ohun tunu le se to ba wa ri ara ni ara ohun ko ti o pe ohun lo so lo ko bu lati Nigeria si UK ohun ni cleaner o to nbe le yi o fariwo titi ta won fi gba iwe ta won fe gba lowo to n ba ti gba ta iwo ni yawo n gba la bibi igba ti iyen fi gbọn to fi so gana ki ma lagun ji ni omo Nigeria ọpẹ ko jinẹ freketereketere hello ni ohun ba de looto o ni goju e gan ju odidi oju ti e gan lo e mo sunshade nlanlagbangba baba wa kan baba salau the blessed memory awon ni won loru awon ogun yen ri ngba na lo omo akata tun lo wole o e sapiri die kan bayi kokoko buru nu ke bo se wole won lo mo oko ohun oko saje para o e mo ke yan sayan je o saje para sori e ma binu abi o geje abi o fun je saje wo ki se ni je be sori abi no jari ati baba ti pe gan lori afefe o sa saje e ku kuro ju mi ko so lati pe se nlo ni asiribo kin ta wi lo ka ta wi ti go ti two button lo gen tube yen koja bo ti ye won ti two button yen ara tohun ti bere si gbona ko hun ba so pe my house cleaner bi igba ti o sori lorun to mo ya le wele wele bi un ko se to je pe africa lo ngba won ba agba ti ba se africa ko so gbede ohun lo pa o gbo die die bayi o ti won jina die si nigeria won ti ko awon na leru wa si nigeria e ba wo awon itan buruku ti pe ya ti wa je nigeria tori pe lo to ti nbo na ko yan jora won won ran se sibilo won se mu gege bi we o ship yo si less ole omo yin boye oloburu debi ko awon patakiri nu le nkan to ni fe kiri bo so le parapara lori ti a na ni yo ti ka oko oni kakuka a ma je pon mo etemu elumi lara kan sele ta gbo wo e ka ipolowo ja mu nbo o se fi mu mani e mani wu ele tan le oro ati sara la nso ba te nde wa nfese jele bi te joku be a se wa ka sele re wa ngbo lori joga ni number win mo na je kin yara ni papa ko eje wo e ka ipolowo ja mu ma to pada de laipe nse yi ngba ba tun pada de a wa ko re gunle le ni ki ka se wa to wole e pe kale
1: Olajide FM 96.7.

0: kale gbogbo awon Nigeria ku ojo meje ku ojo meta aje pe kan bo eku alejo mu gbogbo ni ku alejo nse iparuko eku alejo di onile eyan to ku awoju ba wa lori eto yi Swiland Ava ni lagelu 96.7 FM oke to ganju gbogbo awon oke na to wa ni Ibadan Ibadan ni de oluyole Ibadan ma jorosun Ibadan ma gbo ti kuyo oma jegbe yo oma fi karun fo ori mo tori pe Ibadan gboro jegbe ki won je karun mi ba re to ma ki wi to se be eni ona to wi re ko ki se Ibadan ma jegbe je karun wo le yo se je karun nkan se yan mi ba jegbe to oma fi karun fo ori mo ni oju oni ti ma e ka lele kan si o e bi ta won mo le ka ta ba won le na le inu Adeyemi Akinyoye lo ko mi yen mi jala e tun kaabo sori eto yi ba se ma nse lososẹ Swiland Ava ni to ibe lati soro nipa ilera ara wa o je wa logun se be ti gbo nu sentun ta fi wole pe Swiland di Ava wa ilera ara wa o je wa logun ati be be lo sa ti gbo ehn ilera ara wa je wa logun o la se gbe eto yi kale a fe ka wa ninu onira ogunduba kan wo egbon mi oju oni ti yin sa lagbara olohun e ni sono ogunduba kan wo no ni nira o da olohun ma je wa nu onira be yan ba wa nu onira nkan ti se o ko si owo to le ni laye yi ko le gbadun re e mo be ja olohun ma je wa nu onira o e wo adua temi ni pe sa ni wa nu onira e ni wa nu onira o inira o da o e lo ma wo mi lori Facebook ibi te ti ri mi wo lale yi to ba pe lohun to e ni fe wa e darapo mo wa ibi e ti le ri mi wo ohun ni e kan te Yemi Ijala page e ti ri ti o gbe wa fun yin loke Yemi Ijala page e si ti kon live we e ma si gbo Yemi Ijala page e ti ri ti mo mo microphone lo bayi be yan ba ti mo microphone lo se ti mo pe awon ma ganu si awon ma gbenu si ni baba lo nbili o na wo ka lo si MC a lo ninu studio bawo ba gbenu si microphone wa le jeun interview jeun olohun ba mi mo dupe o e lo wo Yemi Ijala page o ye tekin ti e won ti o dara pa mo mi nbe mo ni nkan kan ti n fun wa ti ma ti ri yin nbe te comment e o e kan te follow yin wo jin le tete ri kia kia ida kokon na yin ni nkan kan te ba ni fe wa lo to e te follow be ba ti te follow e wa comment Yemi Ijala page e ba nte bi mo se nso ti ma ti ri yin ma so pe ti debe e wo e kan ri elomi lojiji ojoko subu oku elomi ijoko subu oyaro awon bi kan ni ti ma bere kekeke ti ma bere ri o sugbo po oni e fura na lai ori e lopo ma wa e ma si je ntan yin na true nbe o sugbon tori pe ti mo bo ti ri awon kan to ndarapo mo mi ma so lala fi bo ni sugbon ejo eja sora fun na lai na true yen gba mi ma se wa lanfani na true ma se wa ni anfani e ba nkan te follow e ba ti te comment ma ri yin kete kete nbe ni e wo elomi oga le ma jeun lowo ti bo ti ri ri osogbo lo ti sele won ni ko o njeun lowo o se pari o nje o si gbo nje o gbe abo sori table ori tabili yen na lo gbe abo si o si kase ebe aso ti lo igba awon eyan de ni won wa wo pe ki lo nsele ki lo nsele won si ri abo nje won ri everything nbe ki sale o aro ni asiko to lojo re de nu sugbon nje mo pe olojo oni de ko ma kan kankan ma yan lo tori e lo fi je pe iwo to ba fi oya mo ṣayẹwo ara rẹ mo tun gbọ laaro yi lori radio pe won ni ayẹwo se koko mo kan rẹrin inu ile ni pe ayẹwo la mo so fe lomi yo niyan so won wa mo sunwo na ni olohun ma je sunwo na mo tara rẹ olohun ni ji osun emi re na adua ni mo gba o ni sun emi re na o o ni se emi re lo fun olohun to fun olemi re o ni omo toju re ni be yan ba leran to ladi e ti o toju re e mo pe ru eran atadi e be ko ni pe ku adi e kan eran kan la pa lai pe ohun atoju re gan to pada ku o ari ko mo ku gifa aya tete mu aso be si lorun aya bo ja den ko juba na lo subo se won le bo eyan se won le di eyan afawon aka iyan won abami iyan lo le seru e jo tori olohun ilera ara re je ologun won be on tori olohun ni tori e la se gbe to yin kale se ri nkan kan wa wa ti ma ti e bi dokita la nei mo ti wo be na la te kan mo ti wa wo be bayin papapa elomi le dori kodo ori oba ma se yi oju oba ma po yi awon kan ni eje ni oto awon kan ni awoka ni awon kan so orisirisi ni ko ye mi tori pe mi e se dokita mo ti wa ni ma ni dokita e ba mi menu lo be keyan kan dori kodo tabi keyan ma rin lo koju e kan se fe elomi ga ma na le lojiji mo ti riri be ni ati dagba na die ayi so mo 30 ayi so ati koja 40 daada ati mani daada yo ti ye yin ke so ro abe 40 akande kon 50 ni adupe o anu la rigba sugbon oju ti ri to ni won ba bi ta wa kere mo ina ni o ewu orisirisi arun orisirisi aisan lo nse eyan to je pe lomi kan fi pa na ni ki le fe mo npa e ki le fe gbon pa re gan toju eyan ba kan bi ki eyan duri kodo ki eyan kan duro ki ori kan ma gbaye ati be be lo gbogbo n to ro mo ewu e mo e je mo yin radio yin ku nbe dokita o so npa re ni isin ni papapa mo ti mo jogbon ja won si awon ti sin prepare okan won e yin e wa mo yin ku nbe mo fe de oke lohun ti n ba pada de dokita o wa wole ni rabaji gan ti ni gan fe a wa jo yanan ne eyin lo wa ni ni beere ti ba fe beere e mo gbagbe e te yemi ijala page e ba n follow re na ka tun le jo gbadun ara wa bi ma ti wa ri gbogbo yin nbe e wa mo so bi o se lo yemi ijala page e ti rizimo microphone lo ko ju ba n lo e je ndoke lohun ki n pare ku kale wo satide
1: o gbogbo ẹgbẹ́ rẹ̀ pátákó ìgbẹ́lọ́wọ́ ọlọ́run aláàyè yóò bí bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run wọn lọ sí ìlànà.

0: o da wa be ni tire ni awa se awa na ni agutan papa re o ani ki a lo si eno na re ah ti awa ti ope ati si agutan balare pelu awa ati yin a ka ma dupe fun ki a si ma fi ibukun fun toni aye ati orun gba ope o
1: amen
0: oba ti a ko ri tan ri se owo re gba yin wa
1: amen
0: ijile ife a to farati bi oke ogun ni foruko mu
1: hallelujah
0: mimo ninu olayin ninu iyin ogun ninu ogun agbara ninu agbara
1: se o
0: oba ti mu wa bere osu kesan ni ayo ati alafia tutu mu wa ri opin e bayi loni ni ayo ati alafia ah kila li ma so fun olorun ju po seun tori pe anu re du titi lai lai
1: yes
0: kila li ma so fun olorun ju pe olori ofe ati alagbara giga ni agbe olorun na ga lopolopo nitori po ka yin ye
1: o se o
0: ogbo awa ti ajo olori ofe ati pade o ka wa na ye nitori wi pe awa le wa alibe yin na nibi ti e wa ile o le yin jade ona ona yin awa na ni ona ona wa ile o le wa ore ofe re o de n to fun gbogbo wa irin ajo ojo Wednesday meri ninu osu kesan o ja si ayo o ja si ope ayeraye gba ope wa
1: amen
0: ogun ni fun olorun loke ona
1: hallelujah
0: yi ni won fi ma so pe ki ijala ko wa gba ko so di orin lati yin olorun olodumare logo
1: jukiki da ope o to jukiki da ope a

0: ba lo ba bagun yan lebe olorun oni je ba ba ro mo la to fe le bi eti aseda o ni gba lowo wa ope o ati yin la mu wa loni fadani waye oba to ni wa to le mi wa olorun to ntoju wa tonda bo wa olorun to wa ni ha wa olorun ti nba wa jade olorun ti nba wa wole olorun to tun wa pelu wa olorun to je ohun gbogbo fun wa ni gbogbo ona la wa se ndupe la finfiyin foruko re iwo olorun to po ni ipa olorun to po ni agbara olorun to po ni ogbo alagbada ina alawo tele o
1: iwo na ni
0: o ogbara jigideru o
1: ajike ajige
0: olorun to ko na kora bi aso baba mi oba won oba
1: ayiraye na won ayiraye
0: iwo ta hun kita le kita
1: iwo
0: ta hun yin ta le yin tan ka so di eni be ka ko foruko re ni iwo ni gbogbo ogo yin a
1: tope ye
0: olorun to ntoju wa ti ogbagbe wa oba dani waye adani mo gbagbe eni olorun to po ni yin to po ni
1: ogo
0: alagbada ina alawo tele
1: o
0: olorun to ga ju gbogbo aye lo o ga be ni ko laviwe o tobi tobi ko se fe no so baba mi fe fe fe fe
1: gbangba
0: a tobi ju a tobi to a te la ini iye ye o oba ti o ku ni to sa oba ti jordan ri to pada
1: seyin
0: tawon oke hun la oke kekeke ko obi agbo o niwaju re nigba agbo eni jordan ri to pinya eni okun ri to sa olorun iwo ni kan soso lododo wa iwo lagbara wa iwo ni pa wa iwo ni wa laye wa iwo logbon wa iwo la ni o ta fi nsoro laisi re a o jeun
1: kankan
0: la se nbi oga la seyin o nitori wipe agbara re ju gbogbo agbara lo ipa re ju gbogbo pa lo ogo re ju gbogbo ogo lo awo mo yin o a o si mo bi o

0: ba ti fi orin Dafidi ori 100 wole yen ti a tun fi eyin fun baba yen
1: yes
0: ni mo fe ki emi ati yin gbogbo okan to ba lori ofe ati mo gbo eto yi bibi kibi ta ti n gbo wa aro lewa osan lewa alele wa ni e ba wa lenu ise ko se n to so pe ke

ma se waju bi olorun tin be ti e me ran be na ni baba ni ka ki yin o wi pe aku ti rifesu e to pari orobo gbogbo eyan joko ko se ni to tete e ro pe akoko nlo mo nigbati baba wa adeyele ti won bere si tu oro sile won ni agbara adupe lowo olorun eje kin tun so fun wa pe lagbara lowo olorun nibi ni okan na yin lojo kewa osu kewa awaji rere ti association of nigeria itinerant evangelist ti oyo state a lori ofe lati korajo ibo lo tin jin rere senu orin ni senu oro ni senu ewe ni senu drama ni abi okan ji kede ni eje ki buwa jo lori ofe ati pade conference ma wa ibi ta baba wa ti wo ti sise ranse baba wa reverend iduwa ni masan baba pf owa gbogbo wa lori ofe ati darapo ba won ranse olorun kankan kankan nbe lagbara lowo olorun mo ki kainde abero

0: wọn so ni Matthew ori keje ni ese keje pe ka kan lekun won a se ka bere won a fi fun wa ka wa kiri o la ma ri ṣugbọn se ri iranse Olorun ilekun to fe ka kan do ilekun adua ni teyan ba bere nkan bayi ni mo fe ko Olorun se fun mi o ti ranse Olorun ba gbadura fun yan jeje mo pe ti Olorun ba fase si yo jun teyan le ri gba lowo ranse Olorun yen lo so Olorun yo ran wa lowo bi a ba ri enikeni to nlo ri ofe lati pe ko ma se lati ko ma fun awon eyan okunrin to sun ra fun okunrin egbe ni o akose lo se apo support tun de toluwa ni akiyin baba lese kese ti Bible Way Crusaders Church wa leyin grandma Ibadan e se olorun yo ma mu yin tesiwaju
1: amen
0: yes ajire ka odi oyibo de loruko temi igba mo wi pe mo begun ja mo segun egungun mo bo risa ja mo lo risa mole igba mo gbianju a

0: bo kan so ni o be ni kan ti mo fe gbo ni yan ejo eyin a ti de agbegbe tawon olo on yonju opo wa ba n sile ku fun won +234 814 249 1006 ni eyin te wa lokere +234 hello kadi en te fe gbo oro te fe te nbe lohun pe in ti mo wish lati gbo lenu are wa lolare hello
1: hello e kale ku eto
0: god bless you sir
1: mo ku ni buru fun yin
0: ami ateyin na
1: es ma mo se
0: ami
1: oh ko temi ni kaode ti gbogbo e mo si po po
0: kaode po po lati gbogbo magana
1: eh so yi e da mo e so yi e wo bi ko ti ga ti a le so ku won so du pe yo da na ni ta ba ma pa fu awa loku ibu di ola di iroyin ba igbe iroyin fun ti o yi ba igbe loda yo da na ni won ma so
0: wo le so ko ni bayi ko ni mo le so ko yo ba je ju pe yo da lo ogba eyin san igbagbo ti ni pe teyin reti lati gbo ni pe un ti won so na ni
1: ese e ma gbe to
0: ese e ja gbo telomi ki leyin e ma gbagbe o oro olodun ti mo ka fun wa o pari si pe be ba ti wi
2: leti
0: mi lo mu o se eyin ba reti wi pe ko le lo to hello
3: hello sir
0: hello ma
3: Kale.
0: God bless you, ma.
3: Atoyo ni mo tin pe. Asis mi bad nko.
0: Asis mi bad latoyo e se.
3: Ben sir. Nke mi reti.
0: Olorun.
3: Bo je ko wa si mo se.
0: Ami.
3: Nte mi reti ni wi pe ki won ja ewo epo wa le.
0: Nte yin reti ni kan ja ewo epo wa le bi si bi elo.
3: Opo $500
0: per liter. Mm-hmm. $500
3: per liter.
4: Togas. O tojo di eseyin ti mo tin gbo nipa ile ise Togas Multi Dynamic Concepts. Ile ise to sara oto. Nipa ka fiti ni ti gbopo ilogun lona igbalode to pe eyan de nkan sara si won. Ile ise Togas to ti gba won ti sise fako jeji ati ogun ti fo kedere mo toni jade bayi. Be ni awon ogun ti jade lati ile ise Togas Multi Dynamic Concepts. Ka si ara ewo gbogbo wo to ko jeji nda lani. Togas aba pada ni obere fun. Bo si je kedere le tin. Togas liquid ni ke obere fun. Togas liquid ni o ba fo kedere yin mo toni bẹ́ẹ̀sì ni gbogbo ogun wa ni nafda kìtì ni ló ń tẹ gbogbo èyí tẹ wá fẹ́ mọ bá wa dùn pọ̀ nílé iṣẹ́ Togas tẹ fẹ́ mọ kó ogun wa ní ọ̀pọ̀ kó yọkù abẹ́ yìí tẹ fẹ́ mọ ra lẹ́yọ yọ torí wípé àwọn alágbàtà fún gbogbo àwọn ogun wa nílé iṣẹ́ Togas Multi Dynamic Concept fún Akala Express Blanco Bus Stop nílùú Ìbàdàn. Bí kẹ́ mọ̀ pé wà nílé iṣẹ́ Togas sórí 090

0: se baba sa piro ko yen ni
1: be ni o
0: e ko ojo mejo meta o
1: e ko ojo meta o
0: awon eyan won fe gbohun yin pe sa piro ni o wa pelu mi se won ni se yin nigba na lohun
1: ise mi ni pe lati le ni mo ti wa ni ti se music lati le
0: e wan di se music hello ise ko ni ri ni ise ko orin ri si olorin ni yin leyin olorin wo ni
1: akoko na ibere ise orin mi mo pe leyin alapala
0: alapala wo
1: nilu wa
0: ke luruko won abe eran ti won mo Alabi alapala. Lẹyin gba le wa di composer.
1: Lẹyin gba e mo tun play juju, o se gugu e ni ilu wa, nto a koja sebo.
0: Nbo lu yi.
1: Ilaro ni.
0: Ilaro. Nbe wa de konko.
1: Wa ti mo a de ko, mo jo e ni juju kan gba yen.
0: Ta ni onu juju ohun? Nimbo wa yanko
1: wa wa sibata 75
0: then 75 kile wa sin bada kile sin bada arawo le ndan bada leyin to ya jagun e ngbegbe leyin won abi leyin gba na nko
1: di simo de si wa lodo won e ri pojo ki pensile na do ta odun
0: leyin
1: Ta
0: wa lo je mo pe olorin wo lo je mo pe n fi jeun
1: ah en ka lo ta mi ji ni to e lohun wi pe e ma compose ori ke ma e ma gbowo oni e owo ke
0: oda e ma je ki e ma ja si sona ibomi awon olorin wo le ti compose fun ri se e mo olorin kankan te compose fun ri
1: mo mo wa awon ni fuji ro po
0: ani e so meji si meta a ri ojo mo lo ko ojo sare ni
1: alaji ashide
0: ande alaji da shande ashide ande merenge baba oba ta tun ni e to ko ni fun te compose fun te compose orin fun magic logo
1: David Ayinde
0: omo nla Komi Jackson e ja se ba to lo jo sare e so number yin jade abi o so ni le mo te compose fun te to le compose olorin mo ilé ẹ̀kan sí 080
1: 61 19 73 43
0: ọ̀dà tọba tó ti jọ́ mi torí àwọn sẹ́tẹ̀ tí sẹ́gbà náà ló jẹ́ kí n gbà bàbá sàpírò ń kọ̀ òní mo fi wá yín kan ojú òní tí wà àgbà tí ń dé ni ẹ̀mọ́ jẹ́ ẹ̀mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣòro rẹ̀ bọ́ùn pé ọjọ́ ti pẹ́ ọ̀dà ajire o ọ̀dà ẹ jẹ́ kí e ji ki a mo pe awon composer ise nla ni won se ngba na to si de pe won fi sere won se lo tun won se lo si ni mo si nbo tori were were ilojo sare bi ba ni mo si nbo awon ti ande kulu won jawon uga abi a ki o ma ki oni oni ndi odo awon ni ama o gbogbo e gbogbo e in koko duro lo ati mo wa pelu mi lori lawujo agba maga jasu yin ade pojo ari ori ese o tori oju oni ti yin awon ni arego maga ji ile ibadan ni le loko be ni bale makola bale makola mo ki yin ese eku aduti ana mo fi wale be ni bale makola ola na ni awon lo fa awon eyan won joye be ni alaji gbegala wa mo mo pe lagbara olorun na o si joye nbe ni ola ta mo banka janka janka nibe ba so no said ba fi jabi esu eku aduti ni labo owo olorun ni fi sile alaji baba wa oloye Isaiah ti ba ni Isaiah baba loja ni won eku aduti oju si ni ti be ni oloye laji elegba owo ise akaraji elegba owo ojo ni ti ni sale ose eku aduti o alaji bidini olohun oni fi yin sile oju si ni ti were were oni mo nse be ni oloye latif aniki ni le dale pada mo gaja kule ni le oju ni ti yin olohun si ni fi yin sile alaji sobu wa me pe saburi amuni omo baba wa sako eso akomeji oju ni ti yin olohun si gbagbe yin mo gaja oya lakun ese oni bon photo olohun gbagbe yin oloye si akaraji mo so pe won to ti wa gbagbagba oloye si akadiniki olohun ni gbagbe yin odepode magaji agbole iwo ni oja baise o magaji raji ramon amon awon gangan oni abiola agbole sadu ni odo yin ba de se oloye victor admin bi magaji agbole ogbogba ni yana apirin awon alaafi ni gbogbo arimo oju ni sin alaji kabiru jalaluru awon ni won du won si mo si fale won be ni abijan be ola ni baba awon gangan yo pe ogun odun to jade laye oju ni sin alaji ti momo si magaji ola lere akanwo ola deji magaji agule aketayo ni te gesi o alaja temi to pe noti ka futuka ti lojo do mo yin eku aduro ti olorun gbagbe yin lali oni bi mo si so lekan awon kan po ni ilu Ibadan to ba di ni ola laye ijo ni egbo awon kan aye ijo e to mo pe lola e tun gburu won number mi o yi pada 08062 440996 08062 440996 ni ose ti nbo e ma reti awon eyan ti e gbo lori eto tori won du mo fi wale bale oloka e ma guru won ijoba bile egbeda beni oni gba akinlolu akinwusa awon igbakeji alaga ona ara ni nigba kan ri beni igbakeji alaga ona ara nigba kan ri akinwusa akinlolu egun won lori eto lagbara olohun magaji bale gbogbo ilu makola bale ilu makola ni badan egun won lori eto ni popo kope tori amon na won si gudugudu meje yaya mefa be ni bi o se dinu lale toni dise tunu ni amoju ero mi be fawasi abdul fawasi ajuwa lori eto ni abdul fawas ajuwa lori eto ni awon kookan kookan lagbaro olohun e mo ba won pare lori eto lawojo agba akin loye olumide luruko mi akin o ma akin loju dulu yo le awon mi ape ni akin kan bayi akin kan bayi e keni bale nilu ojeleye ni wajo ofa igbo o daro

0: 107.
1: Kuku mo pe adie ni ofi bi kokoro han mo emi bi ti mo ba tin de un fi han yin gege bi ise mi omi mo tun mu de yo o dabi etijo si ibi ti emi ba ti re pe o derun e mo pe inu akuro eni koko se so inu ru nkan bayi to aye tin yi pada o tin ku ni afisanse o ti di apo fopo lo se ibi mo ba ti de pe ogun oni po ta fi ri de nbe o ti de se mi kin fi han yin adesoye omo toso lo nkin yin o ene ta jo wa nkoto ti e mu roso mo wa ni mbento si mi ele
2: e ka san sa
1: e ka san e ba nso kini soke o
2: e ka san sa
1: ke se teyan wi labele
2: e ka san sa
1: en teyan fariwo pe ni
2: e ka san
1: e da yo mo yin
2: oruko ti mi ni pastor adebisi ilekun anfani kan lo si sile
1: be kan se se ndo ni te pe mi
2: be ni sa fun ele wa wa fun awon gbogbo lugbe ibadan ati agbegbe re
1: ori
2: wa fun anfani na ni pe a fe ki awon eyan mo wi pe phone ti n be lowo won o ti di nkan oro aje bayi won le mo pa owo latara phone to wa lowo won yen
1: phone ta n gbe kiri
2: phone ta n gbe lowo
1: ti mo fi se whatsapp ni mo se facebook won
2: ka ni sa
1: kia
2: ohun le mi fi so wi pe this is the time ta gbudo mo gba owo lowo n ti n gbe owo lowo wa
1: so gbogbo data mi mo se le ma ri pada mi
2: mo ri pada so ona ti a le gba mo fi ri owo dada lori phone wa lona to gba rorun owo yi wa se ni ti naira o ni ti dollar ni sa tori pe awon ona ta fe fi han yi iye owo ton mo san fun yin ni dollar ni won mo san te ba fe na e wa mo na ni naira so you earn in dollars and you spend in naira
1: and that is living American life in Nigeria
2: e ti gba
1: wo
2: se ri niyan so lori phone wa na la si ti mo se gbogbo e
1: en
2: tori pe teyan ba ti ma se nkan eyin o ni mo po wa
1: information vital gan
2: be ni enikan na de lo mo mona ti wa mo nfi ona han awon to ku
1: so emi si re amu gbogbo mu abi ke mo gbo
2: be eti e na ti lori ofe bayi
1: abi ke mo gbo
2: so emi no gbo nigba kan gba temi na gbo ti mo rina pade awon eyan yi awon ni mo so fun mi pe anfani wa phone te gbe lowo
1: se tin da anfani
2: e mo tin ja anfani be ni e wa mo to fi daju nbe ni pe ke to ji laaro nkan ti wole sori phone yi o ti wole be ni o ti wole dollar ni sa dollar ni be ni
1: in dollar
2: dollar ni
1: so eyin
2: e de le withdraw e lo ojo yen na
1: ti o di owo gangan
2: be ti o di owo
1: so mo le re ko atakan
2: be ni ti o dowo gobo e mo pe $1 la fin ra epo ni
1: si se owo ita ma wo lokan
2: lara o rara ki se
1: withdraw
2: e le ma withdraw lojo e le o se audio money ki de se sogun dogoji ki se mo gbe mo ku mo daran lo owo to legit mi ise to legit mi ko owo to de legit oni nkan ta nso
1: ebe o la fi ri
2: be ni o la pe ni Ibadan living wage workshop
1: Ibadan living wage
2: workshop
1: so efe enlighten efe ka mo eyan o mo
2: fe kan wa
1: mo salaye e fa mo eyan
2: salaye e fun
1: okay
2: e salaye e fun
1: e salaye
2: fun mo gbo ti fun te do re bi won se le mo janfani yen fun awon eyan wa ni gbogbo eni to ba ti ni android phone lowo
1: okay
2: lo ni ofe lati le se
1: lati se
2: be ni sa
1: aye sin jiro ran bo
2: be ni tori re lo so pe kawon eyan o wa ni ojo saturday ojo saturday o se ta wa yi
1: awon alakowe
2: awon alakowe
1: awon alakowe ni wa o
2: kawon alakowe wa kawon ti e gbogbo eni ba ti ni
1: fun to dem bere pe sawon alakowe ni o wa
2: ni alakowe ni kankan o
1: phone line na
2: ti ba ti gbe phone jagila yi lowo ti n gbowo lowo
1: wa lojo olohun se si
2: bi ni se wa bayi si ki le o to mo ngba mi igba mi gan ma ti gbagbe pe owo ti wole mama kan ran pe owo kan kan basari wo lowo be ati tun rogun sibe so gbogbo awon ona yi la fe fi han awon eyan wa ati ri hila hilu awon eyan wa a wa ri pe o ye ka wa kan wa ojutu tan pe ni solution si gbogbo eni ti o ba fe wa ni ojo saturday yen ki won wa si cafe 1 cafe 1 ni palms mall ni shoprite so wa ni ring road Ibadan ni bi bayi so ni ki won wa be ni eni to ba n gbo mi bayi tori aye ta gba ko le gba ju eyan 100 lo o le te yes si number ti mo fe pe so da le reserve aye ti wa joko si ko de tete de ago 12 abo san lojo saturday ni
1: lojo saturday
2: number te te yes yen si oni
1: 080 0 80 0 6 8 68 1 4 14 6 8 68 1 8 18
2: be ni sa 080
1: 68 68 1 4 14 6 8 68 1 8 18
2: be ni sa e kan te yes si
1: yes e kan te yes
2: so a wa fun yin ni code ti e ma fi joko lojo
1: yin ba ti de 300
2: be to ba ti pe ode ni a ma ti le pe
1: ti ese bu eyan adesoye omo toso emi nje nbe ni mo se so fun yin pe e ja lo e te yes number ti won pe yen e te yes kile pe
2: 08068146818

0: ti ngbo mi eni faisan lo gba o ewe nja du loruko temi are aturogun da world wide lati bi ki bi ewo ko ti nbo wa si gate oje eso loje ebi ayun re erin saarin oja oje eleni egbe okado oke ofa baba asale opo ero ba di soro to ga gogoro lapa alaafia yin eso kale nbe e wa wo apo otun yin e bi akomona wa ni di ero mi e bere ile oloye ewe nja du bi egbogi sanku sanku meji kan to sara lore ni mo gbe wa fun akoko o na ni OGD aba formula to wa fun gbogbo kokoro ara ti kokore ba nyo omode lenu olu omo bi omo yo bi elenu ni gbogbo gba ti kokore ba nyo agbalagba lenu oju omo su oju omo ubaibe oju omo go ni pepepe eyan ko omo di meji loju eni tabi koju eni ma sokun batakun tabi koju eni ma tanan yenyenyen idi ni tan baba wa fin gbogbo kokore ni norun ajaka oko gbogbo bi ti eje ba ngbe kokore de ninu ara e ma dabe mo idi ni tan momo wa fin pe lawo ka to ba bo sapo otun loni apa osi ni obo si lola orikerike aro omo kan ni yo omo ro ni aro omo yun ni yo omo janije kese ni odide nle jakiti ile na baba wa npe ni genjen tabi ateseku ki gbadi ofa ni su papo mo ope eyin lati bi abala kan ni tan wa bayi mo ibi isepo onukun si atelese ni yo ku tai tai bi gba ti ko si eje nbe tabi ka wetan lewe ki nkan ma rin kaakiri ara tabi kara ma tani sai ale ma lagun lori kore tabi ka je ndie ka ti sare yo koju eni ma sokun batakun inu ara omo gbona ni gbogbo igba egbogi OGD aba formula egbogi na baba wa ma nlo temi won fi ma ngun mo se si lana omo toto ase olomi re eleyi lo nfo kokoro tinu san ara ase oniye fun re to nfo kokoro tinu eje egbogi OGD aba formula ta fi nse itoju gbogbo ntin je kokoro ara bakan na ni egbogi double barrel aba formula eleyi lo wa fun awa ta je okunrin emi ti mo nba yin soro o ma fi wo ori bi ni mi oniyawo pupo ni baba mi nigba ti agbande ko si okun ati agbara fun won lati le ma se ojuse lodo awon momo wa gege bi tatin wa idi ni ti a fi ko awon egbogi ta fi ndena awon aisan ti so ni di arugbo osan gan lodo obirin ijo ojo orile bi agbara ku ntodun ta nje o le fa aisan tapa tabi jedi jedi ato si orisi meta lo wa ba aisan si nsi okunrin gege be lo si nsi obirin inu omo kun inu omo gbona inu omo didi pale ka je ndie ka ti sari yo ko dabi ka se ho ka po nkan to na mo ni lo fun ka ro okunrin o ya gagaga ka fe si ri ogi ka ro wa lewe si ko dole ka ma laagun wo wo wo ka ma mi gule gule ojo orile bi agbara ku bakan na obirin ti o se nkan alejo mo o le di agbara ku ani ka pa iru obirin beti akase gbogi ta npe ni double bare egbogi ajogun ba ni e ba mi lo laji lale e lo laji laaro ojo keji te ba si ga normal ni ara o wa gege bo si ye ko wa orisi merin ni egbogi wa in ti o se fun mi ara in ti o se fe je ara e kan se mi oloye ewe nja dubi are aturogun da world wide e bere fa kan se egbogi ti nje double bare to wa fun ailera okunrin orisi meta ni egbogi yo tori pe bokunrin oba lalaafia onje ota eni omo je odumare ma si an february osu ti o pe olomo je ajenje ota wa gbogbo eyin otoburu oni faji eniyan idile alayo yin ko ni didile kikan o e bere oloye ewe nja dubi lati bi ki bi e wo ko tin bo wa si gate oje eso loje ebi ayun re erin saarin oja oje eleni egbe okado oke ofa baba asale opo ero ba di soro to ga gogoro lapa alaafia yin eso kale nbe e wa wo apo otun yin e ri akomona wa ni di ero mi e bere ile oloye ewe nja dubi ero ba ni soro te le pe mi si o na ni 0800332601 0800332601 tabi 08053459223 0805345923 egbogi te ba lo laarin ojo keji si ojo keta e gbodo bere si ma ri ayipada re ni tori pe ti roba lo logun odun ojo kan so lo toro oba obeyan ba de tafasoke to ba yi dogo ri baba yi oba ri torun wo e da ko ni gbowo ekun ko fira je rin o a ni faisan lo gba
1: mo ni o fi mi sile
2: ma je olo bi kankan loni
1: ibo a lo ore mi
2: ore yin na
3: ore wa ki lo de la aro kutu
1: fogun si nkan kan jare
2: ewo ku ode laye nkan be o ogi ire re ko juju si dile mo ewo ibi ya je mi
3: nkan ti o si nkan
1: nkan se mi
3: eh a je ko ti gbo nipa dogu bare
1: ki won fi nse
3: alewe ategbo ti won fi mo ijele gbe kale fun gbogbo okunrin dogu bare aba powder o le mi na nlo
1: dakun nibun lo ti nra mi mi na lo
3: a de be
2: ko ya wa dogu bare ri ni o bi be ko mo je ri onle lale
3: ewi ja Charu Medical Clinic lo se olule ise won wa ni 7204 oke ofa baba asale bus stop Ibadan telephone 0803-326-0141 tabi 0805-345-9223 double barrel aba powder ogun tribi oko aifa
4: Lagilu FM 96.7 e ku dede asiko yi o gbogbo eyin te ngbo mi nile loko oruko temi o yi pada o omolara abosede adebanjo si gbogbo yin mo si iya ara le mi je mo ni alejo pataki kan nile loni onisegun agba si gbogbo eniyan mo daada baba ibaruba ti gbogbo aye mo si oba isun ara mo di adugbo omolete nibadan leyin ile baba adedibu opposite people's girls grammar school mo ri awon eniyan ti won ro ketiketi idi niyi ti mo bi so wi pe agbodo se iforowanilenuwo fun baba yi e ba nki awon eniyan kaabo
5: dede akoko yi gbogbo eti to ba la nfani ati ma gbo mi gege bi atokun ti wi baba ibaruba lo ko mi gbogbo eyan si ma pe mi ni oba isan ara ise la se debe o odun ni mi mi isa imo foloko gbogbo awon eti to wa si n gbo mi ri o mo wi pe ki se tuntun ni osupa loju orun ki n to teso waju e kokko gbo ero bani soro 080 33 88 10 08 tabi 070 18 21 11 11. O ti pe ta ti n pa oyinbo je nbo ko fo be ni ko ni fo elewe are mo la wa o itoju gbogbo ara aye pata la siyan laayo ise ta mo ta ko ta daye ba ta si wadi ijinle si na lo so wa do lokiki taye fi n pe wa ni baba ibaruba loni a tun jo soro lori awon nkan kan abi meji e wa nkan fi ledi abi ke fi dile nkan alaafi ara wa ko ni gbon danu gbu bi elubo
4: baba ibi ti mo ti fe bere gangan ni wi pe kini yoruba npe ni elewe aremo
5: e se atokun beyan ba ti nja ewe to nsogun efori ogun narun ogun maropa marose ogun inu lilo ogun lapo egbe ka ma rin ko ma ti ni gbangban bi eni fe subu ka ma rin tage tage ka ma mi loke loke ki to o ma po tabi ko mo salai to ko di wi pe oju nsu abi nkan la go lori eyan ati gbogbo n to je mo n ta fi lalaafia laye ta wa n fe wi ategbo ti bile awon baba wa se iru ewe yi ni won n pe ni elewe aremo awon ti won n se ona balaafia o ti wa ni je be
4: baba eje ka sare wo awon esan ti nda emi awon eyan legbodo lakoko yi tabi ti nso awon eyan di arugbo osan gangan
5: e se atokun opolopo esan ni nso awon eyan di alaabo ara telomi si ti darugbo koja ojo ori e lakoko aisan kan be ti an pe nlaku egbe awoka losan losan fasan fasan awon aisan to ni se pelu inu eje to je pe kokoro inu eje ni yo ti kadako ti o mo ko ba eje ara eda eyan ti awon san ti nbe lara ofin ni raye rin de bi to ye ko raye rin de ni o ba di pe eni to ye ko rin buso meji pelu erin ni o ni le da opo na meta rin ti o fi mo mi gule gule elomi isire won mo fa wonu moto won mo gbe bi igba ti an ba n wa po ewa ni elomi to ba rin die yo mo mi gule gule elomi o si mo so wi pe egbe kan dun ohun to ba fowo kan abi ti o ba fowo kan aisan kokoro nu eje ni itu tawo kan si n pa o si latẹyin wahala ti kokoro nu eje dale opolopo yo ma so pe apakan ori n fun awon yeyeyeye ni gbogbo igba elomi isire to je wi pe yo ma ri nkan bi kurukuru abi pe ifi abi ile ti fe su losan gan elomi a si ma pariwo wi pe to n ba sun ati didi o ma wuwo bi igba ti won ba gbe gige duka ori ibusun gbogbo n ta n so yi aisan ni arun ni ati ka toju e nigba telomi n ba n lo awon ore re o mo duro de ni ese elomi o si se jakute debi pe bubo bata le ko ni mo bowo bata ko ni mo elomi yo mo te okuta mole ko si ni mo ko n to okuta mole aisan ni ta gbodo mojuto bo ba ti di pe eyan n sun loru eyan n ji eyan n seyo bi igba merin marun mefa kile o to mo o gba furasi opolopo okunrin si ni o se deede nile mo opolopo ejo be la ti ri lori ayelujara lori imu mawuran eko mi o se dede eko mi o se dede elomi se kan sun lo won ati e mo fe elomi se yeye awon baba ti ati han bi awa atawa ta n soro yin na awa na o salai mo moju to ra wa awon baba awa o loko won lodo won si soju si won lodo awon iyawo won elomi nu won gan o ni iyawo eyo kan meji meta merin abi ju be lo tawon iya na o si mo wo ta n tori n ti han fe wo n ta ti wa nle opolopo omokunrin lo je bi pe nkan didun to je ati bo ti lora re atopolopo aisan to ko nile igbonse abi le ewe abi bi ti won o toju daada n lo ti so elomi di lakurete ti o le pe pepepe opolopo elomi lo je wipe apa kan re bayi atese kan yo mo gbon ri bi ba si tin gbon be afi ka moju to tori pe bomi mara ki npa eloruko ta npe ais tun mi le ki nfi ele nloruko ta npe awon iwo na o tu sita ni pe nkan bayi nse mi o bo ba dodo wa baba ibaruba oba isan ara ni eyin ile baba adedibu lo adojuko people's girls school to wa ni mole teni badan ibe la wa ta nfa awon oyinbo njeun ku fo ko si ni fo opolopo awon eyan wa nile Nigeria ipapa nle Yoruba ni won ma ba se teni eleni nse je ise temi tin se lati ogoji odun atodun merin ti mo wa lenu re yi lawon kan o kan gbe bagi won mo kiri garage ni worodu loja aba layeye ni moko ni bere ati kaakiri pe awon ni baba ibaruba o baba ni kawon ba won mero wa si molete mo ni ah eleyi ero to wa gan ati idan lo ntan aran yan kankan se o awon ti an si re seru se be towo to bi meji okunrin meji nu won towo to afi mu won danrin na ni asifin ajofin ile ise wa osisi lori oke isale l'office wa wa ibi ta wa lati du ati wa na la wa telefonu wa na telefonu wa a so ogun mi to koja iwe are mo kara o ya gaga keyin o lu aye pelu igbadun eni ti o ti iku lo ni gboke won ati gboke yin awon ru awon omo ita ati wa kilo fun kilo fun kilo fun ti won gbo lowo ba meji nu won baba ibaru ba o pe meji office wa o si pe meji ko si lori oke isale lo wa leyin ile baba adedibu ni molete ni badan telefonu wa o si yato te fi npe wa lati jo yi ohun na la nlo tawon eyan fi npe wa 08033881008 egbon yun lekan si 08033881008 tabi 07018211111 07018211111 baba ibaruba leyin ile baba adedibu ni molete ni badan o doju ko people's girl grammar school ni bela wa boro badan la ku egbe abi nti won pe ni to sugar abi ki fun pa eyan mo ga aboro oju abeti olodum moji arogun ropa rose abaro molegun abawoka awon to wado wa ti mo awa ti an wa ba na si mo awon ti n wa sodo wa bi won na ba de loni iwo na ori wipe ero ogbalode la akoko fi sayewo fun won to je ero ogbalode eleibo ngba ba se yun tan la mo bi ta isan lugo si la wa bere ese to ba ti lo ba se ni olu ko si tin je po ndegbe on worin bi moto tin ko gede ko si tin je po takutu nle ogbodo takutu ni won mo ki o pe baba ti bere si takutu ti an ba ni baba o ni gba baba o ni gba baba ibaruba ni won pe be o alaafia ara wa ko ni gbadanu gu bi elubo
4: baba iru awon eyan wo gan ni kun won mo wa sodo yin
5: esewon atokun eni ti o ba ni gbagbo ninu iwe ategbo ma wule wa eni ti o ba ni lo ogun ta ba fun ko ma wule wa eni to je pe to ba de ayin ti o ni se ba ti ni ko se ko ma wule wa o awon ti o ba lo ogun ba se ni ki won o lo awon to ni gbagbo ninu iwe ategbo awon ti won o si ni ki won o se ti won le so jade pe bayi ni se mi ta si sayewo fun won ta si fun ologun won tara won o si ya e ma bo leyin ile baba adedibu ibi kibi te ba ti de badan eleyin lo molete awon eyan wa lati lo oyinbo eleyin re molete be ba de molete e bere ile baba adedibu ni adojuko people's girls grammar school la wa 08033881008 tabi 07018211111 07018211111 aisan oni kain woroko bi awon gangan o aisan oni teyin woroko bi opa alu e ni burin burin jiju esin ni popo oju ate ti oni relede yin ami le kan ko o ke nde nle fuya ke wa jade soro ara yin elewe are mo ni wa o baba ibaruba oba isan ara awa loko awoka awa loko la ku egbe bi aisan aile se dede lodo bere ba si foju kan wa yo mere sa ni o 08033881008 tabi 07018211111 07018211111 alaafi ara wa oni gbadanu bu bi elubo a mo reti yin pelu ogun olohun oba ese púpọ̀.
6: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la